koba o soro ko ni mo so re mi la ro yi awon to ti mo tan pe ni olorun ti mo da yin lohun sori to ba so re ni e ba gbo o ni mo pe de kan to wo gbori be se no mo se bi oba ni baba pe de kan to wo gbori ra fe pe de kan to yato loni gbogbo eyin ti a mo so re ojo monday ma mi se ni rara ati wo to sori mo be ko ma palon nbe o de ma boju to o ma ri o na wa to so ke na o ya da jika wa turihinnahum ola ma pe o ba ti je eroi ira se ye ri lo ni e boju to ti ore re ba ti wa account mi lo ni oluwa to pe mi oro to da le mi lori ni mo fi soro si gbogbo eniyan to ba gbagbo loruko Jesus je ka anu gba o ti ran seyan ni lo e da lo ojo yen e fi han e je ka ma pa lohun benisione runa buata ha awon oyibo lo ndimo won ri elomi to mo so fun pe won geli re ko gbe wo ko parada ko ku o leyan lasa ko di eni oto ki angeli ko farahan bi eniyan kama wo bi angeli won yi ede para kia kia aselo nje be mo wa ra seyan si aye ha boluwa tin be ti amere wa no wa ju oluwa ti emi duro nitori

0: ti mo nsin kan sami ko tese mole, we bless you. He will bless your children in the name of Jesus. Sir, ni kete ti Jesu olugbala ba wo inu aye re je nfe yo kan kun. To we must say pe you will always be in the front line. Ti Olorun ba bless eyan, you will always be in the front line. Number 2, ti Olorun ba bless e, the blessing of God causes a man to have results and impact. Ibukun Olorun mo je ke yan ni result kini je be gbogbo nto ba se wa mo ri se ibukun Olorun mo je yan ri se gbogbo nti ba se a wa mo ni ipa ninu aye ani won ba emi ti mo duwo waju e to n gbo mi abaru ni mo mo se ni igba kan mo mo fi gbogbo enu so ko si ti mi loju lati so ana mi tori pe mo ti ku lana ana mi oda toni oni mi da jana lo mo si tun gbagbo pe ola mi remu kan mo tun wa yo to da jo ni lo so gbogbo eyin ta n gbo mi nle mo je keni kan ba o ninu je gbogbo nto ba mo la koja lowo bayi la bi akoso bo ti wu ni ori owo Olorun gbojo kan je wa fi kun Olorun yo bless e. When God blesses a man, the blessing of God causes a man to always have results, and not only results, you will have impact. And when you bere si ri ipa re igba ti mi o gberu mo gate mo lo budija oja igba ti ngbe nkan kan be yan mo bere si gun okada igba ti mo gun okada mo bere si ta isu igba ti mo ta su titi ko wa si gbogbo ti mo se yen sa mo mo ri bukun Olorun gbogbo se ti mo se ri laye oya nawo wa wa kunle bo se nawo mejeji soke Olorun je ki bukun ri o semi sara mi o dabi filani ti en ba ti le de mo bayi ko wa si bi to ya ko si bi to lo ibukun mo wa kai badasha. People begin to see your impact anywhere you live, anywhere you are, like Job. Let me say this, if your bottle water is blessed, favor will surround you. O mi to nkiri to ba ni bukun nu awon eyan mo gba ti e to roju rere ni oyika ko wa si n to se ti oni bossi.
1: Oruko mi ni Akande Oyejide.
0: Akande
1: Oyejide.
0: Nice.
1: Nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is Kuararo.
0: Ino wa si wo
1: Ben sir. Inlo mi wa ni agbodo wa pia ni program ye. Igba yen won ti ni branch si iwo.
0: Okay.
1: Asa lo sibe. Sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
0: owo kan yin
1: beni ise mi si yira. O si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kan mi
0: lowo ti kan yin
1: ni this year
0: mo si lowo yen se kan yen ja mo o
1: mo ri iyanu sele lori
0: se nipa te wa sibe ni se pe mo wa gbowole yin
1: e gbowole mi o
0: tori elomi yo lo dena demini
1: ah no e gbowole mi o e gbowole mi mo wa ninu program
0: e wa nbe
1: owo olorun kan mi nipa se yin
0: je pa se bo ba le sami je nto owo olorun kan ko bayi e ki pejo wo kan mi. Sit down. Mo like it
1: ni odun yi olorun
0: eni suru se leyin gba to wo kan yin tan
1: mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo ngba to di August ni 2024 leyin gba ti mo ra moto ni July end tan ni mo dara po mo yin lori phone mo man
0: follow mi
1: mo de man san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni February mo wa dara po mo 77
0: e dara po mo fully
1: 77 mi le ma wa
0: nice
1: sugbon lodun yi Olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex.
0: 17
1: shopping 17 shop shopping complex.
0: 17 shop
1: shopping complex.
0: What together?
1: O wa lo awon.
0: In de je nwo. Eyin le si ni gbogbo e.
1: Gogo se nje t'Olorun.
0: Na wo e. 17 wo bo se to lo. Aso nla ko leyan nla. Wa ki me baba. A closed mouth is a closed destiny. So say be was 17 shop. I ye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai.
1: Problem oni.
0: Mo nbo. Wa gbe owo yen. Esa o la mo nikan a o fekeje. Emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni. E n ba fe po gba

0: le tun tin gowo ile
1: to je self con
2: self con
1: 4 bedroom
0: ilu wo le lengbe
1: iwo
0: iwo na nigba ni kete ba se wa tan
1: be ni ṣugbọn mo fe ki dad sa ko won ba mi sadura fun dad ana mi o si mi pa ṣugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
0: true dale bi wa bi
1: true ana mi mo fi wa si abe
0: mother in law yin le fi wa si
1: father in law
0: father but daddy won o si baba yin o si mi bayi
1: but wife mi wa bi bayi
0: come ya wo ti won wa bi
1: wife temi gan to je baba e o wa omo
0: je won mo won e pe won
1: mommy oba
0: mommy oba ati banabas
1: banabas
0: e ma gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ya oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mic si awon yawo won ilenu se in to ko yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
1: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto pe mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o o wa do si o
0: daddy yin so ben fun won le le ri mi o
1: but ki sa jona o wa do so ju window ni mo se wa e bo mo le teni wa ri
0: won ni emi le bo wahala ti je ndudu ebo ni mi olajo yinbo na mo nje tele wahala yin ti je ndudu ebo ni mi tele
1: ṣugbọn lati gba ta ti wa bayi ni olorun ti tu orin wa ko e ko so pe a n fi ogun gba ise ni
0: church ise ki le n se e so dada
1: eran ni mo n ta bo HND garden si mi
0: iwe eran wo
1: eran malu
0: malu babe leran ti wa nbi won ni malu la won ta HND graduate ni won o nigba ti yin o woja won lo fi nkan mo won wa fe ran mo joko be ko mo sun mo binu tan mo yi ko nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye ki pe lo mo ke ma ri temi na se sit down ko gbe yan ma ni ko oru bo si aduwa yi omode tin mo gbe ni to ba gbo mi laaro yi ore god bless me ore ta san lo se ni e to ba di west dey mama gbe wole awon yan mo gbe yan ko mu ore mo gbe yan mu ore nkankan kan ore ibukun ko to ma lo bi se gbogbo omode atagba kini account number to san si ire ati ibukun yo ba o account number church lele 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni e bi oba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni e no gbe jade bo ba se nko ti an ba ni kini purpose so pe offering of blessing ore ibukun lo san laaro yi o ri bo se wa bless ko wa si n to se laye ti oni wa bless e je ngbadua fun awon omo ti won bi loni e je ngbadua fun eyan omo Olorun ten se wedding anniversary e je ngbadua fun gomina wa e je ngbadua fun studio ati radio station e je ngbadua fun gbogbo eyan omo Olorun ten wo uniform ati gbogbo eyin student ati teacher ati gbogbo awon oloja gbolo nkan ni ninu ise yin may God of heaven ati aye yin bless you in Jesus name e wa si anointing eyan sowo e fi kan enu e wa mu die e fi kan ese yin mejeji you will be blessed wa di alabukun fun in Jesus name any kind of send the testimony to me now or yes send yes will be 08087165 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
3: are you ready
4: la comedy rukale egure tura se atari ajanaku ta yo omode le dayaka loro badi ti ka gbo safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo
3: fati 2 fm

Taki si gbesi aye temi teyin tori ba ba fe mu mi inu le lomi ti nwa abi ko wa latoju sama e tin bo latoju sama o gan awon onimo ajinle fi ye wa wi pe ori ile lo ti lo soke tan pe ni evaporation oniruuru omi lo wa okan ru re lomi inu kanga omi kanga be yan ba wa ngbe kanga lowo te ko ba ti kan omi to mo kanga eyan gbodo dekun gbigbe kanga ohun o tori be eyan ba lo sinmi gbigbe kanga be lai ti kan omi to mo kanga irufi onito ohun ko ni le ri omi to mo kanga pon ninu kanga iruku omi niru won mo pon on lo difa fun bi eda ba ngbiyanju lowo ti gbiyanju ohun ti o ti yanju a ki sinmi gbiyanju bi eda ba nla kaka lowo ti la kaka re ti o ti la a ki sinmi la la tori pe eda to ba lo re sinmi gbiyanju lasiko ti oro re ti ko ti yanju yo le die ki gbesi aye re ko to ni yanju o nitori pe enu gbiyanju eda loro aye eda ti le ni yanju aimoye nkan lasise to le mo yo nkan kan aimo yo wo te daro po won rere ni ma ko wo le lori tere kan ko ni yo nbe eyin o tumo si po ti kuna ko to ase danu te ko to ase danu eda ti ko ba ti kun eda ki sase la eda ki sase lowo lowo gbogbo eyan lo ni ko to ase danu ti e ijo ti ko to ase danu eyan ba kun yo wa dabi pe onitun lo mo se gbogbo ayo wa mo da ori sodo re e to ti fafafa owo ori o kan tele owo ori wa mo to koto asedanu re lokun gbogbo eyan pata la deda si fun ni koto ti e ti se koto asedanu eh aso yoku lola e ku kale e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr. GRATV opolopo oniruuru nkan le le fi keko nbe te lanfani ati mo wo baba fi kasinu o nbe lori YouTube Mr. GRATV e lo sori Mr. GRATV e subscribe e like ke mo wo gbogbo ntin lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ileise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku ka

0: ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.
1: Show me your 32.
2: I go enter inside an aeroplane. I go open the window, jump, enter inside heaven. I want surprise God.
3: This skit was performed by Legacy Sammy.
4: 32 FM 94.9.
5: Baba Fendo de.
6: Iye mele ni wo station government mo private ni iko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government iko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
7: e lo le so fo luweri
8: e ma gbo
7: owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
8: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
7: se ri ti are tinu wo ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je ko bi committee di wogun lenu
9: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
7: afawon ati family won
10: ase mu yan gan
11: se ga
10: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: God bless me for you.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Oma yo mo ti omo le ko la ko bere in se nda work ada fun
0: are yo tutu won pon le ni iya re tutu pon nu
1: kai
0: donation ni yun
1: won tu wa fomo e lowo toto yo po kada bi merin loju mi tin na kada
0: ah
1: e da kun so gba 100 naira ai bi mo wa mo lo don sadu e mo la ya o ah
0: so mo faru e
1: eh
0: so mo to mo biru e
1: kini mo bi
0: awon oni wa si iye mo to ba wi ni o wo to ba bi ni o wole re o wa pa won jo tan ipa wa ni ka mo won wa ni dede yin mo an ta so rede be si mi won kan le kun bi o e ngba kongo rice kan lo won ri o plan life are fun re iwe royin poji nbe lowo mi laaro to
1: eh we royin Nigerian Tribune be nbi o
0: ba kan na mo ri we royin Guardian
1: eh Daily Trust na nbe lowo mi laaro
0: to e je afi akoko sofo ka mo ka won tin be nu won bode ni e ti gbadun wa laaro to ni ta wa gbo we we lori kan ni to lori eto di bodu 2027 to nbo lona
1: okay
0: awon oruko kan to pora lori ate ti ajo eleto dibo ti agbe jade gege bi adije lawon ipele kokan labe awon egbe oselu kokan omo ti besu bayi o awon ti fa pa o ti fa pa janu o won fa gbe mu ja won ti toke won foju gba pe ko gbodo ri be o ko gbodo je be o eh iwe royin punch lo gbe royin eni ba ni fe si ko lo wo ah iwaju iwe royin ti punch oju iwe kini lo wa sugbe ni ti o ba kara iroyin ohun
1: okay.
0: E bo si ayin gogun ni oju iwe keji iwe royin punch
1: o da eh Daily Trust ti mo wa ibi mo ti riroyin kan abo bi mo tun se nwo iroyin ohun ninu Daily Trust ni Nigerian Tribune na ba npe mi Ololusola mo ni o ni mouthpiece o ni bosapa bi o lo ba doju iwe keta dini ogbon inu iwe royin ti Nigerian Tribune go mi na ipinla Oyo won so oro onimo ero seyi Makinde
0: ara pinle Oyo
1: woni ba se pe mo mo woni in ba mo mo do leyin Tinubu bi ke
0: mo ko se
1: ti if to se pe I know ni woni tori lowo ta won wa yi bi igba eyan ka ba mo ni won la won regret ye ebo ti won fi gbenu bi pe awon regret ye
0: I was instrumental in his emergence as the president
1: pe awon do leyin Tinubu as bi won ti yan
0: laye G5
1: laye G5
0: iyen lo dia fun orin ti awon alore ma nko ti ba fe wo lu church ma gba pe ogun mama je rin soso ogun mama je rin soso eni pe soso ari soso ogun mama je rin soso eni pe soso ari soso
1: ogun mama je in 121
0: yes
1: that's in 121
0: atube bo loju we kejo iwe royin punch ni bibo ti wo royin kan ton ti aworan baba wa olododo
1: okay
0: Sheikh Bola Ahmed Tinubu akabi
1: je ti fi Sheikh
0: to en to lo ma ti da o se fara wi awanu woni banki agba orilede agba laaye
1: okay
0: woni atejade ti an fi rede o ti wa fi die mo le wi pe atuto ta iwo mo ba isakuso rede Nigeria ko pa mama Are Bola Ahmed Tinubu na so be loju iwe kejo iwe royin punch do yin wa fe ba ni fi atika
1: okay even on so oda patu iroyin to mu so wota
0: awon eyan na foju ote na fi wo tin
1: benzin you see
0: got lagoons yenu ko je ni mo
1: yes
0: lobos lagoons lagoons lobos sugbon lobos ki wo en lagun obo n lagun ni je amo to ba dele oni nkan bi munura to fe mu nkan to ni egba so tutu wa lo tutu e ba gba to wa ni kini mo gbona e fe no tutu mu to ba wa je pe reform oda Nigeria e fa yo gba kare blood
1: oda je bi o te si waju loju iwe keta ni iwe royin ti this day bi won ti na si owo waju si iroyin to ka yen lori wi pe ile ifowopamọ apapo won ni won ti gbe awon ijabo kan lede eyi to ti fidi re mule wi pe economic reform awon atuse to waye si eto ọrọ aje orilẹede Nigeria labẹ isejọba Aare Bola Tinubu pe kini ohun o ti n se sore won wa kọ sabẹ iroyin ohun pe ijọba apapo won ni baye eyan ọmọ orilẹede Nigeria e mo ni o wi pe awon taxi kan mo nbe inu awon owo ori eto ye ko je wi pe won o san lori owo epo ti owo on si je abate 3.3 trillion naira odidi trillion meta o le naira amo to je pe e mo san won wo efu e You see?
0: Wọ́n ká máa ṣe.
1: Ẹ máa ṣan.
0: Ìjọba nice. Àwọn ẹ̀ kọ̀ọ̀kan gbà sọ.
1: Ara àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbèrè ni.
0: You see na? Ìjọba ẹ̀ kọ̀ọ̀kan gbà sọ. Iná ṣe pé wọ́n ní nice.
1: Ẹ Krista ìròyìn òye ti tán.
0: Ẹ
1: Ààrẹ Tinubu wá ní ẹ̀yin ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò. Dẹ́n sọ wípé bẹ́ ẹ bá débẹ̀ ẹ ṣe gba ẹ ṣàwo. Èlò lẹ́rọ wípé gbogbo àwọn intense ẹ kì í mọ̀ sẹ́nu lásán ẹ ṣàlàyé fáwọn ọmọ nàìjíríà oye tí ó cost gangan oye tí ó bàdé gangan kì í kọ́ sọ̀rọ̀ inú ìwé o ojú ìwé kẹta ìwé karùn-ún this day iná ló sì wà o bẹ́ẹ̀ náà tó wá sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìgbésẹ̀ tí Àtíkù tóun náà jẹ́ olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ti ADC ti ń sọ lórí ọ̀rọ̀ owó ìrànwọ́ orí epo wọ́n ní kẹ́rin gbogbo ẹni tó sọ ìyá Àtíkù bí ìgbà èèyàn kan lálà ni jí wọn ní kinní ọ̀hún kò wà rialistiki èbó ó pọ̀ ní ròyìn ọ̀hún o.
0: Kí ni kẹ́ sọ sí mi lọ́kàn.
1: Krista.
0: Mo rántí orin Wàsíù Àyìndé kan ni.
1: Ó dàjà gbọ́.
0: Ó ní èrò tí ń rè kó ẹ lọ́mọ kan balẹ̀ Tinubu ṣe kó di tuntun. Lórí ìpìlẹ̀ yẹn ni Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà gbé campaign wọn nígbà tí wọ́n wọlé. To now save time àwọn tó ń pè fún àwọn adíje ìpè kan amazon tí kálukú fẹ́ ṣe fún lù. Ẹ save time february kọ́ ládìbò yẹn. Isẹ̀ tẹ́ fi máa da àwọn kandidate láàmú àti electorate. Ẹ kúkú lọ́wọ́ pass ti kálukú tí kálukú ti ṣe bọ̀ kó kúkú jẹ́ bí campaign fún. Ká lè save time àbí.
1: Rárá o.
0: Àti máa ṣe bọ̀yàn náà. Opportunity ti kálukú ti rí kó jẹ́ kó campaign fún. Yes, when I was the chairman of my local government.
1: What do you do?
0: I did you.
1: It's okay.
0: I want you cool. You wear your jojuma and why be too much in way. You some bellend. Only tea at you adíje lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ti ọlọ́bọwọ́ ADC tí ẹ ti bọ ẹnu àtẹ lu àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀ èdè wa nàìjíríà inec lórí àwọn ìwé ètò ìdìbò iṣẹ́ àkànṣe rẹ̀ tí ọ gbé jáde ìròyìn yẹn kẹnu gan o ó ń bẹ lójú ìwé tó lé ní 40 nínú ìwé ìròyìn punch láàárọ̀ ìfẹ́ níbánífẹ́ àti ìka ìròyìn yẹn lóyún gan a dẹ̀ máa gbẹ̀jọ́ àti tu níwọ̀nba.
1: Ó dà jẹ́ ẹ lọ sínú ìwé ìròyìn ti daily times tí mo ti rí ìròyìn kan ní ojú ìwé kejì wọn níbi ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ fún ilé ìfowópamọ́ ti ìdàgbàsókè ti ilẹ̀ áfíríkà bí wọ́n ti fọ ọ̀rọ̀ kan síta kí wọ́n wí o wọ́n ní wípé ìbáṣepé a ní ọ̀pọ̀ bí irú Dangote ní ilẹ̀ áfíríkà ni sa kí lẹ sọ.
0: Ọlọ́run bá ṣe kẹ́mi jù báyìí lọ ìbí dájú victor máa fi irú dámì àbáyé máa fọwọ́ dámì àbáyé.
1: Wọ́n ní áfíríkà ò bá dáa jù báyìí lọ kálá lè rí bí àádọ́ta Dangote.
0: Kálá lọ píkì kọ́ ni rìfáyàrí mi ìwà ti pọ̀ bẹ́ẹ̀ wẹ́. Ó ṣe ń wo nọmba yẹn lọ́wọ́ ni kó bá mọ̀jú sí.
1: Àbí àrà àwọn tó lówó bíi Dangote.
0: Ayé kálukú ò ráyè ni ṣọ́ọ̀ṣì owó kálukú náà tó mátà tí n bá dárú adúrú ilé iṣẹ́ ilé wọn níbi ń gbé bọ́ mo ti rí. Ó wá bẹ́tà ká lọ dá sílẹ̀ ibòmíì.
1: Àbí ká lọ mọ kọ́ state.
0: Tàbí ká fi orúkọ ẹnìkan ṣáájú pé mouthpiece ó mọ jẹ́ olórí ilé iṣẹ́ òṣùgbọ́n àwọn àmọ́pá wàlà lówó.
1: Ọ̀rọ̀ rí ará àdúgbò.
0: Ọ̀rọ̀ rí ará àdúgbò. Jọ̀wọ́ mo gbára mi dé. Àwọn ìròyìn tún rèé o. Ẹ jẹ́ kí n tún múnú lẹ́yìn tí mo rí Subhanallah. Wọ́n ní gbèsè tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ. Àwọn èlé orí ẹ̀ wọ́n ló tún gbéra tán ní ìdá 64% tayọ nta n pa wọlé. Ẹ lọ́ bá kàròyìn èmi ò mọ economics. Ẹ bọ́ sójú ìwé 73 ìwé ìròyìn punch kẹ kayé gbèsè dà.
1: Ìsókè èmi kò ti sọ fún yín pé èmi ìjẹ gbèsè mọ́ tèmi ẹ̀yin lẹ́lẹ́ẹ̀.
0: Èmi kò lápẹ́tàìtì gbèsè ti sú mi.
1: Èmi ìjẹ gbèsè.
0: Mi ò lápẹ́tàìtì.
1: Mi ò mọ bẹ ti rí àwọn gbèsè
0: tẹ́ ń jẹ. Kind for something delicious. I want a better delicacy. Gbèsè ti yọ mi ó ti tó. Mo ti jẹjẹjẹjọ ti sú mi.
1: Chai. Ojú ìwé kejìlá inú ìwé ìròyìn ti Daily Trust wọn lọ́rọ̀ di ìfẹ̀hónú ọ̀wọ̀ níbi àwọn ọlọ́pàá bí wọ́n ti lọ́ọ́ rè gbéná wojú àwọn kan wọ́n ní wọ́n ń ṣèpàdé kí ni ìpàdé tí wọ́n ń ṣe wọ́n bá ní Tinubu must go ní ló kọ̀ pàdé wọn wọ́n ní ní country tawa iná
0: chasing felony
1: wọ́n ń ṣèpàdé pé kí ààrẹ mọ́ ọ lọ
0: ìdìtẹ̀gbàjọba nìyàn
1: làwọn ọlọ́pàá bá
0: débẹ̀
1: wọ́n bá dàbẹ̀ rú ojú ìwé kejìlá Daily Trust gbé ẹ bá ń bẹ̀.
0: It is well. Ààrẹ lè sí iṣẹ́ ìwé. Nǹkan tí mo tún wò ìmọ̀ tún lágbára kẹ.
1: Ṣáwo.
0: Wọ́n ní girama yín. Ọwọ́ wọn tẹ̀wọ̀n. Màmá ẹni ọdún mẹ́ta ó lé ní 80.
1: Mọ̀mọ́ o.
0: Ètí tí ní yá hold girama.
1: Mọ̀mọ́ o.
0: Lórí ẹ̀sùn pé wọ́n ṣe fàyàwọ́ egbògi olóró. won tun mo amorele South Africa kan yin o kan ma release e o kan ma jo sejo lu won ibi ni ko ti se won re o
1: Krista so mo to dun mi loro momo won ni bi odun meji seyin won gba won mu furu esun kan na
0: you see iyan o ki radarada e ba won lagbalagba kekere ti ba won lo agbalagba to ti to gbodogbo ta ton sere ko bi sejo ri yan lo bere ise aro won ni n to mo lo so to so pa lo won je ko n fi se lomo lowo
1: ase dale
0: ni 83
1: kai
0: mo tun wa ri kan lana mi ni soruko e kan ma matrice e kakiri imoran pataki lori nkan ta ka ni we ni won ba any substance e ba ti toribo afen to lo ma fe sanu lo ma nyo
1: beni
0: o afen to lo ma fe sanu anything substance to ba ti toribo to lo ma fe sanu e loku
1: beni
0: mo ri kan lana ma je describe e sola ati lo we ri o po je yan lo laipe
1: chai
0: kai
1: chai
0: we ri yo po ju eyan lo laipe eyin te lo nko banking and finance e je dagba psychiatric to re ri customer bi ha ri customer bi e je bi finance e bi insurance ile ke bi awon ise ti o je pe o ni ri nkan fi apply to ba pari e lo ko psychiatric
1: en ta won mo don wo laye ta wa e crystal
0: ko se won fi pa momo nkan jana won to waju laaro yin omo kiri yen o tirin bayi ha en mori ki ti e mi mori ke be momo ko won you got me wo ya to a gbere nu ma paper nu
1: ah
0: iseju ni mo ku
1: crystal mo wa ri aworan kan laipe yin won gbe nkan sona meji won wa fi awon ti ma nfa nkan buku buku won fi aworan won sibe awon to je wipe awon ni nta fun awon dealers won fi gbe aye ta won gbe sibe won wa gbe segbe ara sori awon ti nfa un aye won ti polukuru won so so wa ra won dealers
0: won po si lowo
1: se ni won orisirisi oko
0: awon e fa iru class den yin fa yen
1: ha wa ni so raye
0: mo kan ni state kan ni lui ma je ndaruko to awon en ton sise yin na mo elo to bari aye awon mo obirin bo se baje ase won ma suku awon o le bonu kini mo iyan jo kekere lo
1: ko ba e ke si pe ko wu won o wu won ki won ko wu mo
0: to wa ti towo o ti hobo
1: ah
0: awe
1: eh da kun wo na so re barin o so ni ba to
0: worse ni lu eko lele ni yaba honestly speaking iru selejo ni re o a mo bo ti je won wi pe olokada kan ti gun mo sin ni lo won so gili lo gidi akapatako
1: ki lele
0: wo fu je ni
1: eh
0: won ti pa oju we karu we royin punch let karu yun
1: ah o ni agbara o bo ba dosun wo ati bi pe mo tu iroyin re jare ni oju iwe kerin oju iwe karun to fi mo oju iwe kefa ninu iwe royin ti Daily Trust won ni wi pe adehun kan eleyi to je ti igbora eniye ti orilede Nigeria torilede America ti won gbe ka wa mole ta si bowo lu won ni kini ohun won ni won ti be sin tona wadi re ni isin o tele be o ti je wi pe ile Ghana ni tian ngba won soro ni bi ipade ti ajo isokan agbaye to waye laipe an ba ni ile Ghana are won ba soro wi pe iru kini ti Nigeria bowo lu won gbe wa sodo wa na amo awa o gbowo lu o won ni tori kini won ni gba won ka won kini ohun debi kan won ni won be si ko sibe wi pe gbogbo awon kankan to ye ko je bohun kele leka eto ilera en la won mo fi sowo si ile America won pe awon kini ohun ni pathogens pe be ba pe eko e si fi sowo si won won si tun bere fun awon arun to je wi pe o jo bi ajakale endemic abi ki won mo pe ebonu wo
0: pandemic
1: ti pandemic pe ki won ko ki won fi sowo si won won tun ni labe igboro eni yo hun ara won kan ti won ko sibe ta won fi tanu ina ni wipe ba ba ko product wa fun yin e le ye wo e le tu wo
0: pe
1: no testing eni awon product ta ba ko wa fun yin pe in be ninu ade won won awon pe ile Nigeria awon ti bowo lu bo te je pe ile Ghana won ni pe rara abo orile ide Nigeria won ni awon wo kini yen na won wo ngba won si wo won ri bi pe awon nkan po nbe ti o sanfani fun eto ilera orile ide Nigeria indo fa ta won fi bowo lu
0: sola
1: jare Krista
0: olo gola wa lorile ide
1: mi o
0: oto leri ati je oto ni kari jije tan oto ni ka ma gbadura ko mo pa wa so ajo to ri si pe niye awon nkan ta nlo ati ta ti bonu lorile Nigeria NAFDAC
1: okay
0: won ni won tun ti dena awon nkan apako kan ti owo re lo bi million lona egberin owo naira atawon kan mi lawon ipele mefa kan lorilede e ka loju iwe kerin iwe royin guide afeni banifesi rufe royin be
1: oda kin tun mele jade lori oro to ni se pelu eto idibo odun 2027
0: wala wa in charge
1: eyin wo sinec
0: ni wo village boy village boy abo ti wo level city boy village boy aye aye le ta ba simo to wole
1: oda
0: village boy so ni lawon lokada ati meruwa
1: ye
0: ati ko so bayi simo sin
1: o koko jesi amano crystal
0: se ma ti lo o ti loju fun mi
1: ibo lo ti fe bere are ile asofi agba o si japa bi o
0: ya so rorun temi etirin ori ko meni o kun ti won
1: gepe gepe
0: ora je lo se bere ata assembly na
1: di word even o
0: e ki je chairman house committee of finance
1: okay
0: mo je bere nu
1: iroyin re o di won ti pe egbe oselu ti people's democratic party e du tun te yo e ti te fo ate pa you know day eyan mo roro wa fowo teni o e te pa
0: I want to do aso
1: egungun na le mo
0: we da shiru shola
1: krista
0: sorry le wallahi mi down mo aroku eyan
1: na ja pe o
0: mo ti e ni fo kan gan wa mo ko waste time are ara won were ba ku jo won ko lu e mo ara le mi ko ni dibo fun mi
1: kilo de se so ni reputation
0: let me ni 20k ti pere
1: eh
0: se mo ni 20k ti
1: iwa re lawo
0: wala aye para le yeyan nu o bu e ku ni to ba mo tan pele eyan ara ile go ni dibo fun
1: krista o mu mi ranti kan pa mo mo je so lori afefe
0: o ko se ti o se le si
1: ni
0: ti
1: gba ni wa mo ti
0: krista for fifa president
1: wa mo ga o iwo dodo jodi bo
0: le down mo laye
1: emi
0: eh meji lo sele si mi ni life
1: chai
0: e ba ri mi di o se lo ni wa jeun ni
1: nle
0: mi wala
1: oju iwe karun egbo selu pdp wori ajo eleto dibo enec pe won tin soro o lori awon iwe ele ti won tun se mu sita to je bi e ti won ko pe ehn awon ti o dije lodun 2027 ati gbe list on so what out e to je pe ele ta fe ko kanyin re final list fun eto dibo dun 2027 amo pdp won wa ni ajo leto dibo eneki awon candidate wa kan e mo fo ko won sinu list yin bo lo ti je odoju iwe karun o
0: se mo list yen to se release the weekend mo trace e lo mi ti jero ruko mi gba ti wa wo sale mo se wari abimbola mochi lamidi okan mi si se wa le pe
1: for what
0: e mo ja mi tan won aye
1: abimbola for what for president
0: president ibe yen ti gaju house of assembly or state mo nlo
1: le
0: be gbe oselu dvd
1: dvd
0: clear picture dvd
1: clear picture
0: dvd
1: clear picture
0: awon ti wale lai dibo maje to kan pa wa laarin atawon alatako la fe mo yes
1: is it forever
0: e gbe da local government bo tin bo
1: Oda awa leyin re mo mo ri
0: orin ki yo esore awa leyin re esore e je gbara kan si da ka gba iya yin lo so joja ka lo won to be lori igbata ba pada di lati joja a ma tesi waju 32 FM 94.9 laughter host premier him mokola ni lu badan awa re tan da keke luke ose to bere nu arin kan ri gba ma ri kan ri to ka si iwo ma wo jiji olojiji ki ti e fi gbegbe lo
1: ambo

0: Ejo le peru.
1: Radio ti ba ti.
0: Kesi se ni se.
1: Comrade ya ka bo.
2: O gbe la bu e. Ka ro gbo ara ile
0: asi
2: ja. Iwo ajo
0: o so to fun mo la won pi aro
1: lo. Radio ti ba ti lo te mu advert 3000 lo. E ti mo pe ani o ja won staff be pa. Tori. Igun ka 3000.
2: Se so ko so ja ni ba bi wa.
0: Okay, se la won bi kan ni Ibadan abi.
1: Ni Ibadan mo lo ti ri.
0: Eh, boya Ibadan
2: ni kini ni.
0: Boya o le je Ibadan. Ebi o mo bi te.
2: Ni ka be fe le kini kan.
0: Ebi o mo bi te wi. Eh, le ku mo bi te nso.
1: Eh. Wallahi, o giri le mo pe radio mi yesi. 32 FM 94.9 Laughter House ori oke tete prayer mo kola lu Ibadan. Temi ti Olusola mo mo lajo wa nuku lo laro be ni alejo.
0: Ki ku pe omo ndo.
1: So, comrade, embomi sanwo ndi jo nje lo ba.
2: Ah, e ma ja bo mi sanwo nje ne ja ba o.
1: E ya ma se mistake fi e ba, run o mi
2: ngun. Ah, iro kon ko le fo da bi omo ndo state o.
1: Ah, o si me o. Iro ara wo ndo. E na na lo ndo. Ma wu lo fu mi pa o. Wa ma jere won o wa
0: pa lo. E atake mo senu yin o.
2: E ra bo take mo da ko. Take.
1: Eh, iroyin to tobi ju loju awon owo iroyin wa loni, o na ni oro eto dibo 2027. Ohun ta ma gele nu ti o fi di osu keta kerin karun ti sakoso ti o parowo lori de Nigeria ni lodo 2027 amọ boruko se jade jagini yodo gba ilu kan ninu awon egbe oselu kan ti won fo fayo be ni awon kan ki gbe mi o ni gba won ti gi eran mawo ararufe awon eyan be ni adije sipo gomina labe egbe oselu alaburada ni ipele Kwara Musa ti e se fewe mo tori won wi pe ojo ori re ko to nti ofin la kale opodun 15 ko to le so pe o dije gege bi gomina alakoso nigba kan ri labe sakoso Muhammadu Buhari Sapantami ni ipele Gombe APC lan na wa tele sugba be oselu alaburada na ti fe gbegba ni ipele Gombe oro yiwo bakan na lo mo tu sori fun Adebutu ni ipele Ogun egbe oselu alaburada na ni oro ti awon eyan wa nso ni isin ni pe se coincidence ni boye je pe gbogbo PDP la nre ayafi awon PDP to ba ha line mo yin so wike nikan le su ose bo INEC face INEC ni gbogbo egbe oselu patapata la fun lanfani loju porta wa pe e upload candidate yin sibe won lawon kan complain nipa technical glitches pe bayin nkan kan lo fa delay o be lawon kan tun veto candidates kan awon candidate won pe enta fe lele nkan ta won ba ti ri lawon ma tele sir se INEC ni ka tede le bayin ni pipe won jare pe se be ni ka ni ke upload oruko yi funra yin ni abi oro ti awon ti a le pe ni aye so wipe why to je pe gogo PDP la kan iye won aya fi to ba ha lai mo wike nikan wike is behind the rainbow coalition ani ani o si ko fi pa mo pon sise fun joba re Tinubu mo be lawon ara pile Ogun so pe won ti mo pade butu lo le baya yi fa ni o e so lori e
2: ah e se gan ni se ri le kokon na ti eyan ba wo dada o ye ka fun INEC ni won ba boya 2% abi 10% la fun won tori pe won
1: 100
2: iro ni re to pe a nse to dibo ba si se niyan tori pe ka fun won ni 80% ori won o wuju bo se fa a si fe nkan ti o je pe at least ko si nkan tawon eyan tewo gba o ko si to tomo niyan lorun o sugbon still awon gole pe ah awon gbianju lori eto dibo tawon di won fun awon egbe oselu la anfani e ri pe ko ti fe si egbe ti o ni crisis even the ruling party to je APC e wo ye igba ton fi jo fa pe ati lo mo ye lagbaja lo mo ye
1: o ti tan mo fe sola mo je ka
2: to
1: para
2: even to e dori wi pe akon party gangan so gugu egbe yi ni je pe gugu e lo fa agbara yin lo court agbara yin lo court gugu e o se beyen won si fun won lanfan INEC nwe won yan kan kan laarin je pe ko soju saju e mo wa ri oro kan so lori INEC ajepo ngan kan lo yewo kawa lo egbe oselu e ri pe PDP ti wa lori issue ti pe n lo mu awon eyan kankan di alliance awon mi di egbe mi kankan APM and so forth e ri pe problem ti wa nu egbe PDP yen gbogbo en ti o ba ti je yi pe se pe nisin gba tawon wike lo si court awon na lo court awon gun wike lo si win gbogbo awon ti o ba ti le je pe igun wike ba ni won e ri pe tan ba la won je kini kan gbogbo ntun won mo se failure ni o mo je se wa ri e je so toro fun yin o a gbogbo nkan ta mo se lode Nigeria emotional kin la mo fi se ko de sinu oselu o won e gbagbara leyan lowo eyan o jagba ni o
1: won gbagbara leyan lowo
2: o se ti won fun lagbara o
1: sola
2: even omo ye eyan bayi ko ni gbagbara le olowo yo o fagiri rescue mo lo pe ogbe ni wa mi o kan mi o ti kan mi na so in ti se pe en to soft mo lo di oselu o en to we mo se mo lo di oselu o a thinker stone hearted awon to kan won le bi okuta awon lo ni se se oselu o tori pe in to wa nbe to pade o ko sunkun na pe ha se ti mo fe lo kojure to da won to ro pe eyan ni ro pe won e se n to pe won loju aye n to n pe won niyan so in to wa nbe nbe ni pe gbogbo ona ti n ba le fi na alatako mi ini ma wayo
1: legal way abi eni ona
2: e ri no legal way ko se o to kan gbe ra won lo bi kan to se ki kan ni ogbon la fi sa mukuru pe ogbon le yin o lo ke se pa nko dan e ma nlo ada lati ko ta wa yi to se ti ta wa yi tin lo ada tin attack pe togi ko mo tin se ni ai mo ye waste to fi le taku opponent ye to fi gbe lu le pe ko ni roju raye ti e ri pe ewun tin se le pe ro ta wa na ni sibayi I court kini lagbada le o wa nbe ko ti si egbe o inu APC e ri pe awon kan pe awon pe awon lo mo oye won o dibo ninu egbe accordun nbe nbe ninu egbe APM nbe nbe ninu egbe PDP o wa se ri pe ko si egbe kan to se ile ejo lo da to kaloku fi ri pe won ri anfani ase pe eni bayi ni won se e ri pe won ni lagbada ni won fi inu egbe accordun oni fi be ngba ta pada ri e ri pe ari en ti o wa nbe lati le na lo pada foruko re sibe tin tumo si pe eyan mo na san debi to ye ko de ni ke se to rorun o en ti won o baba fa ninu party to jada je ki party un iru ete pe on 33000 naira yen boya ru party be ni oju ni ti wa
1: amen amen
0: oda oro epo petiro in le mi o ti bebere nte mi
2: yawo
0: se okada ko le gbe debi la la moto ko le gbe
2: to kan ya le ya be wu
0: je se lo epo petiro la ru
1: se ti o re po ti o ni ede adua yen laye
0: e ja so re epo petiro lori emi na wo ko de vi laaro e lori oro ti o nfojulede eleyi ti ijoba apapo ti won ti kede re lati pe ojo kini osu kewa ninu odun ta wa ni te se osu ye pe awon gbe igbese kan lati mu ki ara ko tutu awon morilede Nigeria si lori oro epo won si ni wi pe won se iyoko die lori owo epo won pelu owo to je 66 naira naira merin dini adorin naira 66 naira discount ni won se amọ oro wa jade laaro gege bi iwe iroyin ti leadership ti gbe wipe bo te je pe ijoba ti kede kini amọ owo moto awon o ti ri pa re lori owo moto won jo di mimo pe bo ba kopa ninu pe iwo na fe samulo discount yi ke se wipe o ko lo si awon ile epo to je ti NNPC o wipe se bi ijoba ti ni e mo ja kini on wale won bo ba de be bo ba woju kini won o le mo ja wale o in to se ni wipe awon phone oloju panpa o ri daju pe won na ni phone oloju panpa o wa lo re download app NNPC to gba sori phone re bo ba ti gba sibe won ni ibe lo ti wa se awon registration to ye ko se ibe lo ti repo ohun to ba wa dele epo o wa fi han won inyu ile epo NNPC to ba je wipe awon na eto ohun tin lo lodo tin ni lo wa fi han wipe a ti repo lori app o e ta fun wa ni bi o agba kin eni lojo kejila won si ni kini ohun yo tenu bepo ni ojo kankan le ni ogbon osu ta wa yi odun 2026 gbogbo omo Nigeria mo pe won ni won seto ifun kara le ro wa amo se bi gbogbo igbese ohun bo ti lo yi
1: so arowura phone gidi bayi sin arogun
0: injo rorun to be fun awon omo Nigeria lati ri 66 naira discount yi beyan o ba ra data lati se kini ganisin abi data
2: wa ti abi ra ro 66 naira
1: data yen ti yi wa bayi o
2: ondo leyin o ti ri
1: lu
2: ondo
1: lowo
2: ondo leyin o ti ri data 66 naira ko si ba do
0: lori discount 66 naira data e lo loluwa re ora
2: ki amode na penu se ri emi ro pe jowo wule fe fun omo Nigeria ni nkankan tori wi pe ka mo lori app oni beye ba se lo la se soko e Yoruba si ni bomo ba se ri la se sanu e gugu ba se se mo kawe mo mo we to yi opolopo awon eyan wa ni ke se pe fun awon to je omowe gan won o mo phone won operate ta mo ke kita business to ma mu phone e ri pe
1: come to wato sa bo fi olorun ba mi se leri o yi mi lowo lale ana mo gbele victor lowo n to ba ti ri be wa
2: fun mi no ke se yin nikan pe oro kini kan ko awon omo yen mo kiri se pe won si lo joko kan won lo kombi kan o olohun kan fun won lawon idea tin kan ba ti ruju fe mi ma gbe le lowo gba mo kan ni kini haifu abi kini won pe yin mo kan ni lowo ni gba mo ba mi operate e oni o ba mi operate e so killer an so nbe ni pe so wa pe o to pa wa lo le iwe ni beye ba se ri la si soku e now now ni si gba ta wa ta so pe won ba 1 abcd ala mo yin what about won ti o ti e mo abcd what about mo to pe phone paran paran re gan yo fi eti ni
1: aye loyun
2: aye loyun we to n duka kiri yo fi eti ni ah imi gan mori kan mori ye ni kan ba to yo ba ti lawon ko oyo le keje oyo keta ko to le piki
0: won fi ko
2: an ki won do piki seru yen le ni ko lo se ijoba fawon yen this canto te wa fe se nkan loli nigeria gbogbo le epo kokan tawon eyan nwa loye ka anfani yen wa kan wo be pe 66 naira iye epo to wa ti do kan yo ibai ko lu ni lita kokan so n te ba bo ke be se nkan faraalu e se fun mekunu awon eyan yin le to se fun yen se n ti ebi la wa na so yin phone la le operate a ka gbe elomi ni so Samsung lowo odun kan to la Samsung gire ke mo le ko ko e ko si wo Facebook mo kankan mi leyin re so si won le ni ko lo se app ko mo se gbe sa wa ta fe tepo tajereto na sa wa na wa to lo se ru yen na so e ran ta be ran lu lowo gbogbo in te n gbe wa yi ta fe primitive idea ta lo pe nka ye jeun e ko kan la yo se leku girigiri yin mo pa awon to le bo gan o se bayi it take them years lati mu nkan iyato ba ilu ti won ke se te yin se to le pe e kan mo mu girigiri ba won ara ilu okay elephant discount oni ni on the kidi kan ni se bayi kilo kuma eh se ke fara ilu now owo ko le rorun se ri na be po lo le bi o lo le awon moto o le se to pe nigba ti po ba lo le tan ni won ni part ta won ra nko nigba ti nkan o se ba na awon foriko ara ilu foriko ni ibi ta won ni 500 naira is 700 ibi on 3500 naira ki wa lanfani ni intermasis na le je lo re pe in to le mu aye pada ba gbogbo tara ti tawon eyan wa nu esi to tun suti le poru ma won baba
1: eh e je ki beyi le re awon beere kan ka le mo nti joba ni plan fun wa elo ni ijoba to wa lode iba epo elo ni won fi kun ti won fi yo 66 naira ore ni won se wa yen ni abijamba ininu elekeji melo ni outlet NNPC to n be yi ka Nigeria ti won fe ka benefit
0: awon ni CJN gan sin complain
1: awon oni danfolo poju ti o patronize kini e tori e to ti teyan fe ta emi ti mo lo office ti mo ni 100 lowo ti mo ni ko mo lo office mo gboro karo yago mejo se mi ma to be ta ba pe ore ni se on danfolo 100 ko 100 lowo re tan so be baba mi ko ma to je pe on danfolo ni ko 100 ni laye so many of them like that
2: se pe every day ni jare lo 100 won la won so nu na mo so nu ni
1: ore ti o ba ro pa won wa se Nigerians nisin se ko pe declaration baba tinubu some 2 years ago
2: emi
1: ki reduction ba owo grace Nigeria ta no effect je ta no benefit
2: emi ro minister finance mo se ro awon agbagba ati are Bola Ahmed Tinubu ayin kan te ba fe se for money yan eyan mo wo ilu mo di so lorun la kokon mi ilu iru awon eyan wo la jo ngbaye ara wa la fi se sample yen o ke te pa lo won ba ta lo o abc wa lo o sugbon melo ni awon titun dibo oju ti won benefit ayeju taraba ti di aya loja to di awon ni moto ti ara di awon tin se ise owo wallahi Nigeria calm down ni gbogbo agiri ti o kaluku nlo yo wa le ni
1: ati o ti gbo lu ki
2: kaluku tori pe ti nfa to kaluku fi lagiri nsin ti e pe ba nfa mi olohun gbe mo ran ti gba ti family mi kan pe nikan lana pe ah so wa ni mari nu woju ori e ni gba ohun le mari bayi o
1: 39
2: years ohun e bo ori e ni
1: ke dagba ton
2: ah ohun le mari bayi ohun ti e bo
1: igba to roku mi roku comrade
2: ohun ti mo
1: mo wa scroll social media
2: mo
1: repost ore wa kan oni awon ta wa nu gbese ko ron ko wa yo
2: mo bo type mi ko lon sanu fun mi o so it don funny si mi nbe ni pe nigba ti tatan yen lohun ti ready odun o lo ti wa ready
1: 39
2: e magic lo fa ri pe eru nba
1: mo ti bi mo tan
2: awon nbe pe a mo ti e beyo kan na beyo kan na ba to ba ti e beyo kan ki lo fa ri pe o pe ibo lohun ti bere pe oni e mo eto food di ni e mo eti pampers di ni be lo
1: ka se du ni food ogi baba la wa mu dagba
0: se ni gba le ni se ni gba le ni
2: itan kan awon kan ni won soro yen ola sa lo wa oro le won gbe ki si bayo eyin oni le nigeria oyo state edakun e do ah e ma ja mo meme o
1: e je lo yo taka pada
0: itan ati ta gogo awon wing itan
1: ati tojo la country
0: 80 million
2: e ma ta le meja won mo ile gbe edakun a le owo ta fun wa yo po o e jodo raye gbe edakun e sanu wa o e ma

ba ti gbon to wa lenikan gbon owo gangan babu omogo eni to gbon tan kan o si nu aye o ogbon die ago die la fin lo aye en ba ti improve po nlo ngbon ju enikan o ngbon to un iru eni be oro e ma npada ja si ko amukun o amukun meko amugo ni yes awon agbalagba bo won ni ogbon die ago die la fi lo aye opolopo ogba lopolopo asiko ago yen leyin o lo teyin o fi escape through agaga bi ta ti e wa yi awujo bi ta wa ni Nigeria ti wa yi lapa asale yi nebi ta wa wa yi en ba gbonju etete lowo mo study abi ko ma se bi ipo go ko ma fogbon ko bread mo won la o ba tin se bi ologbon igba yin awon nkan kan to to si awon ni pe o si wa lo ti gbe yen ti gbonju je ah te ba lo pe si nisin a fi gbogbo ah agba ogbo e mo wa lo ti gbonju nti e ko to ba se bi en to godi e mo tun notice awon nkan kan awon ga kan wa fe ko mo se yes sir ni yes sir yes sir kama lo nu gbo bayi yes sir ni ko sa ti mo rowo ti e gba yes sir inu gbo ni mori le yi o o de fe advice e pe sir inu gbo le mo nlo yi no won believe po gbon so wa gbon to wo to lapa bi ta wa yi opolopo olowo lo ma ren ti oni gege bi omugo mi nwili otola yi ogbon otola yi owo olodun ni npin gbogbo e elore bere lowo en tin

0: pọju ah sha isha o good o le smc ah o good ah e mo gan ni ti amiu lo train e ah e mo ti amiu wa gba waju wa gbeyin wa gbo tun gbosi owo ise yen le jade o le je bi 450,000 lowo ise to gba o ko re to fi sign 450 ni e wa gba 450 jade wa ni ah afa awon eyan po lori owo yen o se oni 100,000 ki wo ko 350 wa o sele eh won gba 350 awon abani wa se won fun 100,000 iwo to fe sise o ba je en to fe pelere ni e gba 500,000 jade lowo en to fe se party e wa follow ni 200 eyin ko 300 eni ko le ri mi je baranda le mo pe won abi abani wa se le ma npe won
1: awon ti o to mi they don't have the chin
0: e fe gba se le kikun ato woda ati gbogbe e ti si fole eyin na ti mo wi pe o di dandan en to fe mu yin lo si bi ibe yen o possible ko no bere fun ti e wa si ti e mo bo beyin se si e kan si bi 200 e wa gba 3 million jade gbogbo nte e si pa ki se mo ba bo zeni yen lo bere quotation lowo elomi keni e wa reduce price at the end of the day eni yan release 3 million lo ba so pe alaye o se fun mi 200,000 no 3 million o e wa yan at least o ye ko fun mi bi 1.5 million na wo no mu 1.5 million lo loda eh gba se lowo oru eyan awon abani wa se alaro bo ko se abani wa se ni won won ni ba ni se ni sema ko debi si osu e lo re bere lowo awon ton se security company company to gba won ohun san bi 25,000 naira security ohun gba 15,000 10,000 yan ri lori security e mo aisha mirisha lo mo sanu wa o dodu awon ti mo ba ni reru ninu bodija e mo pon lawon ton ma njise fun
1: iwa na ga
0: ati amiri won lawon ti ma njise fun oto le nto labo oto le nto tun labo ti tun fi nru eru
1: iwa na ga
0: oto le nto ni wi bairo ti an ba ti wa ta ti an ba ti de nrole elo ni wo pa o ya yo wa yo wa yo wa wa tun yo yo yo yo yo
1: eni to de pa iye mo
0: alaro bo leyin ma npe won abani wa sele mi npe won o ti lo re tun tun e ko tu la ro ti ami o si bi se ti o si e wo ni sin laye igba kan awon tan se agent bi ko fun 2000 e ba ti soro le tan o wa fun won tan ariwe ile yen fine gan ariwe 5k bo ni sin total package ni o soro won bi yan da ile te gba ile tan ma fe gba ojú mi ti ń rí nísìn
1: àwọn
0: poli total package nah, nítorí ọlọ́run tí lè wà lólódó wọ́n bá sọ̀dọ̀ jókó tó lónìí wọ́n lè sọ̀dọ̀ yáàdò wúlọ́la ẹ wá ń sọ fẹ́ mi total package tí èsì pa àánú ò kọ́lé bọ̀ ilé ò sí lọ wú náà igba ti ile te mo san 200,000 lo se osu ti total package wa di 800,000 kilo de ejo kila kila kila gbe ta ju awon abani wa le niyan
1: asa ti mu kon ni be ni eni to se engineering
0: ogbo caution fee en kini kan fee gbogbo fee yen wa ko sibe pe o wa refundable refundable rowo se to ba tin lo lowo agba nisin ti tenant o ba fun re lopolo o ba je tenant ti o le osu ododun ni o mo sanwo yen fun different people cause awon gan fe ko ba won ja ko le lo kelomi le wole emi agent mi mi ati jogo a jo le ni a le ja a ja ti jambo
1: fuji la kola ori
0: o mo ti ri cousin fi si kan fan fi kini nfi.

e ka bo kwara eni kan message mi won gbo mi lowo won ni Mr. Tiami you e ti complete awon ti mo ba ni ra oko e ja fo be yen wala oko yen da o oko gidi ni o mechanic yo si condemn e bi oda e mo ra o tori pe o ti signal se ni o ti fe ni yen loju pe alpha kilo wa le yen a ni ko si gain kankan lori e pe ogun to wa ani yesa ba se de yen ba se wo be yen e ri bi mo se wo nu moto yen ibi engine yen ni mo wo lo ba yen ko won si bonnet o awa gbe ni yen lo si bi moto kan ti iya ti je aye re baje awa ni ile ni era tele ti nkankan ba ti efe mu nkan temi le handu ni eni e ba wa ra tan ti wa nfun ni ah si e pon fogun ta moto ifun wa awon eyan buru won mo fo se we moto alaji mufta ogunrin de marin doti e ku oju alaji e ka aro sa ami olodun sa e se won ami roshida atadere tan e ka aro o ani won fogun ta ni on be lodo awon ti mo ba ni se waya na nu ile o gbogbo waya tan need kini koju kini kan bondu lo won ni kan ko bi 37 bondu

0: 070-5major-49-079-080-97-949.
1: Mami, kani mo tobe bo board we le dog we mo fa ugbe ya pere pere ni si ati ya manage ka mo joko si ba emi ti fo gbo si
2: o ta
1: e mo ka ro sa
2: e ku eto sa o e ko jo meta sa
1: e se n ba mi
2: yes sir avas la won so ra to
1: ba ah avas la mo o to jo meta
2: e ku jo meta o pa mo ba wa lori eto mi kan ti pe ni
1: e se n ga sa
2: se ri eta e so laaro yi ko lo sa nu wa ni
1: mi ba mi
2: ni lu yi ati wa ba de ni pe ibi ti wa la wa ni pe ran te so yi ati rise gbada rate fo si owo mi o le Koda e woru awa tan tan kan to jo mo kan awon agric bayi se ri ti e ba fe ta oja te fe ko awon ti won oloko kan ta won mo pera won o ni pera won mi du me won ni merchant
1: merchant
2: so merchant ni so te ba post si group kan ni si pe eni kan bayi o e mo ri message lori si ti won ko bi ni pe are you a farmer or a merchant so ba ri pe Maja to match antini ah you just say okay hey. Maja to farmer awon rowo yo lori re
1: wow
2: ai mo ye igba eni te fe eni to fe ran kan bayi won si me ni jo raja wa so do yin bayi
1: eh
2: oja te fe ta fun won ni 1000 won si mo so fe ni pe 15 ni o
1: ha
2: won mo so fe ni to mo wa pe 15 ni
1: meanwhile eyin te fe ta
2: meanwhile 1000 ni
1: owo o se
2: ta fun won o yi ti mo pe 1000 ni o ohun ti bi 500 ni
1: ha
2: wa le pada wa paju re se boya bi 13
1: Hey.
2: Ibi to wa leju wa ni wi pe ibi to wa ni pe bon si se ta soju yin ni na eyin te tun wa ta 1000
1: won tun ba wa gba
2: te ba fe ko ba e mu customer wa pada o tun gba commission lori lowo yi ti yin na o
1: mo fo
2: ko lo sanu wa
1: mo fo
2: ibi ta ti bara wa nu ododo ti won o ni to wa fo ni pe se ri te yi te ba wa so dodo olon te ba ba eyan so ron wala won ni gbo
1: won e gbo
2: won lo ti lesi ju
1: won e gbo
3: O da ni lesi ju pe ah o da pe ni ife gba wa ni eh o fe scam awon ni e gbe dogo ni ba je se o ba ha la wa ha la eyin ba se yi makinde gbe jingu fun pe voice omo ti ami yen ni mo fe ko se o ti e ni bere gan la to pe governor lo gbe o me
1: Tami mo ma ni jingu kan ti mo fe ko ba mi se wa ti kokko be surprise kan sa surprise governor yato eh tori olohun eh pe I want ti wa ati de be nibo to ba de be sa jo mo se joba ni
3: ejo
1: be mo gbo ni

0: ran pe awon group kan na ti wa nisin ti an ba ni woko waya se mo awon na tun gbowo ah ego ti awon ti mo fe se baranda wo mo fe mo se no e se baranda merchant abas la mo ti fun ni title merchant merchant
1: muti
0: yes sir
1: amo ya jokoto
0: yes sir
1: babo ma kan
0: ayo
1: o se nkan kan to dun mi ni ni odun kan babo ma yen lo je ki ise yen bo ma mi lowo
0: ha
1: latara pe nkan bayi ni o lo nkan bayi ni mo fe gba lori ise ti mo pe o si yi o
0: baba omo gangan
1: omo yen wa yes omo yen wa ri pe
0: o ti
1: omo yen wa ri pe price yi ti poju woto lu fe gba nkan o ba mi fohun si mo e ka ro o ba mi fohun si mo to o le ti don du pe ti ba ti le fun o se yo ni bo si fun mi o
0: otan
1: papa omo yen lo je ki se yen bo mo mi lo
0: iya
1: na te ko to fe gba o ti poju emi to fe gba gan ti wo ti we ni again o ti sun mo again ti re ke mi gan ri o awon ni baranda yen gege bi nti ya wa so lekan
0: aba ni wa se ni won we so baranda
1: e ba de moto te ba di moto te lo mi lo en to ni so bugo ori lo o ti to baranda o se o
0: alaba ni wa se ni won e mo pe won lo baranda
1: oni bara
0: aba ni wa se aba ni wa se
1: aba ni wa se
0: eh aba ni wa customer
1: awon agbero na je koko won
0: eh
1: agbero je koko won
0: eh si ese ma chance ni wa o mi wa mo temi ti e le mo se we te ba ni de to fe supply ni pure water awa nse I see kowo lo le ai kowo lo loru bi o le ha anybody to ba ti fe ra le danabid ni nsin koni danabid jo mo fun mi lo wa ambassador mo mi fe jo ja wa lori commission emi le ma ba soro number mi ni e ma pe bayi se mi abada ne soro amo ba se ge monu ara won yes ah yes our merchant hello
2: hello
0: chefe rale ni our merchant ni e ba so
2: rale o to yan adasi o
0: edasi ma eh
2: osiri ti o si o awon nilewe gan won gba e ba soro won so pe se awon ni suta won ta ni
0: Ema wo nkan ta fi shawada yen to be sincere o hard ka won ara lu eyinbo to le believe ata wa Nigeria olon se de ri nkan to ma ndo mi ni wi pe gbogbo wa gbagbe olon olon ni ma so yan do lowo mo ti ma so ti pe ise ta nse ko o se mo ise teyin se yen awon kan tin se ke to de won ri se gidi gba won okole eyin de debe e kan gba toroko bo se pe amele imara won e de ti ra moto e ti kole e n se daada omo yin lo si best private university to wo re won awon de n gba ise gidi tolorun ba ti lo ni je eyan o ni je to ba si lo je eyan o je ma stress ara e e ja se die die ko gba awon eyan ta jo se so fi dun ti gbagban fi kan si afa usman ni olowo button ni afa ni o kan kunrun e die die bayi ni e ma fi irun wo e ma fi irun e george afa ni o afa tesun ba fun yin

mo kiyin e ka san esiku ise lataro iroyin agbaye lekun re nle nte ti gbo lati le ise radio 32 fm 94.9 to fidi kale si Laughter House Premier Hill Mokola nilu Ibadan Olusola momo loni royin yin awon koko to foju lede ninu iroyin na egbe afenifere tin pe fun wipe ki won ja owo epo wale lori jala kan ti irinwo naira ki won si tugbe owo osise to kere julo soke si olori fun awon osise fun gomina Makinde Segun Ogunwoye ti kowe fipo sile ni ile okere ile Russia tutu se akolu tutu kan si eka kan to je ti ohun imusagbara ni ile Ukraine tele bi are Trump ti kede ki won jogun omi Labala ere idaraya Adebisi ti jako dimimo wipe ere idaraya ti rugby na lo ni ojo larere lorilede Nigeria Labala muludun Shafi Bello ti wipe on ko setan lati ku lorilede Nigeria nibi o ti kede Nigeria gege bi le Iroyin naa re lekun rere igun kan ninu egbe afenifere eyi ti oba Oladipo Ola tan ti on le waju re na ni won tin ke si ijoba apapo lati mo adeku de ba owo ori epo petrol lori ijala kan ti iriwo naira tabi a dota naira o din iriwo naira ki won si gbe owo osise to kere julo soke si oro na lo fojulede ninu atejade kan tele ipade awon ekan ninu egbe na ti won se nipinle Eko nibi won ti wi pe yi ni yo mu adeku de ba ipenija ti awon morilede Nigeria nkoju lori eto oro aje lowo lowo egbe afenifere na ni won ti wajuwe awon igbese ti ijoba ngbe lori sise awon adiku kan lori owo epo petiro si egberun kan odini adota naira odini iriwo naira 1350 naira gege bi eyi ti ko to ninu awon ipenija ti awon morilede Nigeria nkoju lasiko yi lori oro owo epo petiro na won ko tun sai menu ba gbigbe owo osise to kere julo soke si lati adorin naira to wa tele ki won si tubo gbe soke ki rorun le tubo de ba won osise ati omo orilede Nigeria lapapo oro yi na en lo fujulede ninu atejade eye ti akowe agba Alade Rotimi John ninu igun na to bo wolu ninu iroyin miran to ni se pelu oro oselu ajo leto idibo INEC lorilede yi ina ni won ti fipatari iroyin kan to n fe kaakiri wipe won yo se eto idibo sipo gomina lawon ipinle mefa saaju eto idibo gbogbogbo ọdun 2027 iroyin kan naa ni mojola re ti n fe kaakiri wipe won yo se eto idibo ni ipinle Zamfara Gombe Delta Plateau Yobe to fi mo ipinle Kano amo ti ajo eleto idibo INEC ti je ko di mimo wipe iroyin ohun eni ko wa latodo won to si ro awon morilede ye lati kopako si iroyin na nibi otutu se shake lo fun awon morilede Nigeria wipe ki won mo lo si oju opo to je ti ojulowo ti ajo eleto idibo INEC na lati mo gbo awon ojulowo oro ti o ban jade lati odo ajo na nibi igbaradi tin te si wajo fun eto idibo gbogbogbo ọdun 2027 wayo o ni ipinle Oyo eni to je olori osise fun gomina Seyi Makinde Segun Ogunwoye na lo ti kowe fipo sile baye Ogunwoye e na lo je ko di mimo ninu leta kan ti won ko date ojo kejila osu kewa ọdun 2026 si o si je ko di mimo wipe igbese na lo ti gbera so lo ni ko mo nkubo eni to ti fi gba kan ri je omo ile asofin ipinle ati omo ile asoju sofin ohun eni ko sa idupe lowo awon omo ipinle Oyo ati ijoba fun bi ohun na ti ni anfani lati sin awon omo ipinle Oyo ati awon omo orilede Nigeria lapapo igbese yin lo n tele bi o ti je pe awon ekankan ti won tu je olunranlowo ati alabase gomina eni awon kan na ti won ti fipo won sile laarin osu meji si asiko yi ni bayi na orilede Nigeria ti darapo mo awon orilede mi na lagbaye lati sami ayajo ojo odomobirin lagbaye ni bi awon ekan bi won tin pe fun fifopin si ki won mo fi omo foko
laipe ojo bi eyi ti je eyi to nte to awon omo obirin ti won je odo omo obirin mole ninu oro ti o jade lati odo egbe kan ti won pe ni Zonta Club to je egbe ti korogbo ku le ijoba eni dokita Adewuyi ti je ko di mimo wi pe fifo omo foko laipe ojo ina lo le fa ki omo ko mo le te siwaju ninu eto eko re ti eyi na si tun le se akoba fun eto ilera irufe omo be ati wi pe o tun le je ki opo irufe awon omo be ki won won le te siwaju ninu awon rere ti won fe se lojo ola won ko sai ke si awon bi alagbato to fi ma awon ikan ikan wi pe ki won da abubu eto awon omo ti won je odo mobirin iroyin yajo yajo re nibi iroyin ti gbe wi pe eni tin se adajo agba fun ile Nigeria adajo Kudirat kekere ekun ni won ti bura wole fun awon agbejoro agba SAN bi meji dini adorin nibi eto eleyi to je ti won fin sami oro ofin to je ti odun 2026 si odun 2027 tun lo lowo loni iroyin agbaye lekun rere ile se ngbo lati le se radio 32 fm 94.9 feyin e o si mo gbo iroyin ni ile okere abala re daraya to fi ma abala muludun e ma yikuro nbe anbo wa adupe pe se wa nbe ti e nba wa lo kama lo si ile okere baye tori abo ijo igbenu sa ni ile okere ara ile Ukraine Zelensky ti fi di re mule wi pe awon won akolu oju ofurufu ti ile Russia kan ina lo tutu se akolu si ibi kan to je bi mo sagbara fun ti ile ti Ukraine won tele wakati die ti ara ile America Donald Trump to ti kede jijogun omi laarin ile Russia ati ile Ukraine Zelensky fi di re mule wi pe ohun ija oju ofurufu kan ina ni won gburo re nibi eka to je ti ina monomono ti won tin pese re lawon ekun kan ni ekun ila orun ti ile Ukraine na ti eyi si tu fa bi ina ti gba ni agbegbe kan saaju ini are Trump ti kede lana tin se ojo eku wi pe ki ogun mi laarin orile ede mejeji bo ti le je pe are le ti Ukraine Zelensky wi pe ohun gba awon adehun na mora amo ti ile Russia bati shetan lati tele awon ofin to de gbogbo awon to ye ninu sisa lori jijogun mi na lati abala ere idaraya anything se igba keji alaga fun ere idaraya ti rugby lorile ede Nigeria ADBC ade ti wi pe ti orilede ye ba le samulo irufe awon eto ati ato ti awon orilede lagbaye mi na ti won se lori ere idaraya ti rugby na a le fakoyo daada lorilede Nigeria ADBC lo foro lede tele bi orilede Nigeria orilede ti France to fi mo Wales bo won ti darapo ni bi ipade kan to je ti ere idaraya ti rugby ti won gbe kale ni Australia ti won yo si se fun odidi ose meta gbako to je ti eti won yo fi mo se igbaradi ni itesi waju oro re ADBC lo fi kun oro wi pe ti orilede Nigeria ti won ba le samulo irufe awon eto ti won lo lagbaye na lori ere idaraya ohun yo je ki orilede Nigeria na le mo kopa pelu awon orilede mi lagbaye lowo oke ninu ere idaraya ti rugby na orilede Nigeria ni won mu laarin awon orilede ti won foruko sile fun ipade na ni ile Africa ati laarin gbugun iroyin lati abala amuludun gbajugbaja osere cinema gbelewo lorile ede yi Shafi Bello ti je ko di mimo wi pe ohun ko setan lati ku orile ede Nigeria lasiko yi bo sile je pe orile ede Nigeria lo nkoju awon ipenija lowo lowo Bello ninu iforowanilenuwo kan en lo wi pe ohun ti ni iriri nipa gbigbe ni ile okere amo to je pe orile ede Nigeria ko ipa to po ninu gbogbo ohun ti on da loni osere ohun ko sai tu je ki o di mimo ninu awon oro to so wi pe looto in lo nse awon igbaradi ni ile America amo to je wi pe ile Nigeria ini Olorun ti gbo adura ohun ti on si da gbogbo ohun ti on da loni
Bello ninu oro re wi pe ohun si gba ati wi pe ohun ni igbagbo wi pe orilede Nigeria na ni yo pada bo sipo ti ohun si ni ireti pe orilede Nigeria yo si da Emma gbagbe pe ti o ba ni awon iroyin ti e ba fe fi to wa leti e le te lati ejise si wa tabi kankan si wa loju opo ti WhatsApp shamulo number yi 0704-700-4949 tabi kankan si wa loju opo ti ime yi at 32fmnews@gmail.com ke atumo lo ninu iroyin agbaye wa fun ti asiko yi awon koko amenuba ninu iroyin na le nkan si aka si yin leti wi pe egbe afenifere ina ni won tin bere wi pe ki ijoba papo ki won ja owo opo peturo lori jala kan ki won ja wale si irinwo naira 400 naira ki won si tugbe owo awon osise to kere ju lo soke egbo wi pe olori awon osise fun gomina Makinde Segun Ogunwuye ti kowe fipo sile ni ile okere lati ka si yin leti wi pe ile Ukraine ti fidi re mule wi pe ile Russia lo tun se awon akolu ohun ija oju ofurufu kan si eka ina monomono kan ni ile na lati abala ire daraya lati ka si yin leti wi pe igbakeji alaga fun egbe tun boju to oro ire daraya rugby lorilede Nigeria DBC ti wi pe ojo lasiwa fun ire daraya na lorilede Nigeria la kotan la balamuludun ina leti gbo wi pe gbajugbaja osere cinema agbelewo lorilede je lobirin Shafi Bello ti wi pe on ko setan lati rinrin ajo ko lorilede Nigeria lo si ile okere ni bi o ti wi pe ile ini orilede Nigeria nje loruko Akinwale Aboluwade to le waju awon ti won ko iroyin yi jo Olusola Momo lotu to si ka si eti igbo yin e seun te n gbo 32 fm feyin e

ira wo kan yo mi lu titi ira wo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani 32 fm dosu wo le tente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara ya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm dosu paran kaye 94.9 lo ba won

0: ọdọ ẹ mọ ti ẹjẹ apara wa lọrẹ lọ jina ẹjẹ apada wale oni lọjọ aje monday
1: kaji fayo le fọ na
0: ka fayo le owo ne ja so
1: kaji fayo le fọ na
0: gbogbo to ba ti jọmọ bi owo bi owo bi owo
1: kaji fayo le fọ na
0: bebu teyin ba ti npo pe
1: sarebu
0: do ba mi sarebu do kore da sile
1: mo he
0: o tun kore da sile
1: mo he
0: oya ire moto
1: mo he
0: oya ire visa
1: mo he
2: ara o to fije re moto mo ire visa nlo ko lui mo e gidigo
0: oye abi oya o tun kore owo da sile
1: be ni o
0: inu wa mo dun ni gbogbo gba ni be ni ani ba won sokun atuko amojuba ara wa ninu ose tutun ta amuyi oluwa mere omo ojo loruko temi e ka bo sori sare budon
2: esther falade omoju dadi ti okola nlo ko mi
1: ba mo to adimola dejo me ka bo sori to yin te tin duro de sare budon leto
0: eto

0: o da ti de lapa ti be yen na eyin o pe ta ba ti de bayi eh ise
1: ti
0: yanu
1: ti oruju kankan
0: o ti yanu yen
1: e o
0: e ti baba se nse
1: no structure no go slow pa lo ni
0: ah e da ko egba mi ba mo to ki lo so goju yin
1: ko mo lo be
0: ki lo se goju
1: o re ni o re mo si ti lo si ti da mo ro pe ni ri ni ah o ti le wo nkan ju ah won ba le ma wo nkan mo je
0: alogo
1: mo ti mo koko gbojun
0: mo ti da ke gba na mo ti dale e ti mo ba se lori sare budan yin e pe wole na ni ke meni te ba fe ba noja ah e mu number ibere yin ka de se kini kaju ibere yen si yin ni papapa e mu fun wa ni down to ba bo soju elebun ta ko wa sori eto lo ba se kini lo ba di ti yin lo san toni ibere ayelujara na nbo loju opo Facebook wa nbe awon eyan tin gbori wole amo o ni papapa 0705-5000-949-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 lawon oju opo meteta to wonu kulu te fi le budan toni hello
2: sare bu
1: sare budan
2: I was a little.
1: I want to go. I shall do pay who say it. Tori and like Beto Kani. Kani Fiarawa, Ben. And Tobato Jometa, I did not Kabira Wali, Ben.
2: Yes, sir.
1: I didn't say, you know what?
2: Oya.
1: Aku se tin je sapa.
0: Ah. Ebi ni npa. Tin je tori ni je.
2: Aku se ti je sapa.
1: Uru o nje wo lo e ko fi je.
2: O mo pe isapo kan se.
1: Agbelero ti wenu.
0: Gogo be yeru kan gbo bayi. Hello.
3: Hello.
0: Enkaso ma.
3: Mo ti laya mi lati
0: Olunde. Ah, ti ti laya lati Olunde bo ni.
3: Ah, dada ni o.
0: Yes ma.
3: A de ko se tun ti yo.
0: Ah, o se tun ti yo, a dupe.
3: E de ki ba ti lohun na ja.
1: Okay.
3: E de mu ta
0: ma ti ni o de je lo
3: ni o ani
1: e an ti sun ra yo e
0: mo je sapa o ya ibere kenu le mu ibere keji an ti sun ra yo te ba wa farabalẹ nte mo ni o e je se ngbo mi
3: o gbo yin
0: kini yato to wa laarin iji ati iji
3: emi o gbo yin o
0: kini yato to wa laarin iji ati iji
3: Igbo hello.
1: Hello, se ngbo mi bayi.
4: Se
1: e
4: ko ti mute.
1: E ba la nfani ati pe pada.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: E ko eto.
2: E pada ko apo se tutun.
1: Adupe.
2: E se wa so yin se wa so ma so la fi awon.
1: Adupe. Uruko yin bi te tin pe o.
2: Uruko mi ni Jonathan Johnson.
1: JJ.
0: JJ for short.
1: JJ.
2: Mo ti gbo.
0: Yes sir.
2: Eh je ki mu bi lodo aya Mary.
1: Okay.
0: JJ for short.
1: Yes.
0: Ibere kefa. Mo fe don baba iwo de.
1: Okay.
0: Mo ko fe don won.
1: Kami won wo, kami won wo.
0: Ah. JJ for short. Se wa nbe.
2: Mo wa nbe.
1: Se won wa legbe gan to ra fe mi won wo.
0: Mo fe mi yin je ri o.
2: Aya. E ka ba ko mi won.
4: Ka wo bo ye
2: ko.
1: Me ni ka gbe won jigigigi.
0: Oya, e fun mi ni o. E
2: do wo.
0: E farabalẹ.
1: ati ma pe ati ma pe ibo ni jeje
0: ta ba pe e mo gbo mi o e mo gbo mi eyin igbeti ki le ropo tumo si tabi ibo lo wa igbeti ta ba pe nkan ni eyin igbeti
1: won ni bojo ba teyin igbeti ojo ni teko
0: ha yeje for sorry
1: oke ogun
0: oke ogun oh ah yeje
1: oke ogun
0: ti ba mo to tun ti mo le hello
1: sare buna
2: ato do ko le ba je oruko ti le go tade ato lo ri ki aya ni bi la iba wa apa se le ba ko le tade bo ti le se le o ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami
0: ami ami ami ami ami ami ami ami
1: ami
2: ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami ami
1: lodo ta ni
2: e ti la tun eriwo
1: okay
0: oda ti won ba so wi pe e farabale e farabale o ye ki fun yin ni to ro ni amo
2: oda bo ti ya hale ba mo ta e o le ro
1: e ko si wahala
0: ti won ba so wi pe omo olodun egberun agbe omo olodun egberun aluko inu oriki wo inu ilu wo lori ki be tin je yo omo olodun egberun agbe omo olodun egberun aluko atagbe ataluko ni nbe ni gberi ekun oya oya ori ki wo
1: omo olodun egberun agbe
0: seri se yeye ni
1: omo egberun aluko dan dan dan dan dan dan
0: seri
1: abeg
0: ngba won go dide re wole lo ti su mi
1: dide awon fe je sapanu
2: holy mary
1: baba le se lo ye
2: baba mi karo le ke mi
1: olo e ka bo sori eto
2: lafta zo ni ba je ko ni
1: ami olohun
2: nkan o ni se ko ni se mi
1: ami
2: pa wa lati le yin wa pata la to kedele ani ko bi se ni ko kan won
0: ami
2: bari se npale mo fodun inodo la bi se o
1: amen
0: ami o
2: oro epo nigeria olowo ba wa da
1: ji amen
2: jem baba mi naja
1: okay bere le kilo
2: oni ni ojo keji la ja wo bere keji la
1: bere keji la
0: according to number
1: mo se tun bara mu mo kan mama fe ju owe isi yin ni ke kan ba npari e
0: lo fe
1: mo kan be baba tunde to fe ye tunde
0: ah
1: mo mama ni
0: oro oro oro
1: oro lo faro oro faro oro oda
0: mama to
2: ya
0: to lo le
2: baba
0: to bo oro lo faro oro o ti da be esa ja loju opo aye lu jara loju opo aye lu jara fun to so to ni ibere yin re oro gidi gan ni o esi gbodo sare bu ni e sare budan ni e daruko ilewe grama meji ti won se ipo kini ati ikeji ninu idije ife eye omitola todun 1967 e daruko ilewe grama meji ti won se ipo kini ati ikeji ninu idije ife eye omitola todun 1967 e fi dahun yin sowo si wa loju opo facebook 32 fm 949
1: awa
0: nbe njo na lo
1: awa re
0: hey awa re awa ere be do lojo na
1: e se finance tan gbe nu ki la wa mu
0: agbade final
1: bene
0: ah olohun hello
2: sare budo e pe to ba mi lo ni
1: yes ma
2: akiranti ni
0: yes ma
2: e pe to lo mo tan si waju
0: ami
2: Victoria lati Ajia.
0: Ah ah, Aviki baby pepere mpe ye o
1: pepere mpe.
2: Ese my sister, God bless.
1: Amen.
2: Ejemba my dad Naja.
1: Okay.
2: Ibere kejo.
1: Ibere kejo.
2: Yes sir.
1: Eka ba mi daruko olori orilede wa meji to je pe o ko ti won je gan agbegbe joba bile won o ko kan na won jo nje
3: ewa ti na meji olori orilede meji
1: agbegbe local government ti won o ko ti nje la won na nje
0: ah o wa ro
1: be ke ma jade mo la kin ele nisin e ti mo pa agbegbe joba bile kin ele mo ti wa
3: Hello. Anti sister Mary Yogi.
0: Awo for sure.
3: Omo daddy di okola.
0: Awo na kin baba wa.
3: Oni ba je fun yin re ni ba eni ba gbe re ni ba je o.
0: Ami.
3: E ku se olori e ku se nu. Aga wa lati leyin wa baba abela le yale lati lambo. Ati baba cha anti wa di obo ogun se la gbo lo.
1: Hello.
3: Hello.
0: Toro bi eko e Esther tun bere ayelujara mu tori awon eyan wa
5: a so pe e daruko ilewe grammar meji ti won se ipo kini ati ikeji ninu idije ife eye Omitola todun 1967 awon bi ke fi dawun yin se wa lojo po Facebook 32 FM 949 ife eye ibe daruko wa gidigba si awon idawun yin ko ti mo jora awon o iro iro iro lo e ti ja
0: hello
3: Amen.
0: Pastor.
1: My Lord spiritual.
0: Highly reverend. Hello.
2: Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Learning to.
0: Ibrahim
2: lati
0: jebu go. Jebu na ni.
1: Amen. Okay. Permanent secretary lo nje be. Lekun wo orun jeun. Olobirin akoko. In fact, ya kun wo orun kan ni gbogbo Nigeria.
0: Gbogbo Nigeria.
2: Emmanuel Yetunde.
1: Ayeti mama. Peperempi.
0: Peperempi.
1: O ti lo.
0: Hello.
5: Ohun wa lo le wo lo.
2: Hello.
1: Hello, man.
2: Mommy Norway.
1: Ni.
0: Hello, mommy.
2: I want to bounce. I just.
1: Oh, mama, you do quality me.
0: Hello, mommy.
1: Oh, mommy Norway, no quality me.
2: Hey. Okay, mama, you like.
1: Mary, Moon's of well.
0: What should be a baby of well?
1: Hey, oh, you do quality me.
2: I keep with well, I like to let you. I need to do it. You come for
1: me.
0: Mommy, ojo to ro ti reke fi dun bi oyin e ba n pari e cheri ko fe ni
1: bebe gan mo yin
2: ah ofe ni o na lo ra se wuro to ko bi wo
0: ah o ro se e ba mi tun mu
2: mo ni ojo to ra se reke to fi dun o na lo ra se wuro to fi ko ro bi wo
0: ah ha oda fe ba gba be gba mo leyin te igara won po igara won no we po
1: ah ah
2: Hello,
0: I'm a baby.
2: O ma te ti ma ju won ni dowo ti wale. E fun mi ni bere karun anti Mary.
0: Ah, fun mommy Habib ba mo tan.
1: Mm.
0: Bo la fe no west.
1: Eyan wa ni mommy Habib.
0: Mm. Mommy Habib. Shen gbo mi.
2: Mo gbo yin.
0: Ayajo odun wo la ya soto lagbaye lati ma sajoyo awon omo obirin.
2: Eh, ojo kokan la o ti fe wa. Ninu ododun
0: ojo kokola o
2: se o dupe wa ni ti ododun
0: o ti ye ba
5: o so pelu igboya
0: ni
5: pe no
0: a wi pe no bi bo pa won ta ma je ndara po mo wa sare bu dole ngbo lati kon ni aderin posonu 32 fm 949 ibadan 0705 5009 0809 709 7949 0906 2009 Hello. Ah, ipe yen lore o. Hello.
6: Hello.
1: Hello. Hello.
6: Hello. Emi gaga le
1: ya lo din ni e
6: ni 32 fm o ni do na
1: ami
6: meri gile ra wa mo bo
0: ah mami mo mu owo omo atalafia gbe wo le fe gba nbe
6: gbogbo e loju kokoro le ni 32 fm o ni do na mo ki gbogbo awon alati leyin wa won ado boju wa le nti ati julo ni pada ju
1: ami
6: won ga to ama won ga ju won la o
0: ami
6: ẹyin náà fi ránṣẹ́ ìjíṣẹ́ ó ṣe kú òní jẹ́ fún yín
0: o.
6: Ọ̀ya ìbéèrè kẹjọ ẹlẹ́mọ̀ mi kí hàn.
0: Ẹ padà pè wá torí a fẹ́ polówó ọjà ń pápá pa ẹ jẹ́ polówó ọjà bá a bá dé padà ẹ má bínú má bí.
7: Máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
8: Mo ń gbọ́ ká ti tú ẹ fẹ́.
9: 32 FM 94.9.
10: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
11: It's about to go down.
12: What?
13: My love, what did happen?
12: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where it is? Washing machine in car, will you be using my hands to wash clothes in 2026?
13: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK. CDK? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
12: So all those things don't already dey house?
13: Abba, since last month.
12: Pastor, continue the wedding.
13: Yourself. Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small, small. Zero interest, normal market price. Download CDK today.
14: Visit us at Mokola Road Veterinary Bus Stop and Akwata Inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707-460-3911.
15: CDK, pay small, small. Live BB.
16: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà, okay.

0: a to ni pe mo mo pin ni sin o mo pe mo tun le wulo bi pe so pe mo digi araba mi owo mo mo ti digi araba mi owo mo owo mo owo mo oju wa ti roko gbogbo mo
1: ya
0: oju wa

0: àwọn ti tàwa náà sọ pé mr bimbo lásán bọ sọ pé irúgbẹdẹ irúgìrì irúgbẹdẹ irúgìrì irúgbẹdẹ àwọn ti wà lọ sọ pé mr bimbo lásán bọ nìrí wọn ní mo níwà tuntun bí ayé
1: wa
0: dedere ló bá níwà tuntun ẹ ní ìfẹ́
1: èyàn kọ́ bá sọ fún ọ pé o serious mọ́ ni ẹ́ ọtí serious ń bẹ ní mọ́ṣúárì ni serious lagbara ọlọpọ
0: ami
1: olóyin ni díẹ serious
0: o mo sometimes ago
1: yes
0: mo join religious society
1: kan kabiyesi ri ọlọrun
0: ọkọ ni pure water si fe o mi yo mo to dan ati customer papọ ọmọ mi benu ọkọ yawo benu ọkọ nru pa ti pe me okay ati pe merin gba yen o si gbera in mo to binu mo ye salary e pelu ọkọ pure water ti load o si fi ru mi se gbe gba
1: iyen ni pe ni ti ti e ti jona
0: ko ni ko na
1: sọpẹ aláwùmọ mi
0: yes
1: eria tiri gba
0: aláwùmọ
1: mi
0: aláwùmọ mi
1: aláwùmọ mi
0: ẹni tí ti ẹ ti jọna oní kó náà mo ti wá lọ́bí pé ìyẹn ru ọkọ̀ mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn gbóhùn mi wọ́n ní krista kò yẹ kó jẹ́yìn kò yẹ kó jẹ́yìn mo ní sùúrù yùn ngba ti won ha moto yen debi ge mo wa lo ba oga so lo panel won ba panel bi tokoye ke mo fe tunkun bi mo se panel bi tokoye to won tun wa nro lu mi
1: olofu
0: eyin olohun ke nja eyin olohun gba mori webe ba temi je e je ki were kuku po
1: o ya fi were
0: to bi eda
1: come in were la fi wo were
0: were la fi wo were eyin olohun le gbe lu yi
1: o tori e
0: eyin olohun le gbe lu ah o fo si lo gba la ti o keko
1: god over all you
0: esta kilo pa to ti ta ti
1: go lo ko ni
0: kan ye bi
1: ah
0: mi se
1: yeah
0: ngam ro

0: Hey, Krista.
1: Baby.
0: Daddy 81.
1: Oba de ni won.
0: Won la won fe ya wa won mo.
1: O ti wi a.
0: So omo ye gbe yawo. Omo ye odun to ti gbe yawo. 54.
1: O ti wi a ni.
0: Oh, ni.
1: Oh. Ni gboro loko na to ba nkan ma pa.
0: Won ni pe mommy se si na pe pe pe.
1: Ina binti. Mommy se todun melo.
0: Ina beleja ati na boro.
1: Mommy se todun melo.
0: Ah, wa wa sound. Won na won gba daddy 81.
1: 81. Ka so ko mi o je bi 67. Ah, won ni tun fo konko black.
0: Ah, ti ile so so gbawo kan ba to je pe ru yin bayi.
1: Emi Christa ba Victor Kodeyo, e je gentle order.
0: Emi
1: tin da ki tun mo gentle order.
0: Ah, mo so pe ma, mo so pe nti order ni. Aba ni wa ko eko.
1: Eye wa iro agba kan le mi.
0: Ah, agba komode.
1: Agba komode. Emi o fi awon to ti dagba. To ba je pe omo omo kekere bi 59 60 agba ro ron kan.
0: Ole!
1: Ole!
0: Ole!
1: Omo bi yakila ni se
0: o. Mo si le wa. E mo mo, mo mo.
1: Mo si le wa yi o ti o de yi lo. I must send me to Olore loko mo pon mi o
0: kele pon mi o biro ni ko ba omo pon mi o keru todo
1: o wa ti te omo Nigeria mejo kan atoko wa baleje won ni bi ti an tun tin fa omo odun mokale logun kan wa gbe okokun tan lawon se tutu fun ni owo o fe ti te won ni le oni le ni o
0: gbogbo abiamo ani ba won toju oku omo
1: ami jesun
0: ase olodumare
1: ami
0: ina omo adedo ni fi jo won
1: ami mi o se like
0: ni awon eni tesu mo wa ran ti mo fi joyan won ni kan mi
1: ami jesun
0: krista
1: bebe
0: agunbaniro ni budo itaniji lani loye orientation camp
1: won yeah scam
0: be na lo jade laye si
1: oluwa
0: kankan wa sele nbe a pari woru nkan be yen lori dokita ori afefe pe ka sora o le gba believe pogun ti won ni won lo fun won ni aye deru ni
1: eh
0: fake

0: wari.
1: Fenetone cleanser ni
0: jami si o re.
1: Fenetone cleanser egboji atejese ti badọ ti ara wo ya ja re won mele se won yebe yebe. Inu ton fun ton da gbudugbudu. Ko bara re iri inu eje. Amọ na ti de o. Fenetone cleanser egboji atejese ti afi ewe ati egbo se ni ona ti gbalode. Nafda ki fun delu. Emi one Nigeria Limited. Ni won gbe Fenetone cleanser jade telephone 08034051533. Fun tita ati rira iwo na darapo mo wa. Fenetone cleanser. I'm a tekwe boji si ya gbogbo kokoro nu eje wele wele.
2: Ni Ibadan ni ile Oluyole ojojumo ni gbogbo ayeye n po si amo bo ti wa wu ko po to baba ni baba nje lojo kojo ni gbogbo aye se n gbosubamba fun gbogbo ayeye Lafia Event Center lai date openu eni to ba de Lafia Event Center lo le royin be se fe si lo se wa nle ni lafegede to gba eyan bi 1500 le kan na fun eyike ayeye bi ifinijoye igbeyawo igbeyan arugo eni ojo bi ati be be lo to fi mo eyi to je mini size to gba eyan 300 fe le lo fun AGM conference meetings to fi mo eyike ye to te fe o kan si tun wa ni Lafia apartment so wa nle fun eyike yi simi oju odun fun molebi ati le ise to fi mo lajo lajo 24/7 ni notoro kosho aye boko si to fere pete to fi mo eto abo to gbopon abe bo ayika ye ti lo waju e wo mi iroyin oto amojuba e kan si Lafia event hall and apartment loni ninu ogba Lafia hotel apata Ibadan e si le pe won lori ero ibanisoro 0708 759 5867 Lafia event hall and apartment we are waiting to host your events.
3: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
4: eto igbeyawo laye
5: ejowo eduro na jare
6: bi lo sele
5: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
3: eh ni tuto
5: ka sa so pe o ti ran won abi
3: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
6: iwo lo tun je cdk e bayi
3: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
5: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ya bi
3: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
5: oluso agunkan e so wa po
3: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
8: CDK sọ díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
9: Aṣáájú ni ká gbẹ

0: wọn lórí ni ekabo lati ojo oja 32 fm 94.9 kan ni aderin epo osonu a mo be kekeke ni koko be ni pe ka yeye ke rogbo ko ni be olodum oja waye alaye tori won o se patu aye ohun be yan ba ti wa le kan o ti wo cinema ti etanu the end ni oluwa ti e wo idia film laye awon damedra eh je ki ti okere ki ti be mu pelu oyin akoko to wu mi ki n ka jade ogbon bend fm ba fe ko inu lo bi okunrin kan ti ile ise olopa ekun ti dowa ti ani awon ti ngba kiri bayi lori pe ogun omokunrin mi eni odun meta o le logun ogun pa lori oro iku to pa elede kan ologbe yi ti e poruko re ni madalist richard oni won ni won gun ni ikun ni abule kan tan pe ni nambawa ni ojo kejo su ta wa nu re ngba won si gbedele ewosan won ni ewosan ti madisi na ni odakesi lowo ago mesan ni asale ojo hun en to lukoro fun le se olopa nbe won gba oro so won ni aigbora eni ye na lo je jade o lori iku to pa elede kan ti won ba ni egbe oko eni to gun yan pa e to si wa je pe nigba ti wa ri olo ti o bo won ni awon pako pako ti han fin be lelede fi I lo fi enu ko lo je ki elede o travel out of the world sugba inu bi alara bi lo je ki awon koju si omo odun meta ni logun to si gun richard ni kun won ni ibi ti han ti gun won pe oko ebo kan si bi temi o le daka won lo ti ba be onje bayi won si ti ni eni opa yen won ti fe sun pa niyan kan amo ti wa sa o ti sa lo
1: o sa lo
0: o sa
1: ha mo ri onje ta o sa mo ri olana
0: o tu sa
1: mo ri olona o
0: ti fe se di se mo akusi ni
1: mo lo fo gilashi olosan
0: eh atofu atosan ki difference
1: gabriel banko pele enter your shoe
0: and follow me in the office office di osho office di osho
1: deni kilo
0: shi assalamu alaikum
1: assalamu alaikum show
0: show the apple
1: mi sa se yi
0: eh
1: show
0: mo wa ni pe je po kan lodun kan na ni isha life amen isha life jesus isha life for it all agba ko gbo wi su le ni
1: show
0: show the apple show eh ko si ero me na singular plural ni jesus jesus
1: ben
0: o ti ni esh
1: eh baba agbalagba ke ni odun mokan le logori 81 year old man ademola won ni na ni ati wo iyawo won adesewa lo si waju ile ejo kokokoko
0: any monday
1: eh
0: wedon
1: won ni tin be ni mopo wa nilu ibadan ni yayin nibi ti won tin soro wi pe igbeyawo awon olodun 44 54 year old marriage won ni aso wi pe ki won o tuka nitori wi pe awon kefin pe sina berebe sina beleja imbembe taikato irresponsibility ati wahala faakaja won ni be ninu igbeyawo ohun gege bi ademola bi tin salaye oro won ni igba tawon to sese bere si ni ma kabamo wipe awon fe iyawo awon oni bi odun 16 seyin ko to wa di wipe oro ohun tun feju toto won ni to si fa ni wipe awon ba mommy pelu sina fe refe abi sina to si leje won to kunra ni nigba ti ademola n tese waju won ni koda se tun ma gbo iyawo awon won ni iwa kilo ko se ni won gbe wo ati wi pe won ni won e sunle nigba mi ya gidi eti e se mo sunle na tele ni eji mommy sugbon igbe yawo won 54 year old
0: eji o ti lo
1: eji we know you to change the engine
0: you to rig
1: it what rig it eh down oje nigba ti won salaye oro won ni iyawo awon pe ki fun awon ni ifokan bale okan pe awon o ti e ni ija loni bi oro bi ola ni koda won ti e so won ni oju awon bayi won ti da mo lago olopa nigba ti won salaye oro won ni aimoye igba ti ede ayede belenja to ba sele laarin awon ati yawo awon won ni won ti tete so di wahala debi pe nigba mi won ni won ti fa aso awon ya sugbon gba ti won bi iyawo iyun mommy a mama adesewa won ni won so pe dije wa ike lopo awon o mule o sori re pe tori pe gbogbo nti an ni so won ni isokuso ni Krista, Sangbo, woni ninu eri ti oko mama, oko mommy ti won salaye oro woni won so pe seri awon ati iyawo awon bere si ni dogbe papo latodun 1972.
0: Ah, mo ti wa ba mi fun gba yen.
1: Primary 4.
0: Yeah.
1: Krista.
0: Ma.
1: Iwo wa na wa wo. Enikan wa igbeyawo ro wa podun mewa. Abo esese igbeyawo lodun meji. O wa senu mo lan bodo pe ah, it's painful only. 50 kini kari.
0: It's been a beautiful journey so far.
1: So far, so good.
0: Koni baje, yemi simo, gogoro yo, yemi simo, gogoro yo, kugawa, yemi simo.
1: Mommy lo mba wi ba
0: so. Mo kori fuji ni o. Hip hop le mi ko.
1: Kini lo se ko ni yemi si ni.
0: Ko to loruko yemi si o ba bi yato si yemi si yo mo gogoro.
1: Okay, get
0: it. Hip hop le le hip hop ri o.
1: Mo gogoro yo.
0: Yemi si mo gogoro yo, kugawa, yemi si yo.
1: Yemi si yo.
0: Yan karoyin
1: ngba ti adajo sati wa soro bayi won ni tori mommy so pe ah rara o se ri gbogbo nkan toko awon so iro ni sugbon adajo ile ejo ohun Mrs. OE owo se ni won ni so pe igbejo yi eje asun waju
0: to wa te ki la so
1: se ba te ki what light like
0: oro ah wey wa la bi ni ri ya ko ta ko ta
1: ba te ki olorun
0: e se wa la ja
1: mi ti ri eni pakan re do ti laye to to yin
0: e se wa la ja
1: awon comment ti o se
0: ka a ba le chiki la ka chiki ta chiki chiki chiki chiki ta e se wa la ja
1: ah igba mi bo mo ti pele
0: o mi ni gbe ran le yo omo eni ni mo ni ti we jare laye iraye wa la kan mo
1: You know why we be here? Last 60, Ogun te, wote wanja la titi to vida siko. 81. E wa le ko.
0: Cherry. Te ba vi spanner. 13 je fi tubo 13 na. O se wuko match yo mo yin to ba ya. Am I road? You get it? If you don't get it, forget about it.
1: Tori wa gba kara wa gba dundu. Lomo keke fi moju eyan dada.
0: Ah, watch.
1: Jin jin.
0: Oh, where are you? Oh,
1: Ben.
0: Hey, follow what we want. So, what's that? And you will follow.
1: Come on, I'll send you what
0: you You don't even do it. You come over that car, I love you.
1: I love you.
0: Ayo obirin eja mura kaye wa le dun
1: ju dokunrin lo
0: abo nsie o singe
1: o singe
0: en ti mo ri bi lo deru ba mi inu aye ni ka wa o olojo odi ma je kin to tika ta ba je wa papo olohun pin wa ngari en ta ye ri mi pelu ti won fi sanu mi olohun
1: ah oluwa ya mi ya
0: e ko omo nigeria we ni mini gangan re o won ni ni agbegbe kan ta pe ni ezinite mbaisi ni ipinle imo ni be ni owo ofi ti nwa okunrin kan lori esun pe o pa ololufe re to si wa po ra pelu omo osu 16 tojo mo re obin roye ran leko re won ni afurasi lowo lati onicha ni oruko bi ti mo dale kan to le kan leyin won lo si ji ore binrin re ati omo kekere owo re gbe ni ojo 19 osu kesan won leyin to ji an gbe tan o pa obirin un o si wa sin kuse kuse si bi kan wọ́n ni ó wá gbé ọmọ rẹ̀ tó jóbìnrin ọmọ oṣù 16 ọlọ́ọ̀rẹ́ ta wọ́n ni bẹ́ẹ̀ ló tún pe àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ pé ká mú 5 million naira wá láti rí ọmọ wọn nínú ìwádìí tí a kà nínú ìròyìn wọ́n ni obìnrin ọ̀hún lọ jẹ́ opóbìnrin tí ọkọ rẹ̀ ti kú bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn ṣùgbọ́n kọ́ mọ̀ rà á di pé ara ń dógùn náà fi yan apààyàn yìí lọ́rẹ̀ẹ́ wọ́n nínú ìdọ́rẹ̀ wọn náà ni èṣù ti gba ìṣàkóso ẹni kó lè sọ ohun kó tó di pé ọkùnrin kó tó hùwà láàbí tó wù yìí ṣùgbọ́n obìnrin ọ̀hún wọn ni ti wú òkú rẹ̀ wọ́n sì wá gbé lọ sí ibi tí wọ́n ṣe òkú lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n ibi tí ọmọ obìnrin ọmọ oṣù 16 wà wọ́n lẹ́nu kò létí sọ ló sì wá fa páàyè àti ìkáyà òkè lórí tó lè máa ṣẹlẹ̀ sọ́mọ wọn ní ní ti afurasí wọ́n ní ọwọ́ ti tẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n tọ pínpín rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ èyí tó ń lò tó fi ń dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí òkú pòǹfẹ́ gbowó wọn lọ ń bẹ ní akóló ọba nísìn tí ń gbatẹ́gùn wọn ní kè wá sí àkọ́kọ́ rẹ̀ lélẹ́yìí torí pé wọ́n ní afurasí náà lọ́dún 2015 wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀sùn kan pé ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ ọmọ ọdún 15 kan ti ń bẹ́ nínú oyún wọ́n lọ pààyàn náà ó sì sin sí inú ilé kan náà tó sin ẹni tó kú tó ṣe kú yìí tó sin sí wọ́n ní tẹ̀ wọ́n dé ni o torí wọ́n nígbà tó dáràn nígbà tó kọ́kọ́ lẹ̀ wọ̀n wọ́n lọ sá ni tí wọn ò sì rí mú àmọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan ń bẹ jẹ́ pé táàbà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ àlè sọ́tán ní ìyá àyè ṣùgbọ́n lóde kan ọwọ́ ti tẹ àwé ó sì ti pa fáyínga yìí àwọn ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀.
1: Krista jẹ́ ń tẹ̀lé ọ pẹ̀lú ròyìn tó kàwé ilé ìfẹ́
0: ìbára wọn
1: bó wọ́n ṣe kọ́
0: wọ́n ní tàbá ń bá ní rìnrìn àjò àlóyè
1: kámẹ́ni àbámọ́
0: èrè nile apa ni wa najo bi pe wa ni bari o aye soro
1: ani odun meta le logun kan oni oko re Ramirez Natani bi won ti pe
0: Ramirez
1: o se
0: o play for Chelsea in Brazil
1: o ti ti latori ajake edogun o ti danu atohun atomo tin be lowo re
0: ajake edogun
1: be ni omo osu mejo
0: ajake edogun
1: abi kini 15
0: ah oluwa iku orore yen
1: ele iku olori igi agbe
0: won le gbe won kori
1: sugbon crystal so wa mo gege bi obirin abiamo won ni o di omo re yen ma ya bi pe bo won o ba ti eku ki nkan ma si omo yen ṣugbọn won lomo yen na nbe ni ko ma ṣugbọn won tin toju e bayi pelu igbagbo pe omo yen si ma survive ṣugbọn arabirin ohun ohun ti jade laye gege bi royin bi won ti ko ta wa si lori ofe lati mo ka won ni o ko boyfriend re na lo pe n to reyin je elere ball we ma won
0: Ramirez
1: yo Ramirez
0: what a bad player
1: mo binu won salaye oro wi pe isele ohun to ka ye fi won ni ojo osegun tuesday ta lo tan yi ina lo waye o nigbati ileise olopa lorilede ti sele ohun to ti waye ti won si soro wipe kodi awon ti saju wa arabirin ohun kaakiri ti won poruko re ni Carrasco won wa ni gege bi afurasi to da ko re nba tun pe dada
0: Ramirez
1: o se won ni esun pe opayan o na ni won fi kan ikalara awon alabajogbe ti won wa da oruko re won ni lo soro wipe ede ayede in lojo sele laarin won won ni arabirin ohun nisin pariwo wipe fohun sile won ni sugbon inu to bi won ni bo ti ti iyawo re ati omo osu mejo to wa lowo re nu lati ile alaja ke edogun to wa afi kobi kobi won ni iwiti o won ni sugbon omo re a baby ti nbe lowo re won lojo mo obirin won ni won ti gbe lo si ile iwosan kan ti won pe ni Jacobi Medical Center won ni sugbon omo ohun nbe ni ipo bi oku bi oye to le won ni critical condition won ni sugbon o ti n gba awon itoju pelerongba wipe omo ohun yo moribo gege bi won ti ko iroyin nu koda won ni awon toro ohun to soju won won bere si salaye oro wipe ni awon akoko kan tele o na ni awon mejeji ti won ti jo ni ede ayede to si je pe oko arabirin ohun o ti ti mo si ita to so yipe ko mo lo won ni opolopo awon eyan na ni won si bere si ni de bi oro ru arakunrin ohun do ba lo fe mo mbusi mo lo abi gbawere o gbawere oniwere o sora mo gbewere re lo pele krista mo royin ka
0: sori ministry don pe laye o ma n deruba me most times mo wa o pe ki la wa mu gan
1: aliku na lo sawa njo
0: o ran ti orin olorin o ni ki la wa se laye
1: ki la lan da wa saye fun area
0: idi oro re fe ni to la rojinle
1: ki la wa se laye
0: ati ti ati mo osun ni ati gbadowo re ati sun ale osun mo tun sun mo jumo loru leni ti so fun ya fi to le loru igbogbo kan ba to nla mi ni ba to nla mi nwa mi lojo nigba ti lojo ala bi ere ala ilu ti bi mi je je fun yawo mi blo awon ni adawo o wa lojo aye ori ti erun na o gborun lo ti rin mi
1: ife ni
0: ori ife ti yi I roro so ti le mo bo telephone ni. Igbe wa la do wo le le ta ro wa.
1: Ki wo ki wo na ro so.
0: Just me emi.
1: Beje san.
0: Emi.
1: Beje san.
0: Hey, let me see right. Be lawyer bi. Hey, let me see right.
1: Ya ti ka woni bere lawo.
0: Hey, let me see right.
1: Ya ti yo de. Te gbo jijo ba de nikan lo
0: ko mo. Ko yo nda mi.
1: Ijo ba de lo to mo popo
0: o de. Iro ni se won ide ni.
1: O de.
0: Ti ba sa na nikan ti mi sole.
1: Krista.
0: Egbe re mo sun.
1: Ni waju Olorun baba ato Olorun omo
0: to Olorun mi mo. Egbe re mo sun. O tun daju gba tori pe rorun ko ti e gbo le mi pe o
1: gbe
0: mi
1: ti e fun bi e lati gba ka mo eyi
0: ko omo Nigeria
1: gba mi ni lo ni ara gba sendi ade le ko when you people you will not kill me
0: you will not die you will not die but live
1: in the name of Jesus
0: to be a testimony to the name of Hallelujah
1: Hallelujah
0: mari kon ko se ibo baka ta ba ri eni ti ore re ti o je ni ra fun e da sinu account
1: tabi ta ba re ni to sese ru amala la fun pelu obe wedo legacy fo ba ri eja
0: la ba ja gboro ara na ti po agbodo abi shawa
1: abi pomo
0: pomo na da abi mo ni kun
1: e ma gbe bo bayi egun agbebo bayi
0: o ti gun mi labere wa lai ti mo wa lonu
1: fun erire o don turu olorun je ntele
0: tele mi
1: tele mi
0: tele
1: eso
0: kile re mi
1: ah mo se yo
0: ti ma je ka injo ka o
1: ah
0: are you cry
1: olorun wa ni je oje nti o pa o
0: olorun je ona oje nti o han le mo
1: amen
0: mo kuku tele mi
1: adura last if you tell
0: you o baby
1: o baby
0: o royo iro ti meni ayin ni tawon atoko wa ba leje orede gana na ti boju nigeria je wale o
1: ha
0: are bi nti awon ara bi fi kiri reke
1: gangan
0: ta ba duri awon ile koro won ya to si wibaru
1: chai
0: omo nigeria mejo mo ni won lowo ile ise olopa ti te won nibi ti an ti ni won fe mu omokunrin omo odun mokale logun kan won fe mu egbe yawu yawu ni ekun be kan se pe ni bono ni orilede Ghana ni be ne so pe won ti wa lo ti wa o won ni won sise won kotokrom ayin te ba ti gbe be Emmanuel mi irore mi mo to awon afurasi ni a so fun awon agbofiro wi pe won ni won na ghost time o mu koro won ni o wa lara awon ona to je pe ilana etutu ta tele ti won fi gba iye wonu egbe yawu yawu lodo ti won nu ati jade jo di mimo lati ile ise olopa ati bono nbe won ni ni ojo keso osu ta wa e lawon afurasi lowo ofi te won won ni pe na ni awon gbo wi pe ni agbegbe bi kan o ipe nje bi owo ago merin abo wi pe awon iko kan won mo ti fe na ama kun kan pa ni kotokrom won ni gba ta won o si debe won na ba umukoro ti apati po lara re daada owo ti te awon afurasi ti an bo mo wo egbe yawu yayi mejo toto ma gbo ko won enyo ba mo nbe
1: iwa na mo
0: peter mba odun merin le logun godwin moses 26 god ambu wefa 18 osas ogbemudia ah oruko ri won ko ti e na be samuel aisosa 22 ashile god best 24 Alexander Uyo 30 ati Patrick Romans 25 iwa di fi die mole
1: Romans 10 eka kilo
0: to Romans 25 KC
1: iwe Rome
0: omo wo eja omo yin na wo eji won
1: Christa sori generation to nbo bi ma sasiko yi to ba ngbo pe eru nba mi
0: government o de pay attention
1: ijoba ngbiyanju
0: hello koto
1: ijoba sori
0: sori hello aye ilawa laye yin osu to ba fi were kan se sample were to ku aho
1: beni
0: laye si akajimo bi ba se la san lori to nlu asi corporate
1: beni
0: hello ni aro ti mo nbo nbi se bobo ko gbe oja kan koja loju titi mo ni mo gbe ti o se ti o bi igele igon le jana mo ko lenu lara kutukutu ti fi fanu eh lafta se se mo ke
1: awon adugbo kan be pe to ba koja o mo gbo orun yen adabi pe ti o ti e wa so orun kankan
0: mi won ni orun yen rich o ma n pe o wa medicine
1: adeda
0: aseda
1: o da ma je nbi mo lasan olohun
0: ami olohun ma je mi tagbara mi o ni ka o
1: ah o se ni laanu tori pe ile eko giga fafiti kan ni orilede wa Nigeria nbi won ni tin be ni ipile akwa ibom won kede iku okan lara awon agbanirọ won wa salaye oro wi pe egbe apapo awon akeko lorilede wa Nigeria ta mo si nans ise na ni won dori kodo nitori pe o je okan lara awon eni to ti fi gba kan ri je are fun egbe awon akeko lorilede Nigeria bo se pari tan to kuro o na lo lo si ibuba agun baniro nigba ti won salaye oro won ni ibudo ifini mole sedani leko fun ta mo si orientation camp won won ni ipile enugun ibe na ni won so pe karakunrin ohun mo loruko re a ma je Daniel won ni sugbon iku re o na ni won pada kede leyi to si je ki opolopo awon akeko o soriko won salaye oro wi pe ibanuje okan ohun won ni akeko ohun o na lo so wi pe efo rirora mu ohun ni belenja won ni won si fun logun pe kolo won ni logun to logun itan ina lo dabi wi pe ilera re won lo tun bo buru ja isi won ni gẹgẹ bi atẹjade ile ti won wa fi sita won ni won wa nbere wi pe e dakun e ba won buwọlu ki won tete gbe Daniel lo si ile iwosan lati lo re toju re nigba ti won ri wi pe alaafia re o n tubo yingi si ni won ni sugbo se ni laanu o nitori pe eni to ye ko tete buwọlu iwe pe e ma gbe lo si ile iwosan bi ti won o ti lo re toju re mo ro pe boya won yen se makeup lowo ni abi boya won o ti de abi nkan won sa lo wa delayed won ni eleyi na lo fa sababi to fi de wi pe satani pada fa won obi re ni date ti oni te won lorun won ni tori pe ngba ti won gbede ile iwosan won ni won gbe digbadigba lati toju e woni dokita ti e se ayewo fun bi pe ogun wo o nle ti fun woni gba ti won ye ogun ti won fun wo woni won ri wi pe ogun ayederu oni won fun arakunrin ohun won de o woni kini ohun o na ni won fi wa fidi re mole to si je wi pe won so pe ogun to lu ohun o na lo je ki n to nse ko tete ya leyi to satana bi emi bo ti jade lara re woni ate jade ohun o na ni won wa je pe di mimo wi pe ise iwadi won lo ti bere bi pe iru ku to pa danieli ati pe se nkan mi nbe nbe ni abi ai tete ko bi ara si so lo fa sababi woni ati wa bere si ni pon rere fun awon eniyan lati ma je oju la lakan to fi sori woni sugbon lowo lowo bayi o won o ti le fidi re mule ni pato bi pe iru ku to pa etimbog danieli o na leleyi sugbon woni dokita so wi pe ogun ti won lo fun ogun ayederu ni

0: Ah, right in Bami.
1: Martin Ben Shafishi.
0: Ha, hello, my young baron, you baron.
1: I'm here to me not to be waiting to go.
0: My joke, Pamilacu, my joke, Pamilacu. Bobo talk, Pamila, your mamma, joke, Pamilacu. My Jeremiah, my Jeremiah. Joa Baba, okay, mamma, Jeremiah.
1: Ah,
0: omo, this life, oh my, they worry me so man, no good lie.
1: Mo je aba won toju oku omo Olorun tori ya re omo popo omo lohun toju lati jo yo ti wa ra mara
0: bad investment
1: o wa bi ku
0: bad investment
1: abi ku owo
0: Olorun a fi yo won o mo je oku
1: Olorun o dun ko ro awon ebi won loju ni o
0: ah
1: o ro ya ati baba e loju o mo ja wa nu riro
0: e ti wa wo royin eleyi na jere to ma so pe orede kiyan to lanu si pe Olorun seun koko lo sadua lori e na asoju sofin kan re ni okan lara awon ekun dibo wa lorede Nigeria ekun dibo ti furore ati song ni ipele Adamawa wallahi won ni leyin osu mejidilogun ten to wa ni po ntele ni joba bile won to nja fabu la won na tele
1: kilode ogun awo ko olodumare mo je ari o
0: ami jesu
1: mo ga o biro yin ele bo se kayefi wo se se ko je pe boya na ni wo fi rora senu ndede
0: I trust you baby
1: o se love me lapa ati mi ni ayin won ni owo na lo ti te dereba momo prophetess won ni nigbati o je pe igba keji commissioner olopa gan iyun police adamu muhazu won lawon gangan ni won lewaju pe eji asise topinpin iwadi ohun gaga bi akosemose nigbati eni so bi pe igbero lati pale momo prophetess momo world leader won se eji momo gbe danu won ni tasiri owo pada tu won ni nje eje le gba belief wi pe ase dereba momo ti won poruko won ni David Ogbaje o na lo so wi pe eyin ajinigbe e wa pale oga awon mo won ni ko ti ju bi osi meta eleyi ti won gba titi nwa momo lo won ni to si fani wi pe ngba ti won se si ninu church won ni won ba ni e ba mi yin oluwa logo
0: logo
1: eyin oni ni ayo logo
0: logo
1: eyin baba yi logo
0: logo
1: mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun ori okeye o ba ti o je ki awon ota ko gbori wa won ni leyin atotonu atotonu won ni ere ti momo ba fi dupe ni wi pe be se wo mi yo mo ti ni le epo
0: ah, Olorun se.
1: Se.
0: Ah, tu fowo re epo
1: mo. Olorun ti ko ile epo fun mama prophetess.
0: Ah.
1: Won ni eleyi na lo fa ti dereba won fe pe
0: awa be gogo ojo.
1: Eh,
0: won ba fi ore kan dupe lo Olorun. E ma pe o se Oluwa. Oba to da wa si doni. So be, so be.
1: O se Oluwa.
0: Eria. Oba to da wa si doni.
1: Eh.
0: Tori pe mo ma nuro.
1: Eh.
0: Jo lo je du pe.
1: Ah, Eba.
0: Olorun. Bo ni bi pe.
1: Alafia ni. Ede ara ni. A ni gbogbo ere di ope ko le eyan so ni ba ni kilo di epo ra mole Olorun seun oni ni isin yi tori pon ni le epo ni o daran bayi
0: Is
1: okay
0: bo ni bi pe
1: odo yin loku
0: silekun fa won ara ile

0: ka te ye ba ro ka baba
1: egba
0: ati suma ru mi aro gbono wa gani omo ya sa ti ba
2: yes ma e ko se kwa pa dara fun yin
0: ah Jesus
2: e ma mo se o ma da bo yin
0: see this penis in time
2: ani foju sun fun omo
0: amen
2: agbara lo se aro wa isun ni baje lo fun
1: amen
2: Yes, ma'am.
1: Yes,
2: ma'am. Hey, Joe. I'm going to go to the government. I'm going to go to the house.
3: I'm going to go to the house. Ni awon bebe to yaji ni ilu Ibadan ni owo ti ko gajara lo e je koko be lati ri ibani wa legbe fun awon ti o ti lagbara ati kole ti won ni asiko ta wa e gege bi asuma so pe demand ti poju supply lo awon later ni lowo because she mo pe le se soft house property a wo ko kin gba property so anyhow a ma se proper verification ka to gba le so that awon to fe gba lo ti tiwa o ma je ohun irorun fun won sugbon lowo ba se wa yi a nilo awon landlords ti awon property managers to le ba manage awon properties in to ma fin lokan bale te pe yes awon property yi o ko se pe eh awon kan to ma gbo lo mi bi nkan ta gbo ni internet sin yi awon kan ma gbo lo lowo tenant won ni ko jise fun landlord abi won ti e ni mujuto le rara o ri ba to ba sun pa la lin eyin odun mi kan to wa se kin kan to wa mujuto le nkan ta awon kin se be ni le se soft sans property awon ma se kin ni a ma ba yin wo pe property ti e fe gbe sori igba ti wa yi se property ti o se kin ni show down to ni a ma check e landlord o nkan ba ba le ma tun se o to ba ti wa be then a ma gbe property in sori gba then a ma se kini a ma se proper verification fa won tenant ta fe gba sile yin na so that bo se fi sapo kan a fi sapo package a se kini a le balance pelu landlord ati tenant so that a le se kini a le se bo se kaka bo se ko je so eyin landlord ta fe gbe property in si under soft sans property e kan si ile ise wa e je kin lo sori awon properties ta ni bye bye awon ile ti a ni lo bye lọrọ ba ni Apple Estate iyẹ wa ni ona ayegun olomi olojoro ona to wa lati secular road to lo sona ayegun yen arin ona yen lo wa olojoro lo wa te ba de pe property to wa ni be yen awon development wa lati be yen ona to wa ni be yen yo ba ti se kini won tin da ona yen iyẹ je ko mo pe development tin se kini o tin lo si ona ayegun olomi ba le ma bi si secular road yen bayi ibe yen ma digboro Apple Estate ba se wa anta ni 4 million naira per plot lanta adesun ni nkan ta pe ni mango estate yen wa ni akufo lona apeti awoton si life fort to wa si ona akufo yen te ba tun pe ona apeti awoton yen si life fort yen o ti ba se kini ijoba o ti ba pare ti to fi lo si akufo that means development ti se kini o ti lo si akufo bayi ile to wa ni akufo yen ta pe ni mango estate anta ni 2 million naira per plot Ade tun ni limited plus ta fe ta ni oloje ni ologun eru iyen lo fun 3 million naira per plot plus to kun be oju abi 2 to 3 plots lo 1 plot 2 plot 3 plot 3 plot maximum la fe ta ni because ibe yen tin ton a ko ni awon limited plot ta fe ta sugbon yin ti e ba lanfa ni ati sanwo lo didi aye son die die wa fun yin e je ki fun enikeji mi Esther laye kun won shala ibe se ma son die die
4: nile se substance property aye die die wa te ba je pe e lanfani lati so gbo yin le kan na kishi te yin no de fe di onile anfani be fun yin lati kokko so 40% la koko ti e de ma so 60% to ku laarin osu mefa ile wa to wa ni akufo to je 2 million naira yen ba se ma so yi pe 40% 2 million naira is 800,000 naira te de ma so 1.2 million to ku laarin osu mefa ile wa to wa ni ayegun olomi yen ta pe ni 4 million naira yen 40% is 1.6 million naira te de ma so 2.4 million naira to ku laarin osu mefa ile wa ta wa so pe o ku ni ologun eru ni oloje yen 3 million naira niyan te ba fe san die die 1.2 million naira only 40% e akoko te de ma so 1.8 million naira to ku laarin osu mefa
5: madam adiola
4: yes
5: gbogbo awon kan ti won ti sapaye itori asiko wa nje bi a ba fe wo won lawon oju opo aye lo jara saju ko to di bi pe ade odo yin e ba wa daruko awon ilana ta leto
4: e le kan si awon social media platforms wa Instagram, TikTok ati Facebook at Soft Sands Property at Soft Sands Property ti e ba ti bo si ori awon opo yi gbogbo nkan ti a ti so patapata le ma ba nibe e de le pe awon numbers wa na bi ka send
5: awon social media landus ni te daruko yawo wo ni ke e ba wa daruko le kan start leri
4: lori TikTok, Instagram ati Facebook at Soft Sands Property.
5: Okay.
4: So te ba ti te sibe o ma gbe wa. So leyin e de le pe wa na abi ke send message to wa ni ori WhatsApp ti a de ma da yin lohun. Ni awori awon numbers yi 091 646 15000 091 646 15000 tabi ke pe 091 1555 0055 091 1555 0055.
5: Alagba Adekunle.
3: Yes, ma'am.
5: Gege bi awon nje awon to ba je pe awon fe gbe properties fun yin awon lana wo oni awon le to le kan si
3: awon number sa pe like pe yi.
5: Okay.
3: E kan te e text on WhatsApp.
5: Okay.
3: Abi ke pe.
5: Okay.
3: So te ba ti pe wa bi ke text e kan send am I ma so ilana te ma gba.
5: Okay.
3: Te ma send am properties in si wa. I ma fun uniform, e ma fill form, e ma send videos e. To gba yo de le wa. And tell the text wa, e le wa si office wa.
5: Okay.
3: So office wa ni Laughter House.
5: Okay.
3: Oni le Gogoro Street. Mm. Mokola ni ilu Ibadan. The same building pelu 32 FM 13 gbo wa.
5: Station
3: te. Eh.
5: Station
3: te. Te ba ti wo be. And we later of the one so pe lo si Soft Sands Property. Tara. No ma ju office wa fun yin.
5: Okay, oda. Je yan dan yin ke daruko yin lekan si ke to didi.
3: Lekan si oruko temi ni Adekunle lati le se Soft Sands Property.
4: Lekan si oruko mi ni Esther Falade lati le se Soft Sands Property.
6: Oruko temi ni Adeola lati le se Soft Sands Property.
5: E seun re kile o. So, akwa bi na lati dide lori iroyin kayefi losan yi to ba di ni ago meje lasale. E ja pade lori eto ara adugbo nibi te ti pade emi ati love mi future mi I Chief Paronto kama wa gbagbe pa tun te siwaju lori eto Yoruba dun nibi ta tin ba iwe saworode ta tin kogbon ninu re ilu jogbo ilu wa oni daru ode ni kokan wa oni gbona o ti sigba na ati leyin igba na ibi oni sele si wa olubi npe fatoye lo ko mi happy monday
7: lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm dosu o letente obala rin awon okanrin 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm dosu paran kaye 94.9 lo ba won

Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re asugbe eni so ni aye ati orun ga ni ose sunsun o pa wa mo o dabo re bo wa o je ki ojo oni ko se se fun wa gbugbo awa ta si wa yin le lati ojo Friday a nbo leni ko je kari wa lati idamu a de dupe pe ojo buku toro lana adupe pe ibanuje idamu wahala ko sele seni kokan wa amo lori baba ani ese tabani kama so lele ni ejeji ile a shu be ni ile amo sugbon gba to ku je pe aroye ni se baka igbe gbike bayi na ni ise eye loko ari nkan kan na mowo oro la wa yan laayo a de fi gbogbo gba be olorun pe to iwo ni oro o tori oro lo fi da aye ati orun oni bibele se sapejuwe wi pe ni atete ko se ni oro wa oni oro wa wa pelu olorun oni iwo olorun na ni oro na to olorun oro atun si bere oro si so lese yi o wa fun wa loro so eyi ta ko ba wa eyi ta ma so to ma ni eh iwo lo nje be o mo ro so loju are It's all right. Wanted in Abuja. Baba, ema ma jia so. Shugbo a won oro. Ati a won oro. Tatsu yon sile. Sa da yon ide. Sa gba yon ninu igbekun. Bo ya re ni ton ronu. Oro ta wa ma so jade. Ta kwe, ashe yon kankon ti eshe un. Iwa lo un ronu si. Iru a won oro itsunu. Oro alafia. Oro alubarika. Oni oro alafia. Oro itsunu. Ohun to ni tumo mo ma tun gbede beni oro alafia oro itunu oro to ni tumo olorun oro je ko tenu mi jade si awon to tun fe gbo mi ni ose tuntun yi at least monday tuesday wednesday thursday friday ran oro re wo sa fi enu temi se ogbufo ko wa ran oro re ko ran latenu mi si gbogbo won so emi ni o omo yin ore yin ololufe yin oluwa yemi si oba obirin ori afefe omo wuli ni mi o se me pe mo ti so yen na fun lati bi 2 weeks ago mo mo lore o gbogbo en te bere mi ni weekend atawon oro te fi lo mi sugbon ni ose tuntun yi ni eni yi abala to ba se woni arabirin ni kejo e gba on loye e la on ni moran ohun o fe ki okun omo iya ohun o fe ko towo nja ohun o fe ki okun omo iya ohun o fe ko towo ntu sugbon ohun ti wa ni ikorita ti o yeun ohun o de fe padanu aburo ohun won lawon meji pere ni mama awon bi ki mama awon to ku obirin de lawon mejeji egbon to foro lo mi ni omo eyo kan lo nbi ti okan ti fohun sile omo yen de ti pe bi omo odun bi mewa o laburo obinrin na o lo bi omo meji akobi da bi a bi omo odun mejo ikeji da bi omo odun bi mefa oni ohun owo tun wa soke kekere o nse nkan to po na repete o oni sugbon gba tawon oti ni iya ati baba ohun ataburo awon yi o da bi two and three ni awon lepa ni awon lepo ni ojojubo de lawon bi olorun olorun ma ti je kiku gbona tu kankan ka bayi o olorun de gba fa won oni bi odun meta seyin aburo nba da bi ogbon pe sister mi oni ise omo odo tun ta nbi kan e ma won ilu eyinbo kekeke e je nso fun yin eyin te fe gbo un to ba mu yin te ba wo balu lo gana ilu ebo le ro sugbon ilu ebo kekere kekere little west tabari ebo to jebe tori balu le wo gadas si nara nigeria to wa win te wo balu te ku orilede nigeria yi nwa ta wa kekere ilu ebo le yan lo e ma won ilu ebo to tun je pe alawo funfun na wa nbe bo ilu ebo ni pe ah kini oro yin pe housemaid o ta nbe bi won don number wa ba yan se tori eyan ba yan lo sibi ton na tin sese yi tori oga gidi sise
ah hey won lo tabi bi kasi nkan oni wa so fa buru pe to ba je pe nkan to wu e niyan je ka bere preparation oni olorun de gba fa won awon wa owo ohun du nto le sare jule ohun jule bi to le sare ta kawo si olorun bo se la buru nde lo oni gba to nlo olorun gbo mo mejeji lowo e ohun ko mo sodo ohun lo san won school won se aburo ohun ni awon oju meji yen na lo lowo ya won ti ku ifide oni o sha ntoju aburo ohun ntoju awon omo e pe se me pe ko se gbara teyun tori eyin kan te fe fe lo ilu eyinbo e awon ilu ebo la nla e mo ilu ebo la bi Canada bi America bi UK bi Germany bi Italy bi France ko ye yin bi Dublin se oro mi ti understand yi beye e wa de be lojo Friday e wa ni lojo Monday ke bere ise ko yi ke ah ke ya tolorun ba ti e wa ba yin se boyo lorun ba yin so se e ti kokko lo bi ose meji le e lodo enter e de si boya bi ose keta soze kerin e wa rora rise under the table e kokko ma manage e ko sibe ko sibi lo ki yen se le to e kokko joko le na ko nse gbara le yan rise bo ba do hun o ah but awon kan wa wa o an tangali ba ti le won mu ba ton ba ojo monday kan de be sunday won ma nbere ise monday e ri pe yen no npe ni divine idasi latoke o la buru nlo o lo dun kini on bo se nlo lohun funi lohun phone feedback ma worry sha fo wo fo kan re bale sha ti je ati atawon mo o wa lowo mi o la buru nti wa pe odun merin be bayi o ba pade okunrin kan pe awon kokko ma soro iyawo okunrin yen na si ku o ma ba won soro abanraja ashe amo munikile en tawo nkan to nta ah oja to wa very very lucrative ni tawo yo ma ko yeyin me pa won oja kan wa ko se ma ni ni emi o be je kin fele sapere nisin se awon ni le epo won le lawon uta ton ba lawon uta boya won uta to ti tele sugbon ni ko si le epo kankan ta ni lorilede Nigeria ta ni ah lataaro mi ti ipaju 5000 lo ko si le epo na mi ti ri iko ile won ti boya won ti bere won ya won wa ti shop ke le po kan se pe lataro ta ti de lati bi 736 filling station wa o n re 5000 la pa e jo so possible so ru oja be lan ti yen o n ta gan oni o ba pade okunrin awon kokko bere lowo ni level hello how are you awon asoro abaun raja o ran omo meteta lowo ohun to ba lo gbe won school to ba de oni ohun de tun so fa buru pe ah aburo won atokunrin kon ma nsoro lenu ojo meta bo ko ti ba un so eni sinu la buru ni mama gbadura fun yin pe tolorun ba ti e se tolorun ba ni pe ko denu fe ko yin ah start me try you going to 13 14 years ti yoko yin ma ti fi sile pelu omo yoko yen lowo yin te de decide pe e fe ri mari sugbon tolorun ba yin se tolorun ba se pe ni te eni yi oko yin ni olorun a je ko mo yin lowo o leyin osu mejo si mesan ti won atokunrin ti jo nsoro oloba denu fe ko olohun awe pe olohun so bayi lo se ma nsise iyawo e ti ku ko ni yawo then awon omo yoki so omo kekeke bi abi last born okunrin yen won lo ti se wa e preparation to you know university awon meji ikan ti se tan ikan you know about to se tan oni gbogbo gba to ma nwa nwa ohun o so nkan kokko fun nipa awon omo yen ohun ni boya omo aburo oni meji ohun ni boya omo oni eyo kan mommy no npe oni gba ti owo wa ti wowo ti ese ti wese wa ni we oni mama ati baba to n ba ti e fe toro e owo ota ni ohun ti le toro e to ma ti fun ni iyonda ah awon si lawon family but awon ni daddy awon legbon to je awon aburo ton je iranse olorun nkan be yen lo ni okay se iwo lo ni awon se mo definitely is normal se iwo lo ni awon mo meteta e oluwa ni ah oti o awa meji pere ni mama wa bi ki mama wa ati baba wa to shalaisi aburo mi wa ni ini daruko ilu na o wa ise aje lo omo akobi agba yi oni temi awon meji to ku se pa na ti dagba omodun mefa yen na ti o ti dagba si omodun mejo yen na ti dagba si ko ye yin omodun mejo yen o ti dagba si won lo ti boya bi gs1 abi gs2 omodun bi mefa yen boya bi primary 3 or primary 4 oni mayin wa so pe
nto baba mu nko nfe awon omo aburu e mejeji o le ba wa gbe omo ti enikan soso lo le gba laye ah anti la nba kunle eh ah iro o e jo ntori olorun omo iya mi lo lo omo ko nso marata ibi to de lo emi ni mo wa leyin e ti mo fi se pe ko nse po lo gbe be permanently o si ma pada wa o sise aje lo ni to wo die ba dowo e towo owo to towo teyan le fi joko teyan le fi establish ko lo joko son rara e sanu mi ko sibi ti mo fe ka won mo isi o won lokunrin sa ti yari o ansi de se po ti pe ta won ti nwo ko olodun de ba won si oko sugbon condition to ko tun fe fa won so di wipe omo aburu awon o le ba won gbe awon joko awon ro si wa awon ro seyin awon a pe aburu awon awon so fun won la aburu awon se pe anti mi o le tori ti ipe mo n sise to ko yin ba ni komo mi ma ba yin gbe e je ki ma pada bo Nigeria at least o se ko se mo ti lo bi odun merin ni bi ti mo wa mi de fi owo mewe wa jeun eyin na de me pe bo se nlo ni mo ran se sile ah won ni sugbon e je ki ma pada bo Nigeria bi aburu awon se so inu e odun awon o de fe ku okun omo oya ja tori ko seni to mo nkan to tun le sele leyin ola odo awon ma fun lowo kun owo to ba ko wa sugbon odun ta won se pe ko lo ti pe awon o de fe ju oko ta won sese pade sile eyan ara ile sin bade latoju oja un ti e ma ba mi dasi ko to di pe emi atale jomi a wa jo bere un ta gbe wa gan fun yin lo ni teni e ma dide ku nbe o mu pada bo e ku kale

0: 32 FM 949 Laughter House Lawa ni Premier Hi Mokola Tilu Badon ti ani ahin e se gan ni mo mo lore eyan rale e kon ba mi gba arabirin ni imoran laarin iseju pere tetoku tori eto ti ni gan mo gburo fenu ba ni san nkan to di pale jomi joko e gbo o pa buru e o so fun oni aburo ni anti ambi se ko ma bo nle anti e ni ohun to fi so yen ah ko ki se ohun to to dun mo yan e gbo eyin ara le bawo ni ko sise mo be lowo arabirin mo ni ebe oko te sese fe fe won o lawon soro de bi pe ko ma worry gbogbo nta awon yen ma ma je ninu ile ti ya won a fi data wa fi ko won on lo mama on lo ohun lo nso wo school won ohun lo ngbe won law school won jeun lodo hun abi e wo ko ye mi o sugbon eyan ara le mo mo pe e ba wa bu omi ogbon fun o ya 09062000949 tabi 07055000949 talo wa loju de lohun pelu mi ta koko ba wa da si kini ki arabirin yi kini ko se o ya eya eyan ti ja miti lo ja ore ni o e ba se binu si wa o ipe yen na ni o ipe yen na ni o 09062000949 ta lo wa lojude lohun pelu mi abi 07055000949 ni gba si awon ipe nja ipe okay je kin gbele hello
1: oba won
0: oruko yin ati te tin soro
1: Awolowo idowo ogun eteta won ni
0: e ba mi dasi e se la sala don fun okay
1: peri iga de yo ga so wa de ni nba de ogun won ti ko gba ta gbe ro de gba lati ko awon mo le fi body ni to ba no lu de lati wa lo lu de me to ko won ba de gba eh ki omo yen ma bo so ma tin se de yo bo ko wa mo di to won nba to ko egbo gba
0: se
1: mi o ba ni don come your body
0: o la won ton ba gbo de nko a lo lohun o fe rara ka omo yen rara
1: e gbe omo bo bi omo bo da gbe mi ni bi omo bo
0: e se won ni ki ya omo kokuku ma bo ta tun ni elomi to fe ba wa dasi sugbo ki lo de na ki lo de ti eyan fe loko to wa je pe iyawo enikan lo fe mo ki lo de boya mo nkan to de nte ba mo idi eyan kin tun gbe lati apa bi hello hello e si wole eyin le soro 09062000949 tabi e ti wole eyin le soro o ya o tin ba si gbe ke soro soke o hello
2: hello
0: aha e ka so ma mo wa pelu yin e ka so ma
2: hello
0: mo ngbo yin
2: hello
0: mo ngbo yin e ka so
2: hello
0: mo ngbo yin be se nse loni mo nse e ka so ma 09062000949 tabi okay je kin gbele hello mo si gbe o
2: hello
0: e ka so ma
2: hello
0: e ka so ma yes ma e se ma
2: e wo o bere yen ko ti ri oko to si ni ka kekere o ni o ti bere si o yo to se to ju be lo si fe ti aburo re yen se to ba ku se yo lo ka mo mo re danu se yo di ku lo ka mo me danu ni o fara bale o wa elo mi ni olorun wa pelu re
0: ami ami e se ma e se awon ni loju woye tawon o awon yoruba arabinrin ti ni oko eje kin gbe leyi ka wa kuku lo se to teni gan lo nisan hello hello e ka so ma yes ma oruko yi ma yes ma
2: e ra ba e ku se
0: e se ma
2: oruko mi ni sherfa toluwa toyin
0: e se
2: obirin yen o ti roko o ti roko ko ti roko
0: kilo de te so be ma
2: e je ko lo ka won mo aburo re danu ni
0: olohun ti e tun se pe abi ko nko won lo body now oni ton ba gbo de nko oni bo ni koko si
2: ko lo ko awon moda de ko lo ko won danu ni ko ti roko ti o ba roko eni yen ma fe pelu awon abu omo aburo e be so kunrin gidi o fe je nbe lowo obirin yen ni o ti ri polowo
0: e se ma
2: all right
0: e se ma mo lo

0: by next year aburo won awa kini ta mama won fi sile awon tin se die die mora o de nfo ronse awon nse in fact awon tin ba se shop sibe aka won mo isodo rokunrin sa se pe la oku gbudo ka won mo aburo e wa a de mokunrin yen boya enikan ti se nkan sokunrin yen nipa ba iri tele nto pamo well ojo olorun to en se ba mi da si abala to ba je mi ni mo mo lore seri gbogbo en te ba ni awon mo school lodo awon university e ma ba mi kilo fun won ti ore won ba de school to nse fala to nse folo to je pe gbogbo expensive things aye lo ngbe sara to ba ni kan tele n lo bi kan e se pe kan lawon o se ra won mo te ba ti omo to ba loju kokoro ma me ma mo pe iwo loju kokoro ni e sugbon ti ti gba kokoro oju won sin ka omo eto di kan jogbon arabirin to to fi oro lo wa yi marriage woman o si marry o ti lomo o na ti lomo meji oko e wa so fun wi pe o wu ohun ki yawo to n ba fe kawe ohun o kawe pupo sugbon ti yawo ohun ba kawe ta won ba jo jade inu ohun a ma dun ti yawo ba n seyin bo pe lawon omo gbogbo ode ta won ba n lo o ma ri awon eyan ti won ma so yin bo si mama won but eyin bo ti e o po o sa fe ko kawe lo ah leyin omo meji ano n fe ko kawe gba to de je pe nkan to wo kan niyan to de je pe on lo fe ran lo sile iwe oni bo se lo ma ka na niyan oni papapa wa e ko hun da papapa o gba teacher fohun ere la won kokko pe ohun ohun lo lesson ohun se ohun mo ololo n de ba ohun se oni e kan soso bayi e kan soso to n joko to n se jam ololo n de pass ah to n de to university to n fe lo ololo de bo n se oloko won so pe ohun ni je ko gbe nu school o oni gbe nu school ita lo ma ma gbe olo na lo gba le fun olo wa so pe ko n wa en to si marry bi to n wa wa school now ka won jo ma gbe olo n wa ri olo n kon ri sisi olo mo yin o ki so mo to dagba pupo o la won jo n gbe ni oni gbogbo nje orisirisi nkan lomo e ma ara sile sister sister me ma wori o e je ka jo ma je o olo wa notice pe baba agbalagba kan lo ma nwa wa baba yen agbalagba ni baba yen agbalagba se mo ton ni kun dada oni aba ma so pe my daddy mi ah olo ra fi sile pe boya daddy e ni oni to kon ba wa nwa lo kon ma nri o la kunle kokko un onkumi boda mi bo se ma se okan niyan sister mi igba mi to ba lo nlole ara nkan e ba nko fa won aburo un oni so awo awon ti wa wowo ese ti wa wese oni bo kan se dijo kan niyan ba ni sister e ma je kin paro fun yin daddy si mo pe ni daddy mi e ko ke se daddy mi o sugar daddy mi ah omo kekere are ah oni sister ah ibe ni ke joko si ah sugar daddy o ni o e ro risisi nkan to nfun ni o si sere do fun ni o si eyin ile olohun fun ni o le de n worun oluwa tijokun oluwa so pe daddy un yen o ti ko hotel ile itura o wa fe se opening ipe se ohun a lo ah ohun o le jade ko school lai ma so foko ohun o ko je ko n gba aye lowo oko to ko n ba se pe ko lo fine sugbon to ko n ba se pe ko ma lo ko si nkan to n le se si o ohun o ni lo o ni ah on ku se ma se pe ke ma tele mi won sha trust me oni igba mi to n ba wa class to n lo si class to ko n ba wa nwa ti o ba hun oni lady lo ma ba won te se ni okan pe ah won ni class leni won ni test leni oni so oko so like e gan oni igba to ko wa ki hun olo o wa so fokun olo ah ro o gbudo lo oni ah o gbudo lo oni ohun ti e lagbara aso ton mu oni girl yen ti aso ton mu fohun awon ti gbe lo le tailor awon ti run style fine style oni party sun ku ose kan oni so fe pe o de jo omo dada lo mo yin now se bi ton ngba ton ba ti se nkan ton ni se ton papapo ohun a dide ko loju party ton ohun a ma bon le lokan so pe ohun o gbudo lo ohun o gbudo lo o so pe mo nso fun e o gbudo lo o lo wa se pe is all right eni bo se di ojo party bayi o don ti wo so o ti mura oni oko nkuni o pa phone un ko ri un pe boyo wa ile abo un si le oni somo apere meji lo so un jo ta won lo oni bo nse wo ta won jade kuro ninu ile ta won gbe olode ni stairs be like 4 or 5 stairs you know staircase so nkan mara step down ka won to olo olese nkan yo ni olo nkan subu ni oni gbogbo aso n doti oni driver to ni ko wa gbe awon se suru ta won fifi to wa esomi ta won nu aso yen ta won gun aso yen bayin ta won ro asa die to run gbe o tun gbe wo pada oni bo se ku die ko nwo inu moto yen olo n fese ko oni bata n kan ja ni pata ah ah olo ba tun pada lo sinu yara o tun lo change bata un oni ase ara to n so ohun yen to n ba mo to n ba mo ko n gbo oni oko wa man se kini kan to kon ba wa wo un se ri ti eyan ba ni wa to da eyan a jere wa e ti wa e ba de tun buru wa jere wa e olohun ko me pe to kon ba dadu gbo gbo awon boys adugbo loko ma ki won a jo soro football to kon ba joko saarin awon boys yen bayi e ro bo oko ni coach Nigeria ni bo se sorisiri oro ball no ma ma sorisiri sha ki gbo awon boys yen igba mi ani ko ma binu o ko si change ni o ijo 3k ijo 5k ani ko gba kan lo jaye ori won oni ba won se wo inu moto bayi olori un dide jan ara won se bakan Oli lady yen ni anti kilo nse yen relax na ani pe debe oni si wa wa nu moto yen oni nkan ton momo on ko ri pe on ti sun lo ni bi laju ta ma de bi ta ma de ona ti fi aso de ohun loju ona olohun o mo ibi ta won wa mo oni ton ba se pe ibo la won wa lo kan ma fun leti to ba daru ko ge yen kan ma gba on lenu ah won ni o daran ha se ohun o ti sirin bayi oni yara kan ton wa fi awon si oni boy kan kan wole ni oni boy yen kan daruko ohun ni oni won si ohun loju le o oni didi loju ohun wa o won fa so red boju di ohun loju o ohun ori won o oni boy yen kan daruko oni boy yen wa se pe ah toko yin ba wa sadugbo oko yin ma treat awon nicely iyen lo ma ko yin lo o lo daruko ohun o poruko ohun poruko awon mo iyen lo ma ko yin yo ah eyin o mo girl yen ni se ba nse niyan gbogbo awon ore gbogbo awon to wa amaye awon mo school ni to ma ko wa bi won ma nlo won ni o asugbon ohun ayo yin boy promise ki le ma se phone lo ni anything to ba fe to ba le yo ohun to n ba le bo ninu to ohun ibi to n wa yi nkan ki nkan to ba fe to ba jowo ni to ohun ba lowo ohun a lo ta e mama won lo sa bere si ni ko le ni ai ma worry ohun ti e ni idowo nkan kan nkan the only thing to need lato do e ni pe o keta to ba ti gba lo ni ah kino n ko se oni so ibi ta won ti nje o keta yen lowo jollof rice yen dun gan ah on din ni ate at o la won kan gbo tese n bo ni oni mewe o lo ni ohun oni mo n jade o ohun ati ohun bo si eyin so titi ohun to ba ti ohun bo si eyin inu gbo to n ba land si bayi ku ra ma dide o ku ra pa lo lo lo lo lo lo lo bo be o ko ma soro oni bo se gbo ti ese n bo bayi olokan ju ohun gbi seyin ni olokan soju furu ni olokan ja n temo pato ti jara won olohun wa ro adake like ana on ba ra tu oju oni fun re lo ma tu oju e o on ba ra tu oju on fun ra won won wa ran lo ninu igbo yen o lo rin like 3 hours oni gba to ma ja si bi kan o sa ni pe ohun mo bi to nja si o kan ri mama kan oju ibi to won wa ja si yen je walkway tawon yen koja la wa lo wa ja ro kutukutu gba to ma wa ri jade ni mama yen sese gbe ororo ata nkan kan boya awon mo school o sese fe olowa ni bi mama yen se ru n ba mama yen fe solo ni ki mama yen jo ko ma san o nitori pe iwo lo nwa ohun ki se were ohun mo bo n se debi ki mama yen jo ko sanu ni mama yen kokko mu gele to we o fun ohun ro mara mama yen wa mu wole ohun o n change ohun we ohun joko ona wa ya oni phone on ba pe oko ohun emi o ni so bi to ja si tori emi ti e mo bi to lo n ja si no ba pe oko ohun no ba ni on ba mu de titi on ba bo ohun wa moto to ma gbe ode ibi to tokan oni ka won ti wa pade oni okoni awon ti damu lati last week se bo nso fun pe ko ma lo lo sa bere si ni sunkun o bere si ni ke o bere si ni bokon pe ko sanu ko dariji un o na de so fun pe won lo school iwo lo ni se patipa ko lo school o lo de ti wa ni 300 level ngba ti wa la isele sun bi next year lo ba bo si bi 400 level ti o ba se tan o ni gba tan wa dele oloko wa be lowo se ni bi ton mu e lo yen se nkan en won be lajosepo olo ara yero ko sin to jo o won ti e fa wa kan sugbon mo yen omo kokan so pe ah oko e nice awon to ba wa sa dugbo ni oko won rara lo ni da na ko buru it's all right rara abi lo ni rara se lo ni ko buru oni after 3 months unko be ala unko bere si ni change ni olokun wa ni pe so sakesi bo se pare ri ba kan lo wa ni abo si loyun ni oyun ke olun ba lo run pregnancy test in doctor lohun oloyun o leyin osu meta on tun pada wa to ti pe 6 months to ntide o na tun tu test yen se won se pe ohun oloyun se oni bo ta won apere to hun ri bi apere oloyun ni on doctor yen se pe ti eyan ba ri ru apere bayi definitely apere yen ka won lo se HIV eyan ara le oni bo se lo se test HIV on ba positive ohun ti ni kokoro yen won ti se mo won ti ri traces e lara o oloko n ba bu sekun oloko n ba bere si ni sunkun oloko n ba bere si ni sunkun pe mo de bere lowo ewa arabirin o de jewo fun mi mo de bere lowo e eyan ara ile e je kin da ken bi bayin tori alejo mi e ma bo ejeki alejo mi joko ti mi eni se mo bi eni mo wo na ni won eh ma wo enu ejuna lola lagbara olohun e wa raye ba mi dasi sheri eni awi fun oba je ogbo ton ba n ba yan soro ti yan ba ni alaforo lo abi ti yan ba ni ore to ba n be se pe eh onile itona sile e tare na lo fun e to ba fi pe o nse nkan ti o da ton ba so fun pe kini don't do it to fi pe bo se fe se ti eniyan iwo lo gbonju won ni ki beats ko ma ja sile ko ma ja soko e me pa ja sibi kan be ni mama e ba mi daruko yin fa won ara ile
1: e se olotu emi ni ya afi odo olohun motayo lati ile ise ifeto somo bibi Planned Parenthood Federation of Nigeria to wa ni number 74 Liberty Stadium Road Oke Ado Ibadan
0: eyan ra le won ki se alejo rara sugbon ose ta wa yi ose jejere ni especially breast cancer week sugbon wa we pe ka won kuku ko gbogbo e po ka won wa so fun eyin eyan nkan pataki ton fe se lodo won ni ola ati ojo Wednesday oni won se wa mama eti ma wa kini pato gan nkan te nse ni le se yin
1: e se olotu ni Planned Parenthood Federation of Nigeria to joko kale ni number 74 Liberty Stadium Road a ma nse ifeto somo bibi lori sirisi a ma nse ayewo enu ona le omo a ma nse ayewo ti okunrin na ta npe ni prostate cancer screening a de ma nse cervical cancer screening a ma nse breast cancer screening a ni orisirisi ibi ta ti ma nse ayewo lab lorisirisi a de ni ile ise wa a nta ogun a ni ile ise ogun be
0: o ye ma soro yin lo
1: so gbogbo awon nkan ta nse o na ni mo ti so fun yin yen
0: ki wa le gbe wa gan ni pato leni
1: nkan ta tori e wa fun anfani gbogbo awon obirin okunrin omode ati agba ni pe lati ola lo ati otun la ani awon ayewo lorisirisi ta fe se fun awon eyan wa ni waju ile ise wa na ni te ba ti ni ile ise
0: ta gbangba le ti fe se ni
1: ta gbangba la ma to tan la ma gbe tent wa si
0: okay,
1: canopy
0: okay.
1: wa ma wa ni ta gbangba
0: okay o ti ye mi nsin
1: ni ojo Tuesday lola atijọ Wednesday lotunla lati ago mejo titi di ago merin ni ojojumo ayewo ona le omo family planning ayewo fun awon okunrin ayewo eje lori sirisi then awon to ba de nwoju oluwa fun omo na gbogbo won na la ma da lo a nreti yin o
2: ti ma fe bere bere ma lati igba te ti ma se se ka pe ni outreach ma abi
1: outreach lele tori pe waju ta ile ise wa na la fe lo
2: e te ba gbe wa se na na ta ba to fm oni
1: outreach so ta la gbe yen lo
2: inreach le fe se
1: ben
2: oluwa seun iru inreach te le fe se yi ma se eti seri ati se awon okunrin ti e ma nwa fun ayewo ti won te so den te ba fe se ayewo tokunrin bawo se ko mo me pe le ni ki won e ma so ko
1: e si olo
2: era salaye because awon okunrin ani eh ko awon okunrin mo pe ki le ma gba sample ko le ma gba lara won lati mo boya won ni ayewo ton fe se e ba mi salaye ayewo tokunrin yen na ki to wa bo sori ayewo tobirin
1: e si olotu ayewo tawon okunrin ki se pa ma gbe nkan okunrin won jade e je kekere la kan gba lati bi ka won bi ba
2: okay
1: ta fi se test fun won
2: okay
1: ah inrich wa ta de ma nse ko si gbogbo igba lo dabi pa ma nse tori pe alaafi awon eyan wa o je wa logun gan
2: okay
1: a de mo pa won jejere nkan kan o ti po nta
2: won ti eroyin
1: o ti po nta ni isati to
2: mama e ma ni mi je ke soro se ni gbati mo nbo gbogbo oju ti fi lawon nowo la won obirin no wo polo yen no wa ni e jade o e jo o iku jeje ni kuku je se mo won koju nigba ti mo ba won ti mo ba ori set meta ni mo ba pade kin to de bi ton soro to gbe megaphone senu ni olorun akuku gba wa akuku ni kuku iya gbogbo abai lo lo ma da wo agbara le e n re si awon okunrin lola emi mo pe ele ti e fe se yi ma o ma bowo de mo de me pe lati je chicken money Cheki sele ton ma debe ton ma sa pe ah eh de so fa won pe ka won mowo da cheki sele ton ma dodo yin ton ma gbagi o ejo ma o
1: raro olotu
2: aha
1: lola ti otunla egberun meji pere 2000 pere na ma mu wa
2: o dabi pe bawo e ba won fikun o
1: ah ta ba ma sa yewo
2: e se pe federal e daruko ile ise ile kan federal
1: plan Parental Federation of Nigeria.
2: Of Federation of Nigeria at FPC. Oloje ship beye. Oloja yin ship beye. Adupe. Be se ma se ta won kunrin niyan. Se pe eje kinkini bayi le ma
1: gba. Akan gba.
2: Ni bi ata
1: finger prick in bi bayi.
2: Okay.
1: Awa te eje yen sinu kini ta ma lo.
2: Ta ma lo. O pari.
1: So.
2: En soro nipa enu ona. Gbogbo ala mo pe se be pe lose to koja mo ni. Ikun abiyamo. Ona ni. Orisirisi nkan de lo gbabe koja eyen wo ise obirin lo sosu eyen wo awon aduro omo ta ti bi eyen wo enu ona yen gan lo tun ja si kitchen ni o keta se ta wo obirin na ba wa ma lagbara olodun gbogbo awon ton ba wa on ni ni nkan kan ara won aya dada o sugbon paraventure nibi te ba tin se ayewo yen kini awon nkan te yin ma fi mo se me pe en to fe se ayewo se ori joko no ma se abon ma fe ile le bayi
1: won ma lie down
2: won ma lie down se me pa won o le ri yin kan te nse ni enu ona ile omo ti won paraventure te ba wa ri nkan ti o ye ke ri kini n te ma se si
1: e se olotu ta ba se ayewo enu ona ile omo fun awon obirin ta ba ri pe kokoro to le fa jejere lenu ona ile omo wa nbe pelu reagent wa ta ma lo taba ti ri pe wa nbe a so fun won pe kan gba itoju
2: okay.
1: Itoju re na wa lodo wa sugbon ko bo fe de ide so wo kekere
2: iyen itoju e
1: itoju e
2: won wa pada won a se yen ni abi lese kese le ma bere to se me pon le ba mura sile
1: ti won ba mura sile
2: a pada wa,
1: pada wa.
2: Mm-hmm.
1: But elomi le ti se ri
2: okay
1: ti o ti se ri lojo to ti pe ti won a ni kokoro to le fa jejere wa nbe o ko lo setoju e o a wa ro pe boya to n ba tun de to n ba tun se o le negative ko ma ti kokoro yen nbe mo
2: okay
1: elomi de le ti mura dani
2: okay
1: lati wa se
2: e ti wa fe se ayewo jejere enu ona ile omo obirin e pe ni 2000 le fe gba lowo awon okunrin ra to awon yen boya bi 500 naira la bi
1: ayewo enu ona ile omo
2: But I know
1: it's 15,000, but lodo wa lento la yi o 2,000.
2: 2,000
1: ni.
2: Eba mi se apejuwe office yin ke wa farabalẹ fi ero ibare ni soro yin sile se me pe ni to gbo yin sin a wo pe elo le lowo da komu ni ara won wa fe wa e o kun gbata ba ma tun wa fi pa gbata yin gan bo ye ke ma ri won loju titi awon to ni kan buku gbogbo won lago ni eyin obirin e jade ejo o eyin obirin inu mi fi e wa dun pe awareness sin wa nsin fa wo obirin unlike before to je pe gbogbo wa kan dake a kan joko ke to ni ari iseju bi marun ti okuta ma jo pinse e soro nipa family planning ele tun se ifeto somo bibi boya ke so ye na ke wa farabalẹ juwe bi se yin dada ati ero bare ni soro yin ma
1: ifeto somo bibi ko ni ka ma bi momo o fun wa lanfani lati fi aye si ibimo wa orisirisi ifeto somo bibi lo wa nigba ta ba da yin leko lori sidisi nta ni eyin la wa mu n to ba wu yin awo wa se ayewo lori nte ba mu yen lati nu ori yin de kan na ese ka to le se fun yin sugbon ti nte ba mu yen to ba je pe nkan kan wa nbe to le fi pa fa ipalara a ni ke tun mu mi eyin le ma mu n to ba wu yin o awo ki choose fun yan ngbe ba wa mu n to wu yin la wa ye yin wo ile ise wa o wa ni Liberty Stadium Road Planned Parenthood Federation of Nigeria PPFN Family Planning House ni number 74 Liberty Stadium Road Okeado Ibadan an reti yin lola o an reti yin lotunla pelu 22000 pere
2: ero bare ni soro yin ko
1: ero bare ni soro mi ni 08025918205
2: e pele ekan si ma
1: 08025918205
2: le kan si
1: 08025918205
2: ko buruma
1: an reti yin o
2: se gbogbo eyan bi age oni ko wa
1: atomode atagba tori ayewo eje wa
2: okay
1: hepatitis hiv gbogbo e la ma se lola atotun la atomode atagba tokunrin atobirin
2: ebi
1: awon odo le wa a se ayewo oyan won
2: e gbe se nso lori afefe
1: sorry
2: oh tori po je breast cancer week no won mi mi ro bo fin wa to se yen tori gbogbo jititi na kun sin ton lago on se nikan se fe le re mi bodo mo ni kilo de e ka ba won so mo ni bo ni kin ti do ba yin so te ba da dugbo mo ni se kin fe la address le wa ko wa so la dugbo mi eh mama se atawa na bi ru awa ba ita ba awa na tun ka mo da ni abi ka mo ofe da ni
1: mama iseju yin ko eyo kan e ba mi sare juwe odo yin papapa laarin iseju kan to ku ati ero bare ni soro yin te ba ti ni le chef eto somo bibi le nlo
2: nibo na ti ma wo moto
1: Plan Parenthood Federation of Nigeria nibi kibi tan ba ti nbo tan ba ti woko boya le awon to ba nbo lati challenge iwaju clinic iwa na ma duro si clinic iwa eto si gbangba lo wa ta ba ti gbe canopy wa be gbogbo won ni o si ri won de roruko nbe ile chef eto somo bibi ni Liberty Road ta ba da ijepa ye iboro ojule ti nbo te ba ti de bus te ba ti de bere ke woko Liberty Stadium Road ka e bole ni organizer bus stop anywhere te ba ti nbo te ba ti bole ni organizer bus stop eh di canopy wan ta ta ti ma reti de yin a ma reti yin
2: ko buru ero bare ni soro yin ma ka jowa ma lo le
1: 08025918205
2: take Jimmy 08156311492 08156111485

0: mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dede asiko e oruko mi ni iyafin olawoyin omolara ti gbogbo eyan mo si salaye alagbo tori le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan mo fe da wa ni moran lori kokoro ninu ara to ndayan lamu kokoro nu eje o ma nfara yunyun o ma nfara tita o ma nfara jijaje teniyan ba ni kokoro nu eje o ma ma da omi ati eje re lamu lebu wi pe yo affect inu oju toju ma ma yunyun toju ma ma jayan je teyan ma ma wu bye bye opolopo awon eyan mo kokoro isinorun to ma nle siyan lara to ma nbara je ti ki je ki ara ojo lo te ba tin ri gbogbo ru apere bayi e kan si iyafin salaye alagbo ti a wa ni ajesumo bi ni agbowo ni lubadan ero ba ni soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 58 nkan mi ti a tun fe ba wa soro le lori o ni arun ibalopo o nse okunrin o nse obirin gbogbo eniyan ma npe ni ifeson arun ibalopo o ma je ki oju ara ma ja obirin je arun ibalopo yi o ma je ki awon kan risirisi ma ko ma jade boya lara okunrin ni abi lara obirin to je awon apere ti ko da lara wa isalenu ma nkanyan teyan ba ti ni arun ibalopo o ma nkokunrin o mo kobirin a le ba pade nibi ti o si mo toto abi nibi ile igbonse ti o ni mo toto arun ibalopo yi eyan ma nko laro okunrin kan si aro obirin ta arun ibalopo ba ndayan lamu o ma nfa to ma ndi idiwo fun okunrin abobirin lati ri eregbeyawo o da keyan toju arun ibalopo lopolopo tori o ma nba eyin okunrin je o si ma nba eyin to ma ndi omo laro obirin na o ma nba je arin balopo yi ko se ni ti ki da lamu o nda okunrin lamu nda obirin lamu e yoju si wa ni olule ise wa ti gbogbo eniyan mo si iyafin salaye alagbo ni agbowo ajesumo bi ni ilu Ibadan ero ba ni soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 58 ohun miran ti mo tun fe ba wa soro le lori ni arun jedijedi ti eyan ba ti je nkan to duju eyi ma ma duyan okunrin tabi obirin o ndo mo kekere na lamu ti suga ba ti poju ninu ara wa o ma nfa idudun o ma nfa ki eniyan ma lonu mole olorun ni gbogbo ti mo da dara dara ni olorun lo dewe ategbo lati ma fi se wosan fun gbogbo wa teyin na ba ti de le ise wa ta de ti da yin ni moran ta da yin leko lori gbogbo awon kan ti o n doju ko yin olorun o fase si gbogbo ti a ba fun yin mo nigbagbo pe yo be yin na lara mu lekan si oruko mi ni salaye alagbo tori le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan lati kibi ti e ba tin bo te ba ti de UI e so fun olokada pe n lo si ajetumo bi ni waju most tower kalitu e ma ri wa nbe ero ba ni soro te le ma pe mi si ni 070 30 90 29 58 lekan si 070 30 90 29 58 aisan ti ogbogun olorun o ni fi se wa
1: kene ye long something se o salaye ni o wa lo o be gbadun
2: aki dakeku aki wosun daran bi nkan se oto dake bi eni mama fe fi ai mo kan gbe mi ara eni salaye ntin se o kaya wogun to lo si salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ti oyan esin kankan ni posin opo ni nkan se lagu ara to nwikun to bore imole wa salaye ni salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ai ro mo bi ni telomi arun balopo lojo pipe lori legacy ogbe enu arumalegun atogbe lori awon kan narun ajaka oko mo ma de o tete rin si o tete soro o le gboge amusagbara soro ketekete na ro won agbo topoyin o nife si won galo na bayo ntin seni pelu amulo ti sese lo fin jun wonse pe won bo kevin kankan lagwara 08058984013 08058984013 whatsapp number 07030392958 fun kude kude agwara e kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o se gbadun tara

0: èsì tí kálukú bá gbà ló pin ọ̀sẹ̀ ni ó jẹ́ kó lè sọ bóyá pin ọ̀sẹ̀ ó lárin ni ó dùn ni àbórí bá mi lọ́dọ̀ tiwọn torí pé lópin ọ̀sẹ̀ tá a wà àgbàgàlágan agbẹrù eré ìdárayá mi níbi tá a ti rí àwọn ẹ̀sẹ̀ kíkà lónìí rànran tí èmú ìdíje formula one àwa kan gbádùn ara wa o bẹ́ẹ̀ lówó òjóná gẹ́gẹ́ bí eré ìdárayá bó ṣe wáyé lópin ọ̀sẹ̀ nínú líìgì orílẹ̀-èdè nàìjíríà bákan náà nínú líìgì ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì lórí spain nínú ìdíje la liga lórílẹ̀-èdè ìtàló ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan náà ló tún ṣẹlẹ̀ nínú ìdíje ligue 1 lórílẹ̀-èdè france àtàwọn agbọn ibòmíì táyé bá ṣe gbà wá sí no so kota pe kelu ni role toni ori bi te fe jesi na le wa lori kona dani po sodu 32 fm 94.9 laughter house premier in mokola ni lubadan abimola na mi lo kinyi the sporting cristal gege mo so fa pe opolopo kan na lo sele lopin ose e to fe mu mulaya temeju o ni ipada bo oliver glasner si papa sere ti sales park ni bi to ti ko iko ti a crystal palace sodi to le ti ba oniruru ton je ninu kan na to ko tutun ko to di po kuro nbe lo da po mo iko ti nottingham forest labes akoso evangelos marinakis sugba to je pe dide ti o padade si iko ti crystal palace lopin ose to o gogo se takutaku o sugba takutaku yen o pada ja si kurakuta e to pin niwaju ko ti crystal palace pele amaye meta sodo ta la ara bi ti bo ni agwa ara to fi je pe ami meta na ni ko crystal palace ni pada ko oro nbo ni abe nigba ta ba debi ti oro ti se so bakan na lori oro ko ti egbe balu man city ati liverpool yato si ami meta go meta ti egbe balu man city ti yan konu fese won se ta na nigba ti ile o fi ma so je pe awon gbagbalu kaluku awon lolufe won dari gba aye ti won lo ti ba so pe olopa olopa won o tun lawon o ti na bora won lara o latari iya to je iko ti liverpool ni buba won gangan awon oro so mo ati be tori won ti pe oluko ni andoni raola sakiesi pe ise ta jose jesu ejo ni rejejo se je beyan tori pe bo se se ni ko ti bournemouth o da pe ko fe gbe lasiko yo gbe awon igbese kan ti o mu ti o se awon eyan ko baba se ara re ni gbeyin gbeyin oro yato ni papa sere ti old trafford fun oluko ni michael carrick pelu boye je pe pelu o se je pe alatako to gba kaadi pupa Michael Carrick ko ri ikọ ti Man U ko sodi ko bori bi ati gba card pupa won tun lori ofe lati fe yokan si ikọ ti Carrick to ko sodi lara oro pọ to so mo ya ti beun a so nigba ti aye ba to ba kere kadenu dije formula 1 tori pe lopin ose akọle tutun waye o nibi ti Max Verstappen fun igba akoko to da bebe ni gbegbe wa ko ti Marina Bay nibi ti lori de Singapore o ti wa gba agbale bayi gẹgẹ bi grand prix meji lera lera won e gba pe to lo na o na lo gbe bakan lo tun se be labe na ni opi ose e ta wa ninu dije formula 1 oro ti wa po to nlo kakakiri o dun awon kojojo ninu dije ohun po awon ti ejo pari sori igbe lori pepele lati ri Charles Leclerc ti ko ti Ferrari to wa ni po keji bakan na odo langba tinu ko ti iwa ko ti Mercedes yen Kimi Antonelli o na mu po keta amon fun ti awon McLaren ategba ataburo Lando Norris ati Oscar Piastri ipo keta ipo kerin ati karun la won pin mara won lowo baba jejurusu a de bi oro won nigbati oro ba to so eje kikiri kabo ka de tun mu se ti gbo yi pe awon fagabaga bi tun be lasale toni ninu awon league to gbe won dada to ba jo wa go mejo e to pari ti opin ose ta lo ton Coventry City atawa ti Newcastle United won atakan gbon nigbati awon fi ri ogbon seju abogun seju si asiko iko ti Atalanta ni Bergamo atawa ti Venezia awon o gba ti won e to pari be ni Italian Serie A oni ti Toronto Torino ati Udinese awon o gba ti won pari e oni ti idije ti La Liga wa so pọ mọra won ikọ ti Levante ati Sevilla won gba ti won lasale ti oni e ki kabo le kan si abi mbola la mi duro ko mi the sporting crystal e kabo sinu kulu 32 fm 94.9 akinyo
1: akin komi ndora pọna kin kabo so to game ababo
2: wa fe wa nbali loko ti mo je mo kin kabo so to wa ni ole ma babo
3: islami yola jumo ke busa yi loko mi e kabo si akoti to

0: There's a reason she's a good mama. Express cleaning, extra fresh.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
2: Ẹ káwọ̀ padà látọjú ọjà sórí 32 FM 94.9. Látọ̀ àwọn Premier Hill Mọ́kànlá Adébádàn ẹjá gbàgbọ́ eré ìdárayá lọ járe. Eto pa wa layo ni pa re ko ye wa emu nkan kan bo lo yoro Crystal Palace le keke fun le lori e ka le mu ko bi so
3: mo ye so lo pe okay Morgan Gibbs-White ta Chelsea ni o ba ti run gba n to pe yes ayun kan ta gba ball yi to gba ni sa to lo lo to rin gba tan gbe Morgan Rogers ni pa owo to po to ba le fi lo gba ball lo awon kan le awon e ma se mistake eyin yo da bi agba ball mu Modric ni awon na de ti rin kan ton sele bayi bo se wa wa pe ti mo so pe oni kan ko to pe won po ni abala keji mo fe le so pe yes Morgan Gibbs-White o pa danu awon anfani to po sugbon to ba po tin leke ni abala akoko ni o se je ko je pe momentum yen o ti ma wa ni favor of them to pe ta ba ni ka so Liam Dela mo ti le ni gogo so pe this guy o man lo power over sense like power yen agbara o lo fi mo gba ballu ko lopo lo lati poke
2: skill o
3: mejeji na ni eyen te ba o better ke ma lopo lo yen to lopo lo ti o mo lo koko yato sense ti o ni rara bo se wa wa pe power yen ohun gogo lo ma wa to e ma rawon bomi first to fi ma gba bo lati lo in close to the box ba kan na e Morgan Gibbs-White na lele mo fe pe boya lati boya bi parisa to lo ati bere sa ta mo ti pe yes agba ball yo ti drop in form boya awon agba ball to fa sha agbara tele te pe won ti wa ku ninu be ni mo mi fe so ko boya nkan to wa sele si won ni ti gogo e fi drop to e pe lana yen lele ma wa be to na pada na fani Liam Delap no wa be to e pa agba asole nu ko e ko Crystal Palace ohun gogo lo wa dabi mesa lana yen everything dem ba ngwa so de bayi gbogbo e lo mu sugbon bo se wa bayi awon na ma le towards it tin to sugbon o en to je baba lowo ninu corner ti an forest si lele mi o fe le so pe eh baba e to ba tu se amo so tele pe baba lowo ko Chelsea boya yen lo mo ngba awon o sa mo gba se lowo awon oluko ni sugbe le o da pa o tun be ni awon ile tun o tun be ni sugbon bo se wa wa bayi eh oluko ni awon na ma wa nkan mi ta awon na ma se si ni sugbon eh Morgan Gibbs-White gbogbo awon ipadanu anfani e ko even ana e 124 shots oni won ni lana yen to ye won ni 6 shots on target bakan na Crystal Palace starting pere la won ni won de ni 7 shots on target e wa wo ta ti to better la yan mejeji bo se wa yen pe e kan gba shot en gba shot e gba bi o te ye ke gba se ka mo ni so close e ko give me no
2: give
3: won kan fi justify pe Morgan Gibbs-White to ba pa ti gbe ni to e pe te ba won tori owo o ma po keje lo fun in to less di e won je pada so o pe mi julo nkan ti mo fe ta
2: gidi gan ni adupe lowo yin ko ni tan bi te timu Ferrari
4: adokun
2: e te ka denu ko Liverpool eh ayin olojo Saturday na pe yo nira fun Liverpool paapa julo bo se je wi pe Cody Gakpo ati Isak oni sinle ibi tire ti wa pe ipenija ti lede ba Man City o na ni ariwo oja ninu Liverpool to pa pe aje ni npa aje ni maye ni won ko de pa mo na tori pe owo ti won na yo si won lara paapa go Doku ati Cheki yen lota o le jawo kekere na fi ra awon yin o amo di two goals e di mo sele keni e bi to kan mi n lo lele Liverpool n to ka si adari ayu gege bi en to mu akude bai fese won se yen oro Liverpool fe papo mo oro Nottingham Forest e wo Liverpool bo se bo first half yen e wo outside shots lo ni ranran bo lack of accuracy iyen ko ni bi ti mo n lo ni san bi ko se abo owo abuku ti Iraola na si referee lori oro Gravenberch.
5: Kuyi adariayo yen lo to luduna e le so ni so wi pe o wa lona bi ti fese won se yen ti baje sugbon Ryan Gravenberch na ko ku lona kan tori ke ba wo card apo to wo ko gba n to to e le so ni so wi pe se ball yen yen ko je yellow card n to to tori isowo ti Elliot Anderson fi subu lo fa tadariayo ti fun ni card sugbon elekeji to fi subu fun re lo fese ko ilele to fi subu iyan o ye ko je yellow card iyan de ni pupo na oyan so won pa wi pe ko ye ki ball la koko ko je look at debi pe elekeji sugbon mo kun yi fun re iwo fun re mo wi pe o ti ni yellow nle first yellow yen le ma je yellow card n to to bo mo pe o ti ni yellow card nle abomo to fi sare lo ba Yeremi Doku bayen bawo a se ma play bayen ngba to mo pe o ni yellow card nle o le kan ma lo
2: tabana je alejo ninu Premier League ni
5: no sey situation yen to to adari ayo iso inter adari ayo ri lo mu bo se kokko blow yen en to ba je pe o kan sare wo kini e fi ya wo pe omokunrin lo te to fi subu bo tori o koko fe subu die o se bi en to fe gbebo yen te si waju ko to di pe le odan sin pada subu so adare on bi to wa le ma wo pe omokunrin lo gba to koko gba lara ko yen to to ko to di wi pe o subu so omokunrin kan pada o tabo yen fun nita wi pe ohun subu adare de fun ni card o emi ge bi enikan wo ni wo bi wi pe ki ma fe bu eyan ta ba bu adare yen to to wi pe yellow card awon ko yen ko ye ko fun o ye ka bu yan government bench na wi pe o ko ba o fi inexperience ya begin so we go confuse wi pe isowo to fi je ko fi gba ball lana yen o fi ko ba iko liverpool tan yen tori ko to di wi po distance to lo gba yellow card le keji lo ti koko bu wa alaini la kai kekere kan ball to gba in short eyan meji wa legbe to ye ko fun bo ko pass fun boyan le vi score ten man lead 1-0 in top man so wi pe iseju kan pere iseju aya kan pere o le yi ball la fi se gba pada niyan ko to di pe won o gba shot to gba shot to ye pe o kan lo sodo donnarumma o gba ball bien wi pe asale o si lojule ko to di pe won gbe ball yen lo sodo jeremy doku ninu fese won se yen lana o ti mo fun ayin ninu team yin wi pe awon agba ball meteta to daju ninu ko liverpool ni sa ta wa yi awon meteta ni o si le best player won sa ta wa yi gege be mi se gba oni ko ni gapo ko si nle leyin gapo le ma mu isaac ohun no play suppose not wa ni ifarapa eh ni nkankan mo te le lo iye kanfani kekeke te ba nri lo ye ke ti samulo ke ba play against iru team bi man city to je wi pe o ni o awon agba ball lori aga to le ko wole tori ninu fese won se yen man city gba nigbati fese won se pari man city gba 15 shots ni won gba to lo sodo asole iko liverpool ko to di wi pe yan government gba yellow card red card to gba ni 61 minutes to gba yellow red card to gba man city ti gba shot meta pere na ti gba to ti lo do asole leyin to gba red card laarin time to gba red card yan gba shot 11 mi so fi yan boye ba game je oluko lo den elomi to de gbe wole boye gba red card yan mo wo mo ri to oluko ni ba eyan kan so lori agamo de ko je ti chiro inu yo ni agbe bolo do le jerenje yan mo ni se to ku te fe gbe wole lati play against man city dele fun ora won na fowo ara won se awon ton fi padanu meta sodo ninu fese won se yen kan ma wule paro mo red card leyin pe ifarapa wa la nkan to ko ba won toto kan ma paro mo red card yen pe ohun nikan lo ko ba won tori pe awon agba ball to luko ni na ko sori papa won lora won atun wa nilo lati soro nipa isowo ti won fi waste owo ton fi momo ko wojo na boya ki liverpool ma wule agba ball to ba ti koja 100 million ma kan ma wule agba ball to ba ti 200 million mo tori tele tele mo si man so pe looto lodo mo gba ke bakola o le ma mo ball gba o le ma mo bo se man score but at least a gbe ball sun mo yan bakola wa le o wa de nti o le de gege o wa di ball mo a ma kese lori ball to fi ma ti Nunes o kin se defender midfielder ni Matheus Nunes to play bi to tin play o en to je ko ni pace to ni bayo ye ko le ma koja lare pelu gogo flare to ni pelu gogo ege to ma ngeri ni ninu league of the France ko wa le de ge kan ge Fola beat ibi to ba ye ko ti gba shot a pass pass e o tun de ibi to ye ko lo ibi to ba ye ko ti pass a gba shot o kan gba ball gbagbara omo kekere omo bi orilede Wales tan wa lo Luis Kumas gan tun gba ball julo ifarapa wa la nkan to ko ba iko Liverpool lanu to to but ni first half ati ni boya bi first 20 minutes second half lu e kan to score meji lo Liverpool kan kan lo Man City kan
4: mo so ariwo ja ko ni pa ba bo lo ja rara ariwo lasan ni won pa
2: Studio Commander Raf, baba Olorun ana ni yen. Olorun mo wa lo da si baba ejima.
4: Metro you couldn't dribble a yellow card around you.
2: E je ka wo ari yen. Ka so pe Sobo Slide fit abo o available lana. O ma start saju Gravenberch.
6: Sure.
2: Le pe Raul ajoko pe Gravenberch wa lara one of his best midfielders. Ko de wa kan se si papa julo Florent Wirtz yen.
6: Government mi le so ke bi a government wa la won best midfielder to e ti so boss like ba wa nbe government o le ra ijo
2: e ki wa ni first yen se be dan nikan lo wa
6: na no this it
2: mi de la po so le kan o mo to ma se 100 ogun ni
6: o lu ko ni yo ni gbagbo nu for lan witin lo je fin lu and won je ti for any playing time lati bi sai keji elele to ti wa nbe okay ta ba pe bi a ko ti adapt o tin di sai keji a ron agbawo je pe sai ko ton ba de won perform ni bo je pe nu league legends a mo pe league legends pace yen yato city bundesliga you know ti wa nbe o ye ki kini e o ye ko ti yato and intensity no won ma mo pe okay right time to e kin pass right time to e kin short ni right time to e kin se nkan ba elele ki e ko ma city to face kin se pe boya ajoji yin ni so o lo emi ko se nkan to lo kan ile so pe kan se o lo kan ni ma so pe e se training o ma ponko se ni pe ko se nkan ba se nkan ba se nkan ba sugbon wa ku so wa gba ball na lati le so pe ni pe boya nkan ba lo n fe se ngbo ka ni awon gba ball e wa nle ni mi ti le so pe boya olukan ni yin na don ni ala boya so pa le so pe boya ko ti coach big team nkan ri so won na ko won pe ke awon player to wan le te pe won je je big names ni ko won ma lo sugbon ru ko Manchester City te pe oluko ni gan wule ti declare fun yin pe ohun bo wa sinu gagaga yi wa attack won ni npo won le joko sile fun ko Liverpool bo te je pe ewe lo won wa emi se expect pe ki kini intensity ko te se load die sugbon awon anfani ton se oko padanu yen ma je gboyin fun asole ko Manchester City yen Donnarumma won na gbianju lanu pe ti ma se pe awon bo ko ko won na yo lanu yen o ye ki Liverpool not lead sugbon is first half ni ni ko Liverpool ni second half yen e ma pe ko Manchester City won dominate especially gba ti card e fi waye so ko je City card ba ti waye to ti ku 10 man loye papa versus 11 ko si kini e ma fe ko ni o le ma balance dada ki se gbo ko lo ma da bi ko Manchester United so bun ko ben ko si o le fe ise le sugbon nkan to ben pe Gavin Bech yi o wo to je bo olulufe gan so pe ara ku ori bench lo nwa ni opolopo igba so time to ye to raye butu bo si ori papa lati le fi gba ball time gan le ku won wa justify nkan to won se bi e sibe kale lo mi wa meje po o tu wa head mo mo pe olukan o le gbe gawa be so sugbon eni to ba ku ni ku na la njo pa to lo se gbe sibe so nisin red card ti wayin se o ti gbe ka e ti jade ko si awon plan olukan ni ma fe yi pada e me pe kini e ki sugbo olukan lo ma e te balance e ko ti red card ba waye e ma wo gba ti olukan enzo ma iskaro to no fun anu ko chesi ten mistake ba ti waye ba bi red card ba gbe o fa formation everything ba o ma da ro ni so we ma nsele mo nko to me pe gavan bech ohun lo ma bo polo e so lo je ma so ati Folan Wheat ati bakula yen mi o ti fi nkan ti bakula yen owo yen ti poju ton fi bakun ju emi so ni igba ti sa fe be n pe arakun yi owo yi po do o n gba bo n to to sugbon e league one yato si league legacy ohun na je ti so o so pe ni French league one awon ma ri pe pace yen po de sugbon ni legacy gbo mo pe pace yen ma yato o ko le gbe bodu won ma gba lowo e ti clever se ma so pe no goli bugogo so o ko le duro po ko fe ma fi bo ko ma fi pa mi din so buro ete lati le ete ronu so olukona ndo ni lalu ayi o ma fe ni ju die ti ba se po wa nu ko te pe won kin tete gba se ni owo olukoni ti kini o ti fe ma mi lese die die
2: well tori won ba bo ti bobo ni weekend yen o ye ka kan asara si hero of the weekend omo yen gba bo kilo ka alaso blue yen na ton wa so ro bayi
3: Chelsea
2: na
3: marun Chelsea now
2: ti mo lo logo marun
3: e
2: pa te fa mo alubarika nbe lara
3: won
2: Despite the red card to Benle. I like a gentleman yet you play with red card. Against Man City, the same thing. E wa dakun mi o ti ri Man U to end the turbulent time bi eleyiri 4 consecutive games like victory ko se de tu wa ninu njoko ko si enikankan tin du koko mo won o deru ba an player na mo ndi tetele enikan ko gbe e dakun wi bo le jo se yi
3: eleye ko ya won jo ise kankan abi nkankan tori pe oluko ni Michael Carrick ni sa to lo mo emi mo si ma nduro le even kan pada wa se anything spectacular nkan tun mo si dole na ma dole to e pe ni sa to lo ti won gbo luko ni de gbo awon ma yu won yes I did me that Carrick start the season with us killer ma gba league ohun lo bere sa ta wa yi e wo bi ti ko mi on lo balance na wa balance equation ma yu ni ke koko mo example no 6 games 6 points o balance kan ka ma so pe luko ni Michael Carrick oluko ni lele mi fe pe luko ni boyo ti e ni ayi ni ke abayi ni pada kankan
2: o ni ko
3: to pe lo join lele even gan mo blame Tottenham Hotspur o ye ki won na Man U ni ki se pe boyo rock o ye kan na Man U
2: sports wa lara won team ti o ti ni victory season
3: be ni won ti ni victory season yi and e oluko ni boyo ba to disabi lele o mo Old Trafford yen lo to ba po jawe olubori ni yan loyo to e mejo ototo yo ma jo oluko to pe yo lo si Old Trafford yo de jawe olubori meji sugbon lojo na tun won tun wa tun gba red card even be Tottenham Hotspur je won wa wasteful to je pe ta ba kan pa ton ra wa je loko yin to ba wo mo bo yan to je pe o fo jo to fe anything wo e ton ti a mo so won se ton po ke ani se en to ba gba la ma fi fun ta fi mu kan jade kuro bibi yi so many chance ti won lose njen lo to ma Manchester United lele o fe lo agba ball ti won gbo lele o na ni Carlos Baleba to yin kan pada sugbon ni even lejo ere Bruno Fernandes ba se man so lo to agba ball o ma ni e to ba tan na iko ba yu na won ma se da lojo yen re gbogun won patapata lo pana gbogbo won patapata lo pana
2: even sola yen lolo
3: sola yen olo na ni to ba de ti ti won wo pe ba e ma ri won tell awon kan so pe ke Rashford ni problem so start Rashford njo na ko start Rashford won gba won kun ya Mbemo gbogbo en na la ri nkan ti won se oluko ni de lele mo fe so pe boy oluko ni yi e tactics e lo ngo against e tactics like pe tin ko ba mu ti o mu yes kini kan mi to le mu wa to pe mo fe lo pe ibo gangan ni iko ma yi ti won ra gba ball si emi de yin so pe ogun interim yen like egbe interim coach ni tele e wa o wa disa to tele e so di permanent coach o da pa re fe wa nbi won ye awon kan lo se oli nibe oli won yen won ti ba won le shu to nbe won ti ba won le kuro ninu ko Manchester United won ti le danu oluko ni lele be mi se to ba continue bye tori pe bye won se ma so pe league is a marathon ishu se ba wa ni only one in the UEFA Champions League one if mo se so ani se in ta se ngba kan tan no concede 15 goals tan fi pada relegate ngba ye ke ranti ni DJ UEFA Champions League o si ma pada sele si mo to pe ma yi lele this thing mo kan bi so about the fact ko sa to lo lele won so pe yes to pe won gba league lasan ari bi ma yi se won le rest for 10 days won le rest awon kan na lo wa nbe lo wo ta wa bye a de ri nkan tun won le gba pe yes to pe ko si much ko si fese won se to po a de interim yi lele ki se sa to lo ni oluko ni Michael Carrick ma wa washi interim o ti wa ngba na lo tokan wa gba ifese won kan se ka bi meji o gba ko ji ko Chelsea gba yen iko Chelsea won mo tan tori lowo Michael Carrick sugbon interim yen se and then to ipo tu ajo mo le boya ko de tu wa tun le soro mi fe mo kan tori mi bo lu ko mo ba se duro bayi na ni o se duro ko se anything and then biba to e po ba ti ni poke awa gba bolu kan bayi lo gbodo and then o da pa awon lolufe ko ma yi mo ba se poke e ba start le ni euro yo start here ba wa start here ni ka ba yo start here o da wo nkan ta wo lolufe won so e ba bench Rashford oni problem wa o bench e kini result and then by yes okay ke ti ko ba gba red card kini ko kini kan ma yun ti ri se ni sata wa awon kan ni won so pe e won kan ti Brighton se e won kan ti Brighton se lo tu gba red card o de tu jawe olubo tu play dada ma yi wa lele ile won yen gogo da pe be gan ti ba bode to ni sata wa yi ijawe olubori kan pe ko jeep switch leyin gba na won la won ti e won on top by not in to wa nbe lo wa nbe sugbon lu ko ni Michael even so pe te ba e mo pe no ni so le po so ko awon agba bolu nbe lo iwa gba ba won pada na anfani to po kinikan anfani melo na na creator so po ke o ba agba bolu kan lo wa wasteful oluko ni ko lo yere abi boya ko de le so sawon mani to pe boya omo le ni e mo je soro mo je se kinikan mo bo se wa bayi ti o nkan ko ba pada change sincerely speaking mi ri pe by Michael can think ko ba change o yo pada kuro nu ko Manchester
2: se mami olo aje kari pe baba Ferrari
5: atoko
2: se ka tu pe Fadlaras joko wi pe ko yera ewo ko to ma toka sa agba bolu to ku gege bi isoro ti ma yo ni
5: o take Bruno Fernandes ni 23 minutes ninu fese won se against Tottenham Hotspur yen ko to ni pass kan ninu fese won se yen emi wo ni wo bi wi pe mo ti son bi nsa to koja oluko ni Michael Carrick in to je ni sa to koja
2: yapo
5: o ma po
2: aye
5: o de ma po koja be
2: aye
5: ki ma yo ba tete gbe igbese lori e mo wa lara won to nso wi pe ki won ma fun ni ise bibi ni sa to koja ti opo yen soro nipa wi pe ara ise ye akoko nkan to wa nbe ni wi pe en to ba wo fese won se yen lojo Saturday Tottenham Hotspur ni everything ahead of Manchester United gbogbo nkan ni won ni ori e ke to so pe e fe wo ifese won se ninu ifese won se kan na ki iko kan ma sa 5 kilometer ju iko to ba play lo
2: engine
5: 5 kilometer ni iko Tottenham Hotspur sa ninu match kan na against iko Manchester United ninu ifese won se to fi sa re ju iko Man U lo awon player Man U gba ball bi pe won le dara gbe plan oluko ni wi pe o fe play counter attacking football oh the set up team in the way to fi le play counter attacking football to fe gba on play bi wipe won jo train papo midfield partnership to n lo ko yi ohun fun re tori leyin ti carlos ba le ba wole midfield won tun stable die midfield ye ti kan to tomo so play lojo yen ki se midfield kankan tele so ipo ni kimi kankan ni luje ni gide gesi ni sata wa yi tottenham must for to gba midfield mo iko manchester united lowo isowo to lu ko ni fin plate to fin chair ti set team yi up ki se ona ti iko man u le fi gba se anything ni sata wa yi ki man u ba de mo we bi awon ni kankan ta won fe se ni sata wa yi ninu dije league le gesi abi anywhere won ti jankan ba o kabawo ka won ni anything that won fe se asiko lele lati tete ni ko lu ko ni ma lo because e lo won next game
2: e fe ba team je
5: da o to won to wa me ni seri lati ma soro nipa wi pe iko man you fe se anything ninu dije igire gesi ni sata wa yi labe sakoso lu ko ni meke ka ikiko won play isowo ti won se play wo lo nlo brand mo mo si nine ko ba ye wa tu so di matheus kun ah gbogbo won gba ball bi pe ise oyi won ki se team yo ni talent ninu team yi won la won agba ball to e pe le so wi pe awon ele na ye kan ma se dada amoye goal ti ku won score fun wolves amoye goal ti mo mo score ko to ku won brentford amo isowo
2: e wo ru pe to ku against arsenal jo ni
5: go buruko buruku ah amo isowo ti rashford se ngba ball ko to di pe wa dan po mo ko to nigba to lo sinu ko barcelona mo ke league ototo ni wa mo ru awon talent ti won ni ninu ko yi ki man u ye ni gbagbo wi pe awon fe tele ilana ti ko arsenal tele lori wi pe awon fun oluko ni time oluko ni ko te ma fun time ngoy tactically ko si nkan kan lori e o si nkan kan ninu ori e oluko ni to ma wa drive everything ru ni man you need pelu player tan nile won need lati se o da pe asiko ti to fun man you know kawon ma tele kawon no ma tele lana ti ko ma ri defend ma tele si wi pe o ba ti wa a so a need ko ma bo lati so fun wa wi pe o fe wa set up anything abi o fe ma so pe
2: kini result
5: ba mu result straight nisin bayi kan tete lo gba konte konte kan tete lo gba konte ki konte wa drive everything ru fun won a ri fi eyan gba after everything but for man you pelu wa on players ni le bayi carry ko le gbe won deni wi e
2: konta konte
5: come dem players let's go lola afayemo come je to merin
2: se iya be na ni
6: mo konbe ni as at gba to do in bere Michael Carrick only best coach ti Manchester United need
5: gba ti
6: amo ki amo him not o de ngba se te yan ti wa nbe amo him ni best coach ti won need ni time yin awon pipi won won fun won ni nkan to be aga Michael Carrick o deliver fun won nigba to o call to pe a je sin so pe o now won lu koni so fun la won lu koni to pe won nominate as best coach ni sa 2025 to 2026 Michael Carrick no wa meta so pe wa justifiable so kilo wa sele la yin time yin ko en ko le mi en to wa wo start legs last but start ti bere ewe Michael Carrick o wa now won lu koni meta to pe o ma pe kan to se so kan to make sub decision making o pelu nkan to wa fe to lu at his age now pelu le league legacy and to buy to make a decision ti oluko ni e opponent to ba nko enikan to fe se o le ri nkankan mu to ba tin peju te pe okay en to ba wo asikagba laarin Argentina ti iko Spain e ma pe Spain dominate won awon nkan won ni ball yen lati gba to ba tin pe ru nkan ba tin se ko so gbon mi to fe da si mu ko fe sin nkan ta gba ball le se awon gba ball mi to ba gbe wole won ko le wa gbin ojo agbara won ni so decision making mi poko to nkan to se affect oluko ni yi boya ko pada lo tun se ko lati le ma mo ru decision to wa make ru agba ball o lo fe ko so ye papa won o ru tactics o lo fe lo ru formation o lo fe lo won o lo e ko lo lasiko to e ko lo won won look so yin gbo won to wa nbe won leni yoro mi ro be an kokon si wa pe on people shin se nu kon nu team yi mo mi ati sa ba wo le ti pa bi to ba di janayo ko yan da won kokon mi wole lati le deliver fun won mi so ju en lo lo iko
2: pa iroyan yo mi tun re fun iko gbe alu Manchester United tori bi se koju Atletico lola iwadi ti fi dm le pe awon agba ballu kekeke bi Kobbie Mainoo ati Luke Shaw won ti ni ifarapa e fori mi fun olukan ni Michael Carrick nigba ti ba koju Atletico lola kako ni ba be yan ka denu kan ti Arsenal tori iroyin fi dm mole wipe Martin Zubimendi ato ati Campi ipe awon na ti wa ni ipo lera lori akete aisan 32 FM 94.9 Laughter House Premier Imokola Lulubadeja sun ajuka padade ku kale

0: 92 FM 94.9. Aye, Jireko Soko is my name.
1: Ekwa jao.
2: Ekabo.
1: Iya bi ti sibo ni kan.
2: Ah, baba ko mi, ekabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
1: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
2: Baba ko mi ke si mo wo, oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
1: Kini to de o polo oja re ni.
2: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti ere ni bi mi.
1: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
2: Baba ko mi ko si bi ti mi o ti ide. Ki radio kan se de le loni loni. To ba won debe lati lo polowo oja
1: mi iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki akon lo polowo lodo won
2: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
3: FM 94.9.
4: Show me your 32.
5: Hey Siri, what do you love about me?
6: Wow, I love your teeth.
7: Aww. Really?
6: Yes, yellow is my best color.
8: This skit was performed by K Small.
3: 32 FM 94.9.

ke fọwọ mu gi o digbo ope fọwọ mọ pe o dodun agbara so pade ara won o dalagba lugbo mi o do ni pe ki a tun kora wa nro le tun ni eku ataro aku se oni eni wa lenu se mo ki yin eni ti siwo kiki mi dodo teyin na gbogbo bi ki bi te ba wa te tin gbo mi lasiko yi gbogbo akoko te ba wa ni bi te tin lanfani ati ma gbo mi olohun ma ba ba yin je fun wa ofowo atomo mo fi ki yin to re lomi a lohun ofowo pomo lohun fe lomi a ni a fun mi lomo bayi o e sa fun mi lowo e ku dede asiko yi ni gbogbo bikibi te ba wa tetin lanfani ati ma gbo mi nro le yi ikoni 32 fm 94.9 wo le ngbo ta kale suri oke tin ti premier ni mokola nbadan laughter house no npe bi lẹyin ise letun ten lanfani ati ma gbo

0: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, it no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before na use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
1: Oh, didu to peleke. Ki lo nsi ore mi? Eyi ni asiri bi mo se nse adidu unje fun molebi mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Itobo yi yoranti. Ki lo wa nu e? Adie lo digidi. Oun si ni elo asiri adu to koyoyo ninu Sedap Supreme Noodles. Be ni o. Noodles aladun ti wa. Eyi ti adapo daradara pelu adie lo digidi. O si ni ri adayeba ti o je kakoko unje je. Ayo fun idile. Je ojulowo omo bibi Nigeria.
2: To eyi la fin ki gbogbo awon eyan wa ton wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
3: eto igbeyawo laye
4: ejowo eduro na jare
5: bi lo sele
4: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
2: ni tuto
4: ka cha so pe o ti rewon abi
2: ta lo ti e so pe mo gboro ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti cdk e wa
6: iwo lo tun je cdk bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
2: lati osu to koja ni mo ti ra won
4: oluso agutan e so wa po
2: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinari Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
8: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀

rent lowo lowo ninu ebi yen lopolopo gba awon to wa ninu ebi yen ti won ba ti nubu kata awon na ma lo ba o le ma je bi won nigba mi o kan le je nikan ti won mo ladugo amo gbogbo eyan ti lero wi pe tori ti wa lowo se wa lowo e tori ti wa lolohun se fun lowo

o ni ko da ke eyan bere o pe ko da o mi so pe o le bere lowo eyan to ba ni loran lowo lowo e o amo elomi wa to je wi pe iran lowo yen ki nse bobo yo ni lo owo lasiku yen amo won ti ri gege bi wi pe eto eni ni dodon gbodo fun mi nti mo nsoro npa eniyan ro le yi to ba ni loran lowo bere iran lowo ko si nkan kan amo ko wa ni lokan wi pe e dodon gbon eni se ani mo gbodo gbo lowo e ku de si nkan to le se si ti o ba ti fun mi lowo yen a je pe eyan buruku ni a

0: to fi wa je wi pe tokunrin ba ro obirin loni ah mo ma like here o bo se fine ti e fun mi number e je ke mi ati e jo ma so re e je ko message e loni bo won gba number e won bere si ni ma soro bo ma soro bi ojo meji ojo meta eni to fe be iru owo lowo e yi gan ko mo san ni won iwo gan mo san ni won o ti mo nkan kan to se daada nipa e boye le lo nja gan o ti fidi e mule o mo se to nse amo nkan to kan ti wa so e ah since to so po like ra shawa ma fun mi now ni bo nbe ice cream de un mi mu o de wa ra fun mi iwa ka ma toro iwa ka ma sagbe
1: gbati mama mi
0: nkan to wa fa ti mo fi so le kan wi pe a ma sele sawon eyan ti won ba njade daada ma se awon eyan kan ro le yi

0: ti wa debi wi pe awon elomii ti won ba fe jade nle won gbodo se budget gbogbo ru awon eyan yi mo bo ba se nlo
1: o da ni ko to pon
0: awon eso alaabo nko se ka so ti won na
1: o da ni ko se epon gege
0: en ton felomii so ko so mo te ba ti debe awon to ye kan yi eyin wo pe se ni igbe nkan kan wole to le fi sawo eyan su ta nbi bayi to ba ti beere lowo yin anything for the weekend sir te ba ti towo ba ko te ti fun to ye ko sa ti ba gi yin ko yapo yin wo se mu nkan kan dani te le fi sawo eyan su ta ani ke wole o ti wa debi wi pe elomi tori e ko ni le jade mo ani wo mi elowo ti mo le fa won boys yen jare ta ba debe yin wa de ma beere owo ni elomi ise ni ko silekun fun yin te ba ti debi kan won ti fi sibe permanently iwo sa ma silekun fa won eyan kan ma wole e ti lo be bi e meji bi e meta tori pe fun lowo ni gbogbo igba to ti ki yin to ti sa yin ojo mi te ba debe ko ni silekun yen

0: bo ba wa ko loju opopona awon ton da ayan duro loju opopona yen o ti mo gbogbo won gbogbo bi to ba de ton ma be lowo e ka bo sa e ku ataro sa saje wa leni
1: jese jese ni o ya were
0: e fun a na ni nkan
1: a ma go kaye
0: abi so n se be dodo ti yin ni mo yo so pe o ma n sele sawun eyan to je wi pe

0: O ti debi pe gbogbo won ti ro pe to ba wa bi dodon ni o gbodo fun wa. E lo wa won ti won je waiter. Te ba lo sawon restaurants, te ba lo sawon lounge ka ka kiri. O ti so gbogbo nkan to fe ra fun won won ti gbe wa waju e. O bere lowo won elo lowo mi won ti so fun e 50,000 naira lowo yin sa. O wa send 50,000 naira yen wa ri koni yi ese pada koni kuro n waju e. A ma duro de pe ko fohun na ti o ba ti e ju boya bi 2k lo.
1: Wa so kaun lasan
0: to ba bere lowo mi nu ki lo sele ki lo de. A ni e a se be mi mo serve yin o ye ke fun mi ni nkan ki no gba e si bi bayi fun owo kilo n gba lososu. O ti wa debi wipe to ba fe ni yen lowo lojo yen to ba tun wa lo ile igba fe yen lojo mi to wa je pe ni to fun lowo njo kini ana lo tun ba nbe to da e mo awa ma lora lati da e lohun lori ise to je po de ngbowo e ni bobo da yen la mu won ti e le funyan ni nkankan e mo nkan to ma nse won bo se lowo lowo to sohun lo n ba sise to se japo won lo gboro ma fun e lowo
1: e se je ka fa un saye ka wa na te pa mo se
0: e gbo se ti aini ohun lo fa tawon eyan fi n se bayi
1: se tabi
0: se aini ti ju ni

0: FM skills amoju ero to menu e agbara e po lojo Saturday
1: ma nla oko on to le so di je sawun
0: olon lo ni ke men to wa nle mi e ba FM tun lo mu yawo ni

le fun wa ni 1000 naira pere 1000 naira just ordinary 1000 ke ma le fun wa iru wa wo niyan elomi ti wa se debi ko ti fi lomo lowo e wo ki won ma fe le ise lo ro le yi ya pade mi to ba di ago mesan lori eto yi tun ga e n sare be fe re fe egbo so se se ki ibeji to jade lati nu iya kan na kan ni baba meji ototo so se se ki ibeji taiwo ati kehinde ko je pe oto ni baba taiwo oto ni baba kehinde won gboyun won gba kan na won bi won gba lojo kan na so se se kan ni baba ototo to ba dago mesan lori ikani na ni ago mesan lale yi lori eto yi tun ga igba yen ta ma pade Usman Haruna loruko ti mi o Delny Oniro Oduna eleyi to ku nu ojo oni a jerere femi ati yin o dabo

Emi Yetunde Ayokushola ti gbogbo eyan mo si iyawo alalukosa 32 FM Africa Magbo Dada ikan ni tin derin posunu te ba tin gbo iroyin ama dan ayo ya.

irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm dosu o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32fm do supa ran kaye 94.

0: eku de asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kan ni ba nfe de ka kiri orile Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alafi arawa ko si ni di fi afia kunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise Emiwon Naturalist Care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi beko eyan se afarabale oniduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
1: Rayuwa nitori po lowo lowo to ba ntan po rayuwa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayuwa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi digun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanse ani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode taba topunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanse atejese maradan bi ko Veniton cleanser kiki de bogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun da ke jado le Nigeria a si nwo alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile se Emiwon Naturalist Care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
0: e ka pada lati oju oja yara oju ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko le se yin ma
2: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise Emiwon Naturalist Care Limited
0: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
2: ah mo lawon yen gbe bo na wa won na se ma lewi ategbo se
0: won lawon ti won wa nbe ni isin pe won mo ojutu
2: e awon kan ni mo mo se le lo ile ise Emiwon Naturalist Care Limited aje okan ninu won
0: lara awon to ni mo nipa ba se lo ewi ategbo
2: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to dari baba temi ni Dokita Olusegun Adekunle en to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited.
0: Ejogun
2: ba ni.
0: Won yato sawon ti mo gbe ni akan.
2: Mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode. So mo wa
0: gbe mejeje papo.
2: O wa se
0: o fa ti ti Emi won to fi yato sister mo yoku. To ni gba ti mo dele itaja yin mo ba pe se natural care la wa ni abi. Ona da ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara. Nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e kapa re.
2: Se ri o. Ogun aisan lo wa o. Olorun lo le mi. Nti mo le so nipa.
0: O ti ye mi o ti ra awon ara ile. E wa je amu le yo kokan bayi tori asiko. Awon aisan wo ni agbare wi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese e. Awon aisan wo lagbara re ka.
2: Se ri orisirisi nkan ni an toju ni ile ise wa. Sugbon ode ta wa loni. Ode isan ati egungun ni.
0: Isan ati egungun. Ta ba si ni ka wo gun to gbara wa ero.
2: Ninu eto teni. E ma ma pe mi ni iya sopanu
0: iya tun mo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isa ti gbogbo o se dada
2: afẹ yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
0: egungun ati sara
2: awon isoro wo lo n ba isara wa ja bawo ni mejeji se
0: lo se wonu ara won
2: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
0: ti sara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
2: se ri isan wa o dabi network to n gbe eje
0: kaakiri gbogbo part of our body
2: kaakiri gbogbo ara wa o na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
0: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
2: mo se wa ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
0: egungun
2: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
0: awon egungun na o ni se to ye ko se
2: bo se ye ko se se ko ni gbe awon nkan agbe mi ro ateje se
0: ate ibi to ye ko gbe lo
2: gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba de ti wa ri be a ri pe ibi kon ma ma ku
0: won lo mo nfa te yo ni ese ti ku apa ti
2: ku e yo bi ko
0: eje o flow gbogbo flow de lo ye ko de
2: e ma ri ese lomi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tu bo ni ko ju ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to epo ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
0: a ma wa nbi ese
2: bi needle ama gun lese ti bi gba to ngu elomi ese yan ku ti kiri to je pe bi ba ta gan jabo lese
0: ko ni mo
2: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti hook
0: ko ni se bo se ye ko se mo
2: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni me wa so ko ma re awon nitori pe nkan to se won bo te ba egugun lo na lo ba
0: isan lo
2: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
0: owo yi o je mo eyan
2: o je mo eyan
0: ba ti ba die lo ojo meniyan
2: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jadi sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 hello mi wa to je wi pe wa to ri pe o subu ni a so pe gba to n ti subu lori okada loruko bayi
0: won
2: le
0: ti to
2: gba to wa ya obere si ni ran ohun hello mi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to hello mi wa to je wi pe egugun yen o ti resi ni kako o wa bend to ba ti wa yan re pe won ti go bi en to ma subu hello mi gan subu loju titi hello mi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isoro egungun ti e
0: fun lo lead si bi egungun
2: e fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kankan wo yen ma le to ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won daada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
0: nkan yen
2: o se so at that point self medication ko sese tori pe wa gbudo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogo
0: gan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen ma fo mo ri bi po wonu riro
2: ara riro to ma ko je fa re to ma ma wo ese elomi to ti nwo ese lo ti ma fa ti eje ti ma sa lo sinu okan iwala ba wa de elomi infection lo fa tensite ani eyin ko nro ohun ni gbogbo ara nro ohun gbogbo ara nta ohun ara pe ina o rin kakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ja pe sona ni
0: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokin ejeji bai ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona won won to ba won wo sise ti mo fi dodo yin
2: won so pe ka ma fo to ndu wa
0: bodu aso
2: won tu so wi pe tino ba tan laso
0: eje o ti le kan na
2: tori opolopo lo te ko ti nowo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa ejo oju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
0: oje nle ibadan oje ope meji nle ibadan
2: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card you
0: owo perete na
2: e ba ti pe number mi 08030 340
0: 540
2: 533
0: eba
2: pele kan 08030 340 540
0: 513
2: lati bere yi ke nipa boya

0: owo kaadi ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu resort e dani baba yin wo ki se so ate gugun ni ko la ntoju ni le se wa orisirisi ni ko la ntoju okuri si o le se eyo dada ni
1: orisirisi eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba nso nipa pe eyan fi ewi ate go se toju ti won e ton yato to ni won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won nationalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke ma pe ero bani soro ti won fi le e wo a tun ma pade won to tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbo loruko temi aisan ko ni fi ago are mi ati yin ko ni be se bujoko
2: ero ma wa o ega giri ma bo o ti le se mi wa n to kale sojele konile ogbo o kale jogbo e so fadan koro fo be pele se mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa gbogbo ogun to n jade nile se mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wara awon fi to wale ti wi pe anfani nbe bu gbogbo adate eniyan koko 50 ti won ba koko nde lojumo e tara sasa ma bo ni ajoke plaza ni dojuko finish station to wa ni temidire oje ibadan hello hello wa 08034051533 emi wa lo so wi pe a ni faisan sodu o
3: ya gbosawo ondun yun baleti 32 fm no baby 94.9 eyin e I'm very dark, but what? Yeah, our fear is gone.
4: Our fear is gone. Come on, well. Our fear is gone.
5: Oruko mi ni Alhaji Karim Adeku.

0: abi ka sare si oju opo ope le ni Emmanuel ja se be lale yi to ba pe awon eyan ni beji iya kan na lo ma nbi won iya kan na baba kan na lo ma nbi won egbo na so se se pe awon eyan ni beji o de je wi pe iya kan na baba kan na ko lo bi won 07055 odometa 949 07055 odometa 949 tabi 08097 odometa 949 sa le pa awon eyan ni beji ko je wi pe iya kan na baba kan na ko lo bi won 09062 odometa 949 e je n gba pe bi melo kan Zero seven zero five five zero zero zero nine four nine. Tabi 08097 odometa 949 08097 odometa 949 e detun le pe 09062 odometa 949 so se se ko je pe iya kan na baba kan na ko lo bi won kan de ma kan de ni ibeji ni won o elo e ka le o elo ta lo wa nbe elo ah won ri lo gbo nbe ya mu mi elo e ka le o
1: e
0: ka le oruko yin bo le tin pe wa
1: oruko mi ni kaje mi ti kaje o kuno bi la se ko isuni ma
0: okay ibeji le yin na
1: ibeji ni ni
0: mo celebrate yin la le e jo se o se se ko je pe iya kan na baba kan na ko lo bi won kan de je biji
1: ko possible
0: ko possible oda e ma ba mi bo lale yi e ma ba mi bo e se ngan awon ni ko possible oda Hello, e ka le o. Hello. Hello. Eh. Hello, e ka le. E ka le o uruko yin ati bole tin pe wa. Hello.
2: Odikia ko pe lojo lati Okiado.
0: Okay, lati Okiado.
2: O possible.
0: Lona wo lo fi possible.
2: O le se pe spam ototo, spam ototo.
0: Iyan nkan te ngbiyanju ati so ni pe o se se ko je baba ototo bo o gbodo je ya kan na
2: ototo eh atototo ni bo o je pe ya
0: baba iya so o wa le o se se ko je pe iya ototo ni amo ko je baba kan na
2: kile so
0: se o se se ko je iya ototo lo bi won ko de je baba eyo kan soso won de je biji
2: ara o iya kan lo ma si won baba ototo baba ototo
0: oda e se ngan elo e kale fe mu kan si e fi card yen le eni kan so bo se se eni kan ni ko se se won ni o le je baba ototo amo ko je ya kan soso won lo se se beyen e gbo so se se

ti awon omo mejeji yi to fi di wi pe won dagba bo ti e ti le je pe laarin awon ogba kan won gbe pelu iya awon die amo ni ta awon omo yi mo ni baba arakunrin yi na o fi be si ni to si le ko kan la kan ma yoju la ma lo amo won na mo ni baba won

ninu awon nkan to je iyalenu ninu oro awon obiji ohun ni wipe lasiko gba ti won se ayewo wipe eni ti iya awon pe ni baba awon fun won yi leyin igba ti won se ayewo yen iya awon ti bere si ni ma ni ailera kan to je wipe ailera yi o le fa ki eyan ma ko oro eyan ma lo tara to je pe won a ma bere a lowe a de ma fun won ni daun bi tori idi eyi won lanfani ati bere lowo iya won pe ta ni baba wa gangan leyin igba na iyen sele lodun 2021 amọ nigba to di odun 2022 iya won gbe mimi iya won dagbere faye amọ ko to di pe iya won dagbere faye okan nu awon beji o ti lo se ayewo ipe se emi ati eni ta ajo je ibeji yi inje beji ti eni wa looto inje ya kan na baba kan na lo bi wa boya akanjo mo baba wa ni ojo ti ya won dagbere faye ojo na ni isi ayewo yen wole ti won fi fidi e mule wi pe awon mejeji iya kan soso lo bi won o amo baba ototo ni leyin bi iseju perete ti ya won jade laye na fidi yen mule o wa ke n ton fe bere lowo e wi pe awon wo ni baba wa

arakunrin ti mo nso ro npa ele kan wepe ohun ni won kokko pe ni baba won iba to to asiko kan tarakunrin wa won wa lo di pe in to fa re o ti won fi bere sinima wo be se baba won re nigba tarakunrin wa won wa o be o le je baba wa ku kan ma lo lasiko to ba won e ku ma wa lasiko to ba won e lati ni o fe wa yoju si wa lo fa to fi je wepe Michel o kan nu awon obeji Olo wo aworan arakunrin yi daada o wo fini fini pe ah eni yo le je baba mi laye ah gba bi kan kojora ni oju ni ara koda gan ni iwa gan ko fe si nkan kan lara arakunrin yi ti mo fi le so wi pe ah boyo won ni baba to bi mi lomo o be si nlo lo ma se iwadi lori awon ebi arakunrin yi o ri wipe oruko ta won je gan ko si ninu oruko arakunrin ti won pe ni baba awon yi bawo wa lo se je baba awon lara awon iwadi yi lara awon eyan ti won mo to je gege bi ore fun ya won won bere si ni ma bere bere pelu awon ayewu ti won se nile iwosan lori sirisi

na ri pe enikan to je gege bi egbon fun ore iya awon ohun lo bi kan ninu won eni na wa ni ohun mo ba won jo lajosepo ngba kan ohun de mo pe looto ajosepo yi lo di omo lasiko gba na lo doyun lo di omo Pote ti le je wipe nigba ti won ma pade arakunrin yi gbogbo awon ton je gege bi imole bi arakunrin yi ti won kokko pade won ni a e sora fe nte e fe lo bayi o tori bi imoku mu o ti egbogi oloro nkankan ohun lo ma n gbe oju igbesi aye to n gbe hey e sora fun o amo pelu e na arabirin ni ani mo fe mo baba to bi mi se iyen Michel omo ninu awon obiji nigba ti won ma pade baba won arabirin ni iyen Michel o ni bo won se pade e eje run kon ra won ohun ri pe eni yi ni baba ohun amo pe lawon ayewo mi lati tu fidi e mole won ri wipe arakunrin ni baba Michel looto bo ti e ti le je arakunrin yin so fun lavi ni a wipe o le ma pe mi na ni baba o omo leyin mejeji je si mi

ori parakunrin yi won se ayewo fun Lavinia na pe larakunrin yi won ni arakunrin yi o nse baba e lo fa fa ti Lavinia na fi tesiwaju ninu rin ajo e lati ri pe ohun wa baba ohun o ku lanfani ati bere lowo iya won pe bawo lo se je iya yi bawo le se se te fi bibeje to fi je wi pe babo ototo ni

Lavinia ni ni asiko gba si mi je o nse gbogbo nkan yi o nbi ohun ninu gidigidi pe ki lo ohun wa kiri na baba wo lo ohun wa kini nkan to ntu gbogbo ayewo to nse iwadi to nse na lati fi mo wipe emi ati a nso mo baba kan na mo omo iya kan na ni wa amo o ti po ohun na bere sinema ro wipe o ye ko ohun na mo baba ohun

0: Hello, e kale o.
1: E kale o.
0: Oruko yin bo le tin pe wa?
1: Ya bi ji kende ogun no bi na ni mo tun pe pada.
0: Okay. Ah, eyin le pe mi le kan te ni ko se se.
1: Emi ni o.
0: Se ri bo se se bayi.
1: Ya lenu lo je fun wa o.
0: Be ni. Ise Oluwa wa ma ri di. Yes ma.
1: Wa ma ri di ni o.
0: E seun gan ma.
1: Yes, ma.
0: Yes, ma. Down there, Bimbe.
2: See, oh, my giant, Titi, my shit, back way. Iggy, Jagga, Dell, my job, wants me. I live, but.
0: Only what on you, Lujo, but Facebook.
2: I live, I live, Lujo.
0: One a lot of 1983 la won ti je nurse amọ gba akoko re ta won ma gbo run kan bayi o se se be ni o se se ko je gba akoko re mo gba mi o le so wi pe a ni iru nkan be gan lorilede Nigeria o se se ko wa o amọ ku fe si eleyi ti won ti fidi e mule bo sele lorilede Nigeria o se se ko wa tori ni gbogbo agbaye awon obeji ogun pere ogun de won ti fidi e mule wi pe irufe nkan bayi sele se wi pe babo ototo lo bi won amo iya kan na ni elo e ka le o e ka le oruko yin ibele tin pe wa
3: e ku eto
0: yes sir
3: adam bani se
0: ami ase
3: e te to sala le yete ka den no
0: oruko yin E seun gan sa.
2: Orin jorin la.
0: Oda e je nloju oja. Ti n ba wa pada de. Eyi tun ga n tesiwaju ma lanfani ati gbe ipese abi boya won ti won ni beere ti won fe beere. E ku kale o.

0: Evangelist Ajibola lati Agbowe.
1: Okay, lati Agbowe.
0: E se beni. Ti mo ri ti mo se gba pe nte wi o to ni. Ni pe ngba ta wa ni university ton ko wa. Ngba mi ti o be ba ni eyin e tun bi omo.
1: Beni.
0: To ba je eyo kan ni. Ti nkan okunrin ba pade e. Ngba mi eyin ma npo si a ge si meji, a to si meji.
1: Lo ma ndi beji.
0: Eyin lo ndi
1: ibeji
0: ti won jora won gan gan gan.
1: Beni, beni.
0: Ngba mi eyin meji ma wa. Gege bi a se ri nu adiye. Ile mu ki okunrin meji ototo. Ki won ti won fatalize eyin yen.
1: Beni.
0: Ben gan gan gan ni oro te gbe kale.
1: Lo ma ri jeyo, beni.
0: So ni ma gba pe to ri ben to to.
1: E seun gan sa.
0: E se ku eto.
1: Yes sir. E seun gan lati ago oye. Won paro rara. Gele boy salaye yen be na lo ma nsele. Oye, eyin agba te ba ri pe ase. Se yin e ba pe meji. So wa je pe okunrin ototo lasiko gba yen. Ato kan ba eyin kan ato keji ba eyin keji. Be ni o le se be ku fa ibeje lati owo baba meji e lo e kale o. Hello.

0: Hello, Kale. Hello. Hello. 08097 Udumeta 949 Tabi 07055 Udumeta 949 07055 Udumeta 949 Tabi 09062 00949 09062 00949. Mo kan abi meji se ko to de pe a ma dagbere lori eto lale yi
1: awon eyan jankan jankan ni won fo won pe gege lojo yen titi la dori te.
0: Hello, e kale.
2: Hello, e kale sir.
0: E kale ma, oruko yin o, ibi le tin pe wa?
2: Oruko mi ni Victoria Oke lati ni yan.
0: Okay.
2: Hello.
0: Hello, a n gbo yin ma.
2: Aha. Ekunse eku ohun o.
0: Yes ma.
2: Mo gbadu aloruko Jesu o ma tesiwaju o.
0: Ami.
2: Ogbon yin o ni joba loruko Jesu.
0: Ami ami.
2: E jo ibere kan ni mo fe bere.
0: E bere.
2: Hello.
0: Hello e bere bere yin e bere mi.
2: Ibere ti mo fe bere ni pe awon be a soro nipa ilale yi. Nje a le mo boya pe placenta awon eyo kan ni adineji.
0: Ah, won fi oro te nso yi won fi lede amo ban se wa yi to fe sumoju ni ko je meji
2: aha
0: be ni to sumo
2: ori nti mo fi bere be ni ile yoruba wa nbi ti eyan ba bi beji placenta won ba je meji awon yoruba ma ngbagbo pe an ni pade ara won ni to je ki nbe
0: won ma ngbagbo pe kini ma
2: won ma ngbagbo pe awon abeji yen pe won rin pade ara won ni.
0: Okay.
2: Mama, okay. Eh, ni lo je kin bere yen pe se placenta yen ni se yo kan ni abi meji.
0: Pelu bi ibi won gbugbu on to sopo mo. Bo se je.
2: Okay sir.
0: Ma, okay sir. Ma fe ni gbagbo pe meji ni ibi won je.
2: Placenta yen.
0: Eh o.
2: Oga, e ko se ko ni.
0: E seun gan ma. Hello, e kale. Kin fele ka je nle.
3: Hello, e kale.
0: E kale ma. Eba mi se papa apa. Amen.
3: Wa ni se ba fun yin lo je o.
0: Ami o ateyin na.
3: Eh, ami. Ah, koda oruko emi ni Yamole lati Olorun Apete.
0: Okay.
3: Se ri eto te mu wa yi. Koda lati gba te ti bere mo sa ro ni pe ha Olorun mo tobi loba. Je se ba ni won mo waji gbogbo ele. Jo mo jogun lo ni gbogbo agba laaye.
0: O se be ni ko ba ni be kon waji e. Be ni.
3: Ah,
0: yo ju be. Ba be ko fuji lede.
3: Awe kan ti bo ba ti mo ibeji lo baba re na lo ni.
0: Baba re lo ni bejeji.
3: Iwo awon beji be yen de ri. Awon beji be yen de ri placenta meji won ani. Placenta meji na ma ani.
0: Oda, e se won. Yes ma. Ah, ojo ti lo. E wo e je wa ma dagbere lori eto. Se gbadun ta le yi e tun darapo mo mi. Lose to nbo laago mesan lojo aje Monday. Atunjo pade atunjo pekelu nkan mi to je nkan iya lenu to je pe teyin na ba tun gbo atun se yin ni ayin titi ojo mejo Usman Aruna loruko temi o Downy oni ro odunu ti oni ba won fohun banije lai lai o ma tama tama yara ma sanwo afori oni gbese ke mo loni e ma wa nu re o idunu ayo ati alafia o tabo.
4: Ọjẹ́ ti kúrò ní tànà, egun ti dòwó. 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
5: Hello everyone, my name is Muyiwa Ademola Authentic. I'm here. This is 32 FM 94.9. Ikoni, don't fill in the here with laughter. You will never cry.
6: 32 FM 94.9.
7: Ira wa kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin ko ri oke o han kete kete ikani 32 fm doju o letente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 fm do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

ayo ni fowo borawo yin ko ni fowo borawo temi o mo te be ninu nle yi eni o ta seko mo loni olohun oni oni gba aye lati fowo borawo e ṣugbọn mo fe so fun yin pe ko se nti olohun da ti o da ogun mo ni yan to se ni pe gbogbo nti mo da dara dara ni eni o da da ni gbogbo nkan ti olohun da ko se nti olohun ma da ti o ni da ogun mo ati ogo ni kaluku ma bere ise on lo yato mo ore wa je kin ja etan to eni ogo le mo polo nda e mogo wo fun ara eni ko tun ogo wa ara e se o da bubu ogo e olon ti fun ena nigba te yan ba fun yan ni gift kan ni eni at least yan ba fun yan ni moto en to fun eni moto sha ni be wa ko ni be repo si wo lo mo bo se ma wa wa moto na ti o ni accident wo lo mo bo se ma ma repo si won ba ni ke epo itumo nti mo so ni pe wo lo mo lati kofa ogo tolorun ba gbe wa sinu aye ogo e wo lo mo lati ma gbadura adura ni epo ti eyan fi n ti eyan dabo ogo ti o fi ni accident o wo fun are wo lo ngbe ogo kiri gbogbo e o se ni ko so wa won o le loku fa tun bo yen na loto oluwajo o ma je ko go mi po so wa won eyan buburu to ma ngba ogo wa tun rin ni mimo eni o ko fi ma ba wa da ogo e duro Baba Momoto lasan, hey, stop there. And you let me see your paper. Hombre, see your paper with 2 hours, 3 hours, 4 hours, 2 hours, in your sile. Always, they are cocoa, neton, nibiton, ton, law, a gemma, we will be making come fellow bambem. Ma bad day in your jet phone tongue. Well, you must show up a little go to be done in you. To fi ni bo so wa won adani duro eni o adani duro waste ogo eni dan wa sora fun won wa sora fun je wa sora fun mimu wa sora fun fifa wa sora fun susun le mole gan pelu eni o moto ton ba gbe fun eyan won ni ejo se ti moto ti oil e ba deal to je ko surface moto so li lo ra epo pupa ko da sinu bi o ti mo ile to nlo elomi o ile lo nlo elomi e o lu bi lo nlo be gele ni o ni lati ma surface ogo aye e lojojumo nigba to ba tin go ipo tin re o ni nkan to ma fun won de gba are wa nitori ebi ori orisirisi oil ti moto nlo yen lati gbera bo ba lo da oil mi si o le ni problem o le taku a je pe ti fun moto yen le wo je ma fun ogo e le wo je o ma fun ogo e le wo je bere kini ogo mi to ma nfe ti o fi ni wulule confirm ni o Samson lojo si ni o gba ton fun ego ile iwo je won da duro da bobo ogo e nti mo n try lati so ni pe ko se n tolohun da ti o da mogo wokunrin to n so pe se olohun de se mo de logo iwo ni mo n ba wi o iwo obirin to n so pe se olohun de da mi mogo olohun de iwo ni mo n ba wi o da bubu ogo e loni biri fun ti ogo e need ase foro re lo eni o mo ba ni moto to ba bale eni o to bale daada ko gbodorin nibi ti ona ba ti gbe da ori ile a ma gba moto na o de le ba moto je iwo ni ko sora ibi ti o je ko rin lo mamarin lo be ibi ti o je ko de mo de be o ti o je ko je ma je o ma sumo ibi ti won ti gbe fi ofin da iduro eni o come on ba wa so pe yes ki lo komeru
ogo e eni obere nkan ti ogo e ni idi o ma gba ki eni ogbogbo ogo gbogbo moto kan ni won ma fin ko fulodo ani ogo elomi trailer ni ogo elomi ganta ni ogo elomi Volkswagen ni car ni eni o wa fe para wa n ti won gbe ganta fe para wa n ti won gbe ge ton gbe trailer dani won ti je pe car ni ogo titi e bi ogo e se po to be ni ko ma reti ija ma reti wahala ma reti ote ma reti eni o ma reti ninu binu tori ogo to gbe wale aye ina ni oluwa jo sanu fun mi je ri ogo mi lo dojo ale o ni jesu ni kan lori sin ba ri bi ti ogo mi a si eyin e to titi yin gbe o ni ti won de ogo mi mo won de ogo awon mo mi abiyawo mi mo lo ba mi tu sile ba awon lopa okoko wi eyin da ogo mi lati rin lati fo lati de bi le leri e ka lele kan si o o ni side odo yin se o rera egbadun yin ka ye fele lo gba.

number. Yinka Ayefele pẹlu alujo. Dr. Yinka Ayefele. 32 FM le ngbọ yi o lo ori oke. Soro soke bi eyan abi ko losun.

0: so man dan yan duro juba ile o ile o a gugu se juba ni gugu eyan kan lo nda duro eko re baba gugu eni ogu elomi laye eni ko mo binu ni won le mo gbe ewo gugu eni oili ti ti o ba ti da sogu eni yan to ba ti binu bayi ti je wo go ni yan elumi e te gba ko ma ku ore eni kan re ko lado e o tin je wo ogoni o ti ri bi ti eni kan ti gbe pe mi church wa pe wo omo eniyan sora fun to se obirin pupa o omo pupa ko bayi to se irawo omo eniyan yi mu ogo elumi ko gbe omo pupa laye o sa lemi ogo omo pupa ni o mo ranju mo ni o mo da sinu eli ogo e ogo ogo a ogo ba ma taku mo lowo ogo elumi o te gba ko mo gori anybody anya o ku fele yi fele yi fele yi fele yi ogo e kan ma taku soju kan ko ni sare
1: ilu to so pe ko dun ni ijo si
2: adupe oluwa ti foriso
0: gbengbeji ri gejigi ogo eri pe bi olorun se ma nsoro nti eniyan ogo elomi gan ko tele sare dada eni o oni bi to ma wo o mo se ma nwa awon elomi tani eni o ohun wa ni church ohun gbadura gbadura gbadura ko sise eni o le je pe bi ti ogo e ti ma lo ton ti ma dana sinu ogo e ti me ibi ti mechanic ogo e wa o le mo je church o le je moshlashi o le je odo awon alafa logo e ti ma sare elomi dere o le je pe odo awon baba wa da awon lesin abalaye awon adahun sinu ma dana sogo e tuge o fi sare elomi gan le wa n church ko je pe eni o le je pe church ye to lo ko ni ogo e ti ma sare o le je pe church alaso funfun lo je ko ma lo a wa taku si church alaso ara elomi dere alaso ara lo je ko ma lo bi cac bi awon redeem ba yen a wa taku ataku si church alaso funfun
1: bring star reteju wo show oko moji
0: ogo lan soro npe jare eni o eri pe ngba ti mo nlo lose to koja eni ogo yi na la tenu mo ngba ta di lose ye mo pe emi olorun tun ba mi rin eni o fe je ki apo eniyan ko mo pe ogo ohun da yin mo go esi mo rin ni gbere gbere lati je ki ogo yin du soju kan
1: ola wole omo ebe o abi ola
0: ede mo pogo elomi eni o ko je ko ma fo mi ti gbogbona we atomi to le ni o e ba ti fo mi gbona atomi to lowe ba yare oni ya trout jo yen eni awa lo tutu mu

0: Road safety le da eduro gbo awon kan ti o ni je ki won da ogo eduro ni ko ma fun ni gbogbo e ni ko je ko wa lowo e en to ba logo kin joko ti elesin eni o kin sin mo logo eni o wa gbesin kan kari awon to gbesin kari ri won ni yo le ri olowo ko lowo kan wa gbesin kan kari iru governor le gbesin kari abi oba ilu ori ogo nla lo gbe dani ni o mo ba ke kan fe gbadura fun be yo send owo si won igba o awon ni o gbadura se bi oruko oluwa le fe po ni e sa gba igbowo e ba mi e ba e sa e mi igbe mi gbodo jabo
1: bocho japati
0: ologo nla ti ni wo woli ni o nla ti ni woli nla ti ni afa nla ti le nikan ni o woli ati afa ati adahun se yen ni o awon ni mechanic e alu mama gbadura fun ama ma moto yin se kan kan kan kan egbe wa o what is your crack, kubodo knock you, egbe mo egbe wakaba yin wo mo to ti ni di surface you ni o ni o gbodo gbesin kari esin kan nna je kile nga yin a te ah te soro npa esin loni tori bi esin yen gan mo nbi mi nu loto wa gbesin kan kari na mo re nikan ti mo wo foran kan ti mo send die si wo ge yen be si nsokun eni o the next thing ti ma kan wo ni pe eni won kawe seyin won de yi ori eseyin eni won ni ologun ose esi kan mo won de won ni won kawe ninu Nigeria ti ni bi taye lajude
1: yabo ye mo ba roje
0: inu bi mi ah o ka mi lara mi le mba je kini mba je president ni wa ni erin gijare e ma ti pe wole o adapo e ma pe wole bayo eyan kan

tell you, Gwenny, you need the woolly dagba. Ologo, unto be why ye, you need the when you mamma, lija woolly, ya well, lija woolly, and you lija walk well, lija woolly, you need the one. Oh, my gun, lija woolly, a gun to your daddy, God bless, I'm only the one. Ati ri bi se pe omo kan ni woli baba titi e baba yi fe jade o fe lo gbase lomo yin bere si gbona lo nki we ami eni ko de si nkan to se o tu to o wa gbe fun baba e ti baba e ba tun fe gbe le pe ya wo boya ko ma gbe lo si center gba omo lomo tun ma bu sekun we ni o ba ni we omo yi o fe je kin o ni bo ya e demo ko birin obirin we oboya won yi o te fe kete jade leoni ibogan le nlo lohun fe lo gba se kan le ko ni eran elomi lona o ba de ran pie lo gbe moto lo ni o won ba lo sona ngba ton won de ko ti moto fi accident o fon ka parapara awon tun ran lo won fo wara pa bi won te ku sugbon se mo pe ba pa o ri je pe o ngan ni won ta je woli e ni e wo an woli iyawo atawon omo e ni woli e elomi o ni gboro si iyawo e lenu an gbe to ju mi le jare an olu ni ni eni ke go mi fe gbogbo rubbish e ko ni gboro si iyawo e lenu en tun be shock den tun be da bobo ogo e elomi o ni gboro si ye lenu an ma mi e wo pe ma ko pe ma worry elomi o ni gboro so ko e lenu tori o ti make e ti lowo jo ko lo elomi gan le koko en wa ti wa koko ton ogo wa wale ati re nikan to je pe star nla ni irawo nla ni bo se bo hun atoko e se joja bayi gba irawo e bere si nwale die die die ngba to ya irawo e kan ku lojiji ni gba baba elo baba e deve ile ati di pempe ire oyari di dabu bu ogwe eni o maje wo ogo bi ogwe si abe eni o si abe awon ti won ma ma ba egbe eni o abe mechanic kan to mo nipa product ogo titi e ye agbegbe sibe ni o wa de ma toju mechanic na dada.

0: Ashina Peter ẹni o wa ti governor wa ni pele Osun ore ti mo ti mo ni won
1: London ko ni lo

0: Oye ni awon loselu ni kan sora won bayi. Eni o en te fi ti patipa gba ticket owo e. Eye gidigidigidigidigidigidigidi. Egun. To ba gigun to ba se pe mo da. Gigun eni o to wa sare to de mo pe eto ohun le gba lowo ohun o wa sare ti temi e fi bo ko wa de bi ti o nlo yen ah egun yen a soro ya ticket yo we bi e gba ya we e gba omo e lo we ah egun ni I cannot, Baba, I'm sorry, Joker. Only my con, only my con. Oh, what pin lick, yeah, my intilacidenti. Ah, my intilacident, oh, my dear, she did lati lay in bony, daddy mumbo. Oh, she read the wall, locosia bear, trailer to more park, sile. Must be more she bony me or more. Only ni o wa pin wa ba won pe ah omo yin ti aro kutukutu ni won wa ba won o da pe yen na lo club lo nbo won ni baba yen se de be yen baba yen ran ti pe love of karma egun baba yen ran ti pe ibi ti enikan na ti gbe accident ngba to won sise n fe daruko to won sise awon agbofinro eni o wa ba eni yen nibe to accident eni won so pe ejo owo wa ninu moto yi eran un na eran mi lowo e ma je kin ku e ma gbe mi lo hospital eni o wa do wa dogbon to awon yoku e lowo ni wa pada o wa pa eni yen o gbe owo yen to wa gbe yen laro owo yen lo fi ran mo lo si lo fi ran mo lo ilu yinbo to lo kawe to nise lohun nigba to mo yin na wa de le eyan imoye odun boya boya bi 10 years or 15 years to na ti wa retire ni dise to ti njeun eni o center ibi to ti gbe ten yen ti gbe last ten to je ko ran lowo ko gbe lo hospital to wa pa nbe to gba owo yen center ibe gangan omo ibi ti be yen gangan omo ohun na wa ku si tan pile gun ni ogo yen oni ogo yen ogo yen o baje eyin mama eyin te wa nle papa eyin te wa nle olorogun eni o te nja lori oko te ngo oko to je pe o si le ko te nja lori oko e wa bere si nfi omo en fomo bara yin ja en sise egun sile ni egun o lagbara o lomi ogo le won ogo to wa le won to je to n lo ma tan na si ori ogo awon yoku won ti pa eni ogo awon ogo yen won be sin sira darada won ri gulu mo alohun sanu
1: kajo ma roki bibi mi so folo kajo ma roki
0: egun o ma nda omo ologo duro wa di ogo e wadi ogo e magba ki egun eni o ko da iduro ti won na ba ti wa ri pe apere pe awon to ba ti pe eye omodun bayi lo ma nku nu family wa abi eye omodun bayi ni won ma nwa le ninu ran wa to de mo pe eni o ya ngba ton ba ti pe eye omodun bayi ni won ni luwo lowo mo ngba ton ba pe eye omodun bayi ni first born won ma no ma nku abi mo pe yes I last born wa se ka ri pe wadi family to ti gbe wa idi niyan laye atijo kwa ni bolo ti gbe fe lo loko bolo fe lo ni yawo won lo wa di family yen wo ko ma ba ko sinu ko ma je pe family to je pe egun ba ja ti o ni rogo yen lo ko ti mo so lataro sajo ma lo ma loye nikan lo le ma mo awon ti o ba loye ati sun lo ati ganunle ala gagagaga gaga lanu le gaga o ti sun lo so mo ko le bo lowo egun o de le bo lowo egun ategun ati egun le bo lowo mijiji mo to le fi bo ni pe ko sumo olohun ko sumo awon wole ko sumo awon afagidi

0: no go die unless to ba darugo baba.
1: En lo sada awon adahun se gidi to eni o tun ma be bele dumare akufe ebo lo re gba awon be gbe won be be won eni o wa bo
0: baba
1: ṣugbọn je san kankan fun e je nje itan le ni o uruko kan wa to ju gbogbo uruko lo to ni se wahala lori e oni uruko wi da bi atafali aina tafakaba oun nikan ni o wa to fi eje erubo pe ki egun tan nanda kapa e pori mesenda ha eni omule so daju daju da mi loju ni mo ba sai fa mo sa qur'an lo won daruko embe ma daruko embe asiri aye eni o

ni motini eni kan to fi eje irubo egun egun egun ati egun egbo oro olohun o da aye ati orun e ma da ogo mi duro ogo mi o se da duro atako gbo oro olohun ogo mi o se da duro ikurira aye egbo oro olohun ogo mi o se da duro ni oruko olohun tun se oba awon ba to da aye ati o ni oruko jesu go temi o se da duro won na le daru ko to gbe kele o ara jese ah step by step adura eni o ni epo ti eyan ro sinu moto eni o ti moto fi n tesi waju irewo oli ohun ni oili ti won da sinu moto ohun ni oyen ni ebun eni irewo oli igboro igboro ni igboro ni nikeji igboro igboro ni oil igboro ni oil to ma wa ninu moto e yen ni pe awon woli lo ma so fun abi afa abi adan se won ni esora yin o eni o buy oil buy ni ke ma lo mechanic a so fun oil ati po ogo eni die lati rin mo gbagbe o ogun elomi mo ni o oke lo tin fo ke ogun elomi o fo le o awon to gun won ba nfo loke yen tun lagbara ani o ko lo njo ko lo fun won wa ni omo ti ogun e ma fo loke kan sadede romo kan iru omo kiroko e jena se olara bi roko e to wa si badan ni bi njo meta e mo popo e fo loke lati kekere awon Davido ani ogun to fo loke to ye pe eni o won wa lawon bo wa si stadium eni wo li kan le fara we won abi afa kan to ri pe o li ko ni reru ogo to tin phone lati gba kekere ogo awon kin san ni ade ogo to nfo loke duro ogo yen o se da duro ko se mu alum jo ma gba ki aye ja ogo temi bo tori ti mo so to ja consolidation eni en to wa ti ri te ku lati bere pepe titi di ajo ale eni o sharun rain ni o run rain lo nlo ogo yen fo loke ni eni oluwe seyi ogo awon ogo to fo loke timba so ko gbo re wa to nsun didirin se sugba

Ah, ati gbọ ogo lati enu Obama. O dabi we kemi gan kankan ma tesiwaju na oro yen. Sugbon faji yen o tesiwaju. Faji yen o tesiwaju. Faji ti o gbọlọ duro ni. Faji ti o gbọlọ ni idaduro ni.

adua niyo. Tu wana ba opportunity le nwa shami o. O kan le mo tete ye dada. To ba fa ba le yo ye.

0: Nancy crying the barista. Akere lati munjojo. Ara won go kan leleyi.
1: Gbe mi saya. Ibadi laye.
0: Nga ta n soro npa Nancy crying the barista mi anteni kan. Eni won ni se mi mo pe barista ki kin celebrate be die. Oni ara won go kan ni ogo ti ogo kan ara won ogo kan te pe gon gbodo pari won fe se wedding ani won pariwo a fe se komo ani won pariwo a fe se le ani kan ma pariwo awon ogo kan ni yen ogo kan ni yen
1: makare lati mojojo padi mi makare lati mojojo
0: ogo yen lo ma n pariwo are won ni pariwo ogo yen
1: to je tin gbese ti wa ni omo egbe barista
0: ogo ele mi ndere ah won lati pariwo e ko to pariwo ni
1: commanders atunde
0: Ogo Jesus Christi, ogo tun won pariwo. Awon ogo tun won pariwo to ni mi tun pariwo ogo yen de ni o pe asotele ti po repete repete ko to wale aye. Olorun te fe ran mo e kan wale aye o, o fe ran mo mi wale aye o eni o lati wa gba gbagba agbara lowo satani o won ti ran ogo yen pariwo ti. Omo je gba gan se pariwo to eni o won tun gbe sa eni gba mi han ni elomi e mo ma ko omo yin lo li e mo ko omo yin lo le family house eni won da won lohun ah lo ati eyan to je ko won ti ni ogo yin ko gba eni ogo e ma ogo yin ati n te gbe lani e mo te try lati de Nigeria la yin odun mewa won to ni awon ore won fe se party won fe tele won wa jari o de wa Nigeria ko pada mo
1: se lo di
0: ri panpe ni panpe tun won de tun won de sile tun ma mogo yen won ri de ni ilu eyinbo Nigeria won de si
1: ni mo ni kin wa de na oye
0: mo won soro ogo nigba ti mo ni mo fe lo wa nkan je mo ogo na la fi ma gbadura to ba takuku ta ma gbadura gumo kon lati koja 11:25.

ati re nikan to je ko ogo tomo yen gbe wale aye ogo nla ni won ni kon ma gerun fun mo eni o dada de lomo yen lomo se dada gbangbangbangbang sugbon church ti won lo won ala o dada nbe won ala o dada nbe won ni ah ni pastor won preach yen pa ah rubbish ni yen awon lo se ma riran si e pe ko ma ke ma ge dada ki lo nje be e Jesu Christi e mu gugu orisirisi awon oro ran ran ohun ti pastor won so ngba be pe bi to mo de ni yen ko mo pe oro olohun koja Quran ati Bible ten gbe kiri eni se to ba gbe gbogbo oro olohun to ba wa lohun lo ma wa gbe sinu Quran ko koja Quran ati Bible fa oro olohun so ron pa oro olohun oni atete ko se ni oro wa oro wa pelu emi olohun olohun ni oro na oro la fi da aye ati orun eni o oro yen si tun se ku oro to so aye di oloro tawon enikan mo bi ti oro wa tawon enikan de foju tun won ri oro yen. Oh my God. Abi se ejo se gbogbo oro to wa ninu titiyin te so abi gbogbo ara to wa nu yin le datan ni ara wa ninu Olorun eni obi to gbadeni yen.

Baba yo eni eje bon ki gbe fun esan e de mo pe eje ewure lasan le ko le ma ki gbe fun esan eni o le ti ma sise ikabo eni o ko ma sise ibibo eni o kuda ko ko ti kolu eyan ko ti pa eyan gan olorun so pe won obi ni ko je pe alangba lasan ti o alagba likan lo wa lo so ko mo olorun abaru soke pe mo tin wo e lati join Oba Laila, onto wa dabi omo kekere. Eni o ti o fawo, to eni o to ti fawo bi e melo ti ma me ona. Eni to rogun wa jabo lowo e. Ti ma me wa korogun bo. Awon mu gogbo e, won wa mu gogbo ese to ti sesele, awon wa ko papo. Oruko Jesu. Baba mi ti nbe ni orun. Eje kan re. O ki gbe fun esan. O